Nga ilahang gisagubang, doon daw baka ay nahimo baka nilang blessed month ang Mayo mga katropa. Sige daw, sa atong mga viewers karon, muna atong unang pangutana. Nahimo bang bless kaninyo ang bulan sa Mayo? Kay kung para sa ako mga katropa, makaingon ko nga yes tungod kay nakaangkon pamanta sa kinabuhi nga kining malinawon. Do daghag mga toxic sa palibot, no? Di man gina malikayan ang mga toxic nga mga tao sa palibot mga katropa o diha sa atong mga silingan. Pero ang importante mga katropa, di na lang nato na sila patulan kay ug atong patulan. Munay giingon nga the kanang same feeders flocks together. Anyway, mga katropa, may buntag sa tanan nato mga suking tigpaminaw all over the province sa Bagusan del Sur or all over the Caraga region. Sa ingon man, sa tibuok Pilipinas or sa ato mga higala, mga katropa abroad, mayong buntag kaninyong tanan. Good morning! Unsa man diha sa inyo ha, buntag ba, udto ba, gabi ba? Basta kay mayong buntag, mayong udtog, mayong gabi sa inyo ha diha. Ayaw! So mga katropa, ugma puhon na musugat na usab kita sa bulan sa Hunyo. Pagkasunod, pagkahuman sa Hunyo mga katropa, tunga-tunga na tas tuig. No? Laing adlaw na, laing bulan na usab atong pagkasugaton. Inaot nga malipayon nagyapon kamo sa inyohang kinabuhi mga katropa taliwala pa man no sa atong mga pagsulay sa kinabuhi. Oy sa atong mga viewers ug sa atong mga listeners gudo na mo gusto ipaabot nga mga mensahe. I-comment lang diha sa ato ang live mga katropa. Karon atong mabasa ug tagaasa man mo dapit. Sikin saman mo. Ana lang. Anyway, doon na tayo mga isgutanan karon mga katropa. May kalabutan lagi nini mga panghitabo sa itong nasod karon. Labi na sa atong dakbayan sa Bayugan, sa ato ang lungsod sa Rosario, ingon man sa atong probinsya mga katropa kay karon na. No, ang ulahing adlaw sa pagtapos sa palarong pambansa. Hoy, mayong buntag diha kang kuana, may buntag diha kang kagawad Ford Candilasa. Ato na ning pangsumpay-sumpayo niya ang identity. Hoy, may buntag usab sa mga sa all family, may buntag diha sa may barangay poblasyon. Sa poblasyon maning alagi poblasyon man diha gud. Mayong buntag sa ato mga kaigalaan nga naa sa ato ang live karon no sa mga sa all family good morning ya nang mata naman siguro ni sila dia pero Domingo mangodron murag awa pa kayoy mang mata basta Domingo kay sayo pa AJ Garofel tanda sayo ta natagdula uy hapit na mahuman ang palarong pambansa dong testinga natugdula there is patin ay dong ayaw. Kang Sir Mark Gabor. Ang saon naman eh akong tawag sa edi na siguro sir. Ani na lang Sir Doctor Mark Gabor. Grabe. Pagka grabe gyud ang mao ni makaingon ko nga bless gyud kaayo ang bulan sa Mayo kang Sir Mark ang atong principal sa Barangay Usminya Bayugan City. Kay muraga doon na napoy promotion o doon na napoy laing ang sa iyahang kinabuhi karon nga kanabang sa iyahang career mga katropa. Congratulations sa tanan nga mga teachers nga na-promote diri sa Caraga region. No, gyanhian ra bagyo din town tos mga dagkong official gikan sa kauluhan. No, nga gipaygayon dito sa may San Francisco. Congratulations ha, ato ni palakpakan. Ay, ang atong mga teacher, mga katropa, mauni dagkog kabahin sa atong kinabuhi. Doon ay mga sakripisyo nga instead pag-atiman sa ilahang mga anak pero tungod sa ilahang gipili nga kurso, ang pag-atiman sa mga kabataan bisag di ilang anak.

0: Una nga sila, usas mga hero yun na to. Madaghan mong tag mga hero, doon na tayo pulis, doon na tayo sundalo, doon na tayo doktor, doon na po tayo teacher. Kaning upat mga katropa, no, mo yun ni doon ay dagkong papil sa itong kinabuhi mga katropa, no, sa kining pagbaton o maayong kinabuhi. Diba, tinood katropa ang Ginaline Arcio Amaro? Sa bata pata, gihulma mangyuntag maayon sa mga teacher, mga katropa. Kaya sa bata pata, pila raman ta katuig gigaydan sa tuang mga ginikanan. Ha? Most of the time, tua mangyuntag sa mga teacher na dayon. Kay pag edad ni mo og 5, gikan kay gianak, pag after 5 years, wala na, ito na ka sa eskwelahan. Teacher na tibok adlaw mag-atiman sa imuha. Hangtod na pag edad ni mo kuan, pag edad ni mo og 20 kapin, teacher na makaatiman og makaguide ra ang ginikanan didto nas pag-uli. Bitaw ning ang uban na ang uban mga anak di gyud close ngadto sa ilang ginikanan kay wala man gyud kaayo slay. Kani magudontan ng Domingo mga katropa, kani si Shamgar kay mahimo na ra baning ginikanan puhon. No? Kay murag siguro sa November mahimo naman ni siyang papa. Congratulations daan na brother ha. Naot nga laki unta na inyong anak ay ako nang kawat-kawaton. Kani magudunta ng adlong Domingo mga katropa, Domingo og sa Sabado og Domingo. Oy, si Batang Tahimik Joy, good morning. DJ watching from Sambuanga, Cebu. Kay ang layo mo katropa ng Batang Tahimik. Batang Tahimik pero ang ingay-ingay mo siguro sa social media. Ah, Ejiban Alinton Valihera, shout out boss. Ah, grabe akong pagmangkin oy. Tagalog na ba ni siya karon na? Dagan na ba di siya mga kababayan diri sa Agusan del Sur karon. Anyway mga katropa, tong oras alas 8:08 na. So ako lang nga ipasabot sa inyo ha nga kani magudunta ng adlong Domingo mga katropa og Sabado, magudunta na ni panahon sa mga ginikanan ba nga magbanding. Unsaon man pud lagi nga ang Sabado himuon mang tinglaba, no, ang Domingo himuon man pong tighinlo sa balay. Iwa gyud mahimong banding mga katropa. Ayoy! Ang uban po mga anak kay maupo ilahang itinglaag kay ibanding po nila dito sa ilahang mga barkada. Awa gyapoy banding sa pamilya. Ayoy! Mauna usahay mga katropa nga ang kuan, ang loob nga to sa mga ginikanan. Naagiligid na to malikayan mga katropa nga doon na lagyo o kanang distansya yun o kuan ba ang ginikanan nga to sa iyahang mga kabataan. Samot na ning mga abroad nga mga ginikanan. Doon naman galing closeness pero not totally close yun kayo. No? Kay kanang sa nahitabo karon, daghan na kayo mga anak nga di na halos maminaw sa ginikanan tungod kay layo ang kasing-kasing sa mga kabataan ngadto sa ilang ginikanan tungod kay wala mangod kaayoy banding ba. No, muna nga dapat mga ginikanan na tagaan yun ninyo siguro og panahon pod nga doon na mo'y banding sa inyohang pamilya. Dili lang diha sa trabaho kay 5 days sige tag trabaho. Pagka Sabado ug Domingo trabaho lang gyapon. Kaga kanang dapat na agyud tay kuan ba naatay balance time ngadto sa atong pamilya, no? Oy, Kuya Attorney Ferdinand Marcos Banyon siya may buntag ni buda kuya. Good morning. Oh, batang tahimik joy tinuod sir, hero gyud ang teacher kay kung wala yung teacher, wala pud pulis, doktor ug uban pang mga hero teacher. Oh, tinuod gyud na. Tinuod gyud na katropa nga Batang Tahimik. Uy, Ejiban, mauli na ka. Madam Vicky Buhos, ante, kumusta man ka diha? Kani si ante Vicky, kay kuan gyud ni siya. Usa pud ni sa mga hero. Kay ang atong mga OFW mga katropa, usa pud na sa mga hero nga na diri sa atoang nasod. Ano man nagsakripisyo gyud na sila para sa ilahang pamilya. Pero mauligin na, in return sa itong mga sacrifices, mga katropa, mga ginikanan, no? Ang relasyon po nato sa atong mga kabataan. Puwera na lang yun sa kanang connection ba nga ligon bitaw yun nga connection nga to sa mga kabataan. Kay og wala mangguntaan ang mga connection nga kanang focus lang tas trabaho, padala lang tadritso kwarta para lang yun maingon nga mabuhi nato sila. Ana ba murag para sa ako mga katropa is kanang unbalanced bitaw. Unbalanced mga sorry. Unbalanced gud kaayo mga katropa nga focus lang ta sa pagpanarbaho human sa trabaho og inigsweldo nato hatag ngadto sa tong mga anak og ngadto nagbantay sa atong mga anak pero wala bitaw tay kanang banding bisag naas layo mga katropa do na mahinungdanon magyunaing mga gadget nato karon. So bisan diha mga katropa do na gyud tay kanang kuan ba do na gyud tay panahon pud nga magkauban or magka unsa ni magkabanding gihapon. Kay kini si Ejiban ang mama ani to silingan po ni sila dito sa Singapore sila Auntie Vicky no? Kaning mama ni Ejiban to apo di dito ilang gid ni sila magambot nagkita-kita baka ni sila dito or si ate magud kay di magud ka ito mo gawas lagi nagtapok-tapok sa mga OFW ditong dapita kay ang uban daw kuno magmaritis manglibak man. Bona nga kana bang di na lang daw siya mag-apil-apil kay basin ma-apil siya glibak dito ba. Bona sa atong mga teacher sa atong mga kuano di man ron teachers man pero kung atong hunahunaon mga katropa dunay mga hero sa atong kinabuhi nga wala nato ma-recognize o sahay. Oh kining atong mga teacher kani si Sir Mark kay grabe gyud ni siya gyud iyaha gyud ang gikan sa grade 1 hantod sa grade 6 nga pag-amuma. Munang halos ubang mga bata oy murag taon sa man ta ni murag magmawawa sa akong monitor dire. Sorry. Gikan sa grade 1 hantod sa grade 6 ato na sa iyahang opisina maniod to siguro. Makakita ko ang mga post niya usahay nga ito naman dito ang mga bata na nga o nagibit-bit naman hinoog plato. Randy Artigas Santisas maayong buntag kanimo diha katropang Randy. Ha? Good morning. Oy, atong oras alas 8:14. Mga katropa, ako lang ipaabot diha kaninyo kay ang atong palarong pambansa, no? Mag-end na gyud karong adlaw. Salamat kuya, di off front through na tanan na mo gipanulti kuya. Agwanta lang sa kamingaw. O bitaw, tinuod gyud kay na kay mo bitaw ning mga OFW pag makauli gyud sila. Manang ing liba ko na lang po dahil sa uban nga mga silingan nga to na oh milyonarya suroy-suroy na banding po na nila di po na to hilabtan kay ila po ng katungod alangan nga focus na gani silang trabaho dito sa gawas alangan naman po pag-uli nila sa ilahang lugar magsige na lang po sila kinatog dito so naagi na yung mga banding-banding mga katropa. O normal gid na uban kay mulibak mo dayon ato ana lakaw ng mga milyonaryo. So mga katropa, atong programa gipaluyohan kini sa atong mga produktong Santon Plus Gold og Santon Coffee Mix. Ingon man atong ascorbic acid, Santon Vitamin C og ang atong premium D3 mga katropa. Kung kamo giluyahan og kamo dunay gibati diha, labi na sa mga bukol-bukol mga katropa. Na atong produktong Santon Plus Gold nga mapalit sa tanang butika sa ato ang duol nga mga lugar. Ayaw kamo og kabalaka mga katropa kay ang atong mga produkto available raman usab kini nga mapalit diha sa mga butika og di man galing mo katuod sa butika anhimo diri sa istasyon. No? Oy, happy Sunday day diha sa mga Salas family og Mariano family. Wa gyud ko nila invite sa ilahang birthday didto ba? Bantay lang mo ha, bantay lang mo. Bullseye, good mo ron. Awa, good mo nang invite diha ha, bantay lang mo. Okay, doon na tayo lakbitan ng mga informasyon mga katropa. Kay atong nalakalabay nga adlaw, doon ay nahitabo nga pagpamusil diris dakbayan sa Bayugan. Grabe naman sa ding ato ang kwandya. Uy! Muraga, lisod kayo ba nga makaluluoy ang atong mayor, makaluluoy ang atong ang hepe. Tungod aning mga binuhatan sa mga daotang mga elemento, mga katropa. Kaya kana bang naningkamot magyud ni sila, makita magyud po nato ang ilang mga paningkamot sa seguridad. Gitunong pagyud in town sa kining panahon nga naay mga kuan diha, naay mga bisita nato gikan sa laing region, mga katropa. Doon naman galing mo'y plano nga magpatay. Ayaw po ninyo tong tunonga sa kining panahon nga doon natay mga bisita. Pagbaton po mong mga respeto. Kay katubi taong pag-abot sa mga bisita. Doon na po'y nahitabong pagpamusil diha sa may kuan, diha sa may merkado. Karon nga patapos na ang palarong pambansa. Doon na po'y laing pagpamusil nga hitabo dito sa may Tagubay dapit, Kanayugan dapit. Grabe namang yun nga, unsa namang yun ay kabarato ang kinabuhi karon sa mga tao, mga katropa. Madali-dali on raman, kung gibaligya man galing ni kay murag, lantaw-lantaw na to ani mga katropa, maumaura magagidagana ng mga tirador. Katong namusil dito sa may asa to dapit nga na ay namusil. Diha mandagan padulong sa may kanang area diha sa may Kalaitan. Karon na usab laing pagpamusil, diha man gihapon padulong sa may Kalaitan nga kalsada. Ako lang gigikuan ya, wala ko nagingon nga taga Kalaitan. Pero diha ba? Diha Santa Irene nga kalsada padulong dito sa Kalaitan, lapos na siguro na dito sa may Bersiba, mga katropa. O kana diha nga kalsada, mga katropa. Diha halos managan ka tubitaw nga namusil kang kuan, namusil kang jandos. O asa man to dagan, diha man pud gihapon nga kalsada. O ang motor nga nakuha sa mga suspect didto pud sa may Kalaitan. O murag maumaora gyud siguro ning nahitabo. O muna nga murag maglibog ta usahay mga katropa nining mga panghitabo diri sa Agusan del Sur. Nga ano mampong ang Bayugan raman pod pirmi. Inyohang sigig butang-butangan anang mga krimen nga makahatag o kabalaka sa atong mga kaigsuunan. Dili lang yun po unta na kanang kung naman galing mo ilain pang mga plano, ayaw po ninyo permintihas Bayugan kay maluoy po din taon musto mga leader diha. Abi pa lang, wala yun po na sila ipang buhat ng mga pag-secure sa seguridad, mga katropa. Kamao lagi na, ang saon taman nga kung naagi diha ang mga kagubot, mga katropa, wag yun tayo mahimo. Kay di mang yun nato ni sila mapugnan, no? Muraga, naamang yun ang ilahang kanang kasing-kasing diha sa pagpatay og tao. Napabaka ni sila kasing-kasing o wa na. O atong oras, mga katropa, alas 8:19, mabalik lang ta humanining importanteng pahinumdom. Kay mo break una tas makadiot, mga katropa, sa atong pagbalik atong padayunon atong mga isgutanan nga may kalabutan sa mga lokal nga mga panghitabo diri sa atong sulod sa probinsya sa Agusan del Sur. O ay mugawa ha, kay mo balik ra ko humanining pipila ka minuto.
1: XFM.
2: Ay, master.
3: Oy, usa man kap.
2: Laroho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
3: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
2: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
3: Exciting.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa kumata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamakabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Kaili, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan na, Miggy!
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: the pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sisley Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sisley Pain.
1: Sisley Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisley Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
1: Pagpili sa mga butika.

0: si Ray Alinton sa programa Bullseye, programa sa XFM Network Philippines.
1: Welcome back mga katropa, itong oras alas 8:26 na sa sayong kabuntagon. Good morning! Good morning, good morning, good morning sa tanan nga wala pa nakapangapi diha. Ala, bangon na mo mga katropa kay aron makatimpla na sa atong kape nga Santon Plus Coffee Mix o Santon na Gold Coffee Mix mga katropa nga dunay glutathione collagen o glutathione mga katropa. Doon sa katong mahilig sa maisog nga kape, doon na po tayo kape nga premium D3 coffee mix mga katropa. Ha? Pili lang mo sa atong tulok ka kape kung asa mo ganahan, kaya nga atong kape mga katropa, pwede kini alang sa tanan. Sa katong mga katropa po nato, nga doon ay mga gibati sa ilahang mga kalawasan, nga doon ay mga bukol-bukol. Atong kapihon gihapon mga katropa, atong kapihon, atong imnon usab mga katropa, kapsul kini, ang atong Santon Plus Gold o ang atong Premium Day 3 mga katropa. Atong mga partner diha nga nakulangan sa labing-labing sa matagkadlaon, doon na tayo pampa-enhance niya na mga katropa. Doon na tayo Turbo Dietary Supplement for Men. Kana nga mga produkto mga katropa, mapalit ka na sa atong mga butika. Ayon man sa mga available nga Mercury Drug, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Nationwide sa ato ang atong mga local nga mga pharmacies, mga pharmacy mga katropa, naapod na diha mapalit gihapon ang ato ang mga produkto. So sa atong mga kuano, sa atong mga kaigsoonan, pangitaon ang produkto nga akong na-mention nga katong dunay sell nga Yes to Health mga katropa. Kay duna ra bay mga produkto nga kaparehas na tug ngalan mga katropa, pero dili ato. Muna nga pangitaa gyud ninyo ang silyo mga katropa nga Why to Each. Anyway, padayon ta sa atong mga isgutanan nga may kalabutan ang atong katilingban sa pagpanubay gikan diri sa atong probinsya mga katropa. Kato nakalabay nga adlaw mga katropa dito ta sa kining lungsod sa Rosario mga katropa. Kay doon na po'y nahitabo dito nga panagbikil mga katropa, mahitungod lagi ni ining away sa yuta mga katropa. Ambot o gunsa na kaya ilahang kuan diha karon. Sa mga taga Rosario, labi na diha particular sa may Libuak mga katropa, ay dunay pamilya diha. Nay lima ka pamilya mga katropa kung wa ko na sayo nga nagranting sa kining Department of Agrarian Reform nga nahatagan sila kabtangan mga katropa. Unya karon ang kining naghawid sa mother title, di pa man gyud sila musugot nga ma-relocate ni mga katropa or ma-survey. Muna nga kadtong nakalabay nga adlaw, isa tas nag-cover ni ini ang nahitabo mga katropa, wa gyud na hintaw, wa gyud na dayon ang pag-survey mga katropa kay murag ni alarma man, no? Dito na ang atong kapulisan, dito na atong barangay officials, mga BPATs. Ingon man, dito asab ang taga-engineering na mag-survey, private engineer, no? Unya, dito na po ang ato ang mga partido. So ang nahitabo mga katropa, wa gyud in taon mapadayon ang pag-survey niini kay nangusog man gyud ang PICAS partido usab. Di pa gyud sila musugot nga ma-relocate o ma-survey ang maong kayutaan mga katropa kay duna pa kunoy matud pa duna pay paabuton nga dokumento nga nagpamatuod nga kanang kuana. Pero dugay naman gud ni nahatag sa ila mga katropa, hantod karon di pa gyud in taon nila mapahimuslan ang maong kabtangan tungod kay kinilaging wa pa gyoy sakto ba nga wa pay peaceful nga panagsabot mga katropa. Kay dunay gi dunay untay settlement pero ang pikas partido ani mga katropa, wa mang gyud intaw nagpasitol pod. Do na nay pagtugot sa kuan mga katropa, do na nay pagtugot sa kining diagikan sa DAR, do na nay mga documents nga mga nanga-release nga kining excuse me kanang nagpakita nga legal ang maong legal ang maong paghatag sa mga kayutaan apan I don't know unsay unsa pa ilaing gipaabot ani nila kay ang nagsurvey pod mga katropa actually do na nay gigi matud pa diri speakers partido nga okay na daw do na nay pagtugot nga masurvey ang maong kayutaan. Karon ang nahitabo mga katropa, padulong na unta na mag-survey ni babag ning kuan, no? Ni babag ning nakahawid sa mother title. Kay wala pa isakto kuno nga basihan nga himuon ang maong activity mga katropa. Mauna siya. Di ba makita nato mga katropa na ang presensya sa mga kapulisan, engineer, barangay officials na agay dito sa kapitan mga katropa. No, dunay mga tanod. Kana makita sa atong video mga katropa mauna ang mga settlement untana, no? Kaso lang kay holiday mangud na wala nakaadto ang kiningkuan mga katropa. No, wala nakaadto ang tagadar. Mauna nga katuro gyud untana toy gipangayo. Actually, ang gipangayo ani sa kining sa engineer nga naa lang sila'y protection gikan sa kapulisan o sa mga otoridad mga katropa nga mag-survey sila aron sa safety sa ilahang trabaho. Karon giprovide na sila og pulis, giprovide na sila og bipat. Ang ilaha na pong gipangayo karon mga katropa, kini na pong matod pa taga presensya kuno sa DAR. Karon naa naman na gyud diha ang problema kay ang DAR mga katropa wala katambong kay lagi sa giingon pa sa usa ka partido nga okay na. No, humana ang part or humana ang role sa DAR nga gihatag na ang yuta o kamunay bahala diha sa pagkuan sa pag-asikaso ni ini kay humana na nahatag naman. Kaso dunay matod pa dunay TRO nga kining gipaabot ni ini. Ambot lang unsay update ani karon kay do na may naglihok ani mga katropa. So ang ato lang ani ba kana bitaw nga kabtangan nga gihatag sa gobyerno alang sa katawhan granting man ngadto sa ato mga kaigsuonan dako na gyud untana kayo ng tabang, no? Ang kaso lang dili lagi nila mapahimuslan kay do na pa mangyo ni babag which is kining naghawid mother title kay sa ilaha magyudaw ng mga ginikanan. So, di mampun siguro ni himuon sa gobyerno mga katropa kung walay mga pagpasabot o walay settlement ngadto kanila. Una nga, ugma pohon mga katropa, oy ang undersecretary sa Department of Agrarian Reform. Doon na rabay schedule na po nga muanhin. So, I think murag doon na po pag-release o laing kayutaan ani. No, karon sigurong bulan sa Hunyo mga katropa. No, kinsa na pod ka ning mga mahatagan. Sumo na siya mga katropa. Usahay no doghan katong may nakalabay ng semana, do na tay mga hisgotanan may kalabutan sa yuta nga nagpatay, no? Dito sa may Bersiba, dunay nagtinigbasay dito mga katropa tungod gihapon sa yuta. No, asa patong uban nga katong nag-away pod, no? Daghan nag nagpatay gyud ining yuta mga katropa. Ambot nga no mangyud nga lisod mangyud kaayo pailuban basta kini lang yuta ang awayan mga katropa. Munang makaingon ko ba nga kung naa man galing ko'y mga anak mga katropa unya hapit na muabot ang panahon nga mawa ko sa kalibutan, ako na sigurong bahin-bahinon daan ang kayutaan ug ipasabot na dito ba nga kini ikaw Tarpulano, ikaw Junior, ikaw Maria, ikaw Lucia, mumaw ni imuha ha? At least ba? Imuha ni isa ka ektarya imuha kay mananom ka dihag mariwana. Sa ba di ay? Dili di ay, lahi di ay itanom.
2: Ayaw!
1: Oh. So kanang mga kabtangan, mga katropa ba? Ato na maninggi na mention na last program nato mga katropa nga kung mahimo lagi bahin-bahin na nadaan nga to sa imuhang mga anak. Karon pag-abot sa panahon way awayan. Kining karon nga nahitabo mga katropa ang dar magyud mismo ang naghatag ani ngadto sa mga pamilya, lima ka pamilyahan mga katropa nga tagan sila og titulo. Actually gipresentar gani to sa ato do natay mga dokapis dokumento niini mga katropa nga nagpamatuod nga do na sila legal nga papel nga gihawiran para managiya niining maong kayutaan. Apan ang problema ani karon kay dili pa ma-relocate kay do na pamangyo ni babag. Ang depensa pod skinning nga naghawid sa mother title mga katropa nga dunay sila ipaabuton. Paabuton sa daw tong sa to TRO ba to? O katong TRO mga katropa kay para dili na sila mubabag kung muabuto. So ambot og nganong gidugay-dugay pod ni sa tagadar mga katropa. Na kung unta na inighatag ani lagi basin do na pa puy makuting nga proseso niini, maupod sigurong nalangay no. Ambot lang po dugon sa sila may eksperto niini. Pero sa nakasabutan na manggudaan sa previous pang mga panghitabo, masusama ini nga panghitabo mga katropa. Matod pa doon na nahitabo nga panag-uyon. Sa kining pikas partido nga, sige, musurbi mi ana, hatagi lang ni, si safety lang ang among seguridad, no? O na yung mga ingunan na ba? So ang nahitabo mga katropa, gigrant ang request sa engineer, nahatagan sila security, gihatag man tuod, na diha ang kapulisan, apil pang mga bipat sa ato mga katropa kay para lang yun ma-safety. Pero ang nahitabo mga katropa, atras gihapon ang engineer. No, atras gihapon ang engineer mga katropa kay lahi na po ang iyahang girequest. Kay doon na matod pa'y resistance. Pag doon ay resistance mga katropa, murag medyo nabalaka po sila. Kay mo kuan mang yun. Mo resas mang yun ning kuan mga katropa, kining pikas partido. Muna nga delikado para sa ilaha. Uga murag siguro dakong hulga po ni sa ilaha. Muna nga ang nahitabo mga katropa, laing schedule na po ang giplano no para matuman. So la, paabot na usab kaluoy ra ba in town sa atong mga agrarian beneficiary mga katropa kay mga tiguang na in town no. Ambot lang og mapahimuslan pa baka nila ni og masaktong panahon mga katropa ang yuta nga nahatag ngadto kanila. Okay mga katropa, itong oras, alas 8.39, mo break una, tas makadiyot mga katropa, human sa itong pahinomdom na usab, balik gihapon taalang sa pagpadayon sa itong mahisgutanan nga may kalabutan ang atong katilingban.
2: X-X-F-M. Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba, pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
3: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagwan akong mata, nagkuhan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala itong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa itong produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: Sir Ray Alington sa programa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Network Philippines.
1: Welcome back mga katropa sa itong programang Bullseye Sunday Edition. Itong oras alas 8:46 na. Hapit na po makupos ang atong oras mga katropa sa pagpanag-uban. Oh, diri na ta sa laing hugna sa itong isgutanan. Oh, si katropang Randy and Artiga Santisas. Malipay ang pagpaminaw kang Juni del Mundo o Bimbol Coro. Gikan kang Randy Artiga Santisas. Ay, tagaasa man ni sila si Kuana, tagaasa man ni sila si Juni del Mundo o si Bimbol Coro. Maayong buntag sa inyo diha. Maayong buntag usab sa akong iyaan naas karon sa tuang live broadcast. Si Marilyn Yubat Mission, maayong buntag ninyo diha tiya. Sa tibuok pamilya nimo diha, maayong buntag. Okay mga katropa, basta sa ginaingon ko na ang atong programa, gipaluyuhan kini sa atong mga produkto sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, o ang atong Turbo Dietary Supplement mga katropa. Halos doon na patay daghang mga produkto da ma-available sa ato ang kuan. Mangita diha kyan. As bag siguro. Okay, so daghantang mga produkto mga katropa nga mapalit sa atong mga butika. Ingon man sa ato ang mga national kining mga sikat no ng mga pharmacy. Sama nining mga Mercury Drug, South Star Drug, the generic pharmacy. Naana diha mga katropa, ingon man usab sa mga local nga mga pharmacy mga katropa. Ana atay mga produkto. Siguruha lang jud ninyo nga kining produkto gikan sa Y2H. Okay mga katropa, tong oras hapit na makupos. Muna nga ang atong isgutan na paday atong ihisgutan ni karon mga katropa ang atong closing ceremony no unyang hapon. Closing ceremony na sa Palarong Pambansa 2026 diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur no. Maka-amaze lang mga katropa kay nakadawat gyud ta kung ako lang sa marit lang nako naagyod sa mga 85% ng mga bisita ang mihatag yod sa ilahang kining impression. Sa ilahang good impression mga katropa na diin sa ilahang na-experience diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur. No, makaingon tang kanang nakuan yod sila. Na-accommodate yod sila pag insakto kay gikan pa lang sa ilahang mga billeting quarters. The aircon ang tanan nga mga rooms nga ilahang gigamit. Gikan sa atong mga delegado, sa atuang mga athletes. Pwera lang sa mga bisita kay dili naman na katungod sa atuang dili naman na responsibilidad sa atuang mga kadagkuan, no? Ang ato lang mga officials, mga delegates, mga athletes, so na-accommodate yun sila pag insakto kay lami kay sa feeling mga katropa nga gikan ka sa hago kapoy kay mong lawas unya inig katulog nimo perting iganga adi ina maayo mo na nga lami sa feeling nga kanang inig tulog nimo ba nga bugnaw kay makatulog yun kag insakto mga katropa no kanang lami gyud imong tulog unya pagkaugma sakto gyud kag energy kay lami man imong tulog di ba. So when it comes sa tubig murag wa man kaayoy problema, puwera lang sa mga tagbalay ma problema gyud sila pero daan naman gipasabot gud sa atong gobernador mga katropa nga doon na gyoy short supply sa mga tubig nga masinati ning panahon sa Palarong Pambansa no, tungod kay ato man gyud usap pud nga siguroon ang ato ang mga kaigsuona ang ato mga bisita no. Pero muna murag wa ra kayo tagitag reklamo sa tubig mga katropa no. So muna nga kung pwede lang nga mabalik ang Palarong Pambansa diri sa probinsya sa Agusan del Sur, dako usab kayo nga oportunidad alang sa mga local nga mga vendors no, sa atong mga local business kay sa atong nakipakiginabi sa mga negosyante mga katropa katropang Tristan Wita Gulay, nakighinabi tas mga kuan ba kini bitawong mga negosyante. Matod pa nila mga katropa ni times 2, times 3, times 4 pa gyud ang ilahang income. Karon nga naa ang palarong pambansa. Nakabawi-bawi gyud ipod in town sila sa panahon sa krisis. Labi na sa padayon nga nagtaas nga presyo sa gasolina. So nakabawi gyud pod in town sila silang mga baligya. Labi na sa katong mga naa gyud sulod sa provincial government or katong mga naa sa kining gawa sa provincial government. No, maski gani ang atong mga ubang mga negosyo nga maagian ra diha sa may Usminya, mga protasan diha maagi-agian sa tumaa bisita. Na amang gyud daghan-daghan pod nga mamalit. No, so dili lang ang mga negosyante nga naka sulod sa provincial, kundili maski ang atong mga lokal nga mga negosyante diha sa ilahang mga mataglungsod o diha sa ila ato ang nag-inusarang syudad. No? So doon na gid akong epekto sa itong mga negosyante mga katropa kung doon ay dagkong event or doon ay mga national event nga ipahigayon sa ito ang probinsya. E unang-una diha ang mga tao, ang mga bisita, naamagin na sila yung panginahanglanon nga paliton sama sa pagkaon, gamit o uban pa. No? So kinsa man ang nag-provide ana ang ato mga lokal nga mga kaigsuunan nga naa diri sa atong probinsya. Gikan sa mga isda, gulay, no? So dako kayo nga tabang, dako kayo nga pagbawi gikan sa ilahang mga lugi, no? So mo na nga dakong tabang. Natabangan gyud in town sila. Isa pa pud niya na ang atong local tourism mga katropa, no? Doon na po'y na-promote. So doon ay mga nakasuroy nga to sa atong mga tourist destinations, sa itong mga tourist spot nga mga mga individual. So basin puhon mga katropa, pag uli nila sa ilahang mga region, pag uli nila sa ilang mga probinsya, hilig ni sila manglaag. So doon na pa'y pag-ingganyo sa ilahang mga kaubanan nga, uy, balik ta, dutag agusan, nindot kaya mong naadduan dito. So mga ingon ana ba, no? So muna nga atong pasalamatan ang maong event mga katropa. Labi na nga kining naghatag yun siyag dako nga kalipay ngadto sa atong mga lokal nga mga vendors. Puwera na lang yun sa mga way batasan nga mga drivers, way batasan nga mga tindero, mga negosyante nga nagpahigayon o nagpractice ni ining overpricing mga katropa. Oh, pagkawa yun ninyo ay ayo. Kamugay naghatag o mancha sa gipahigayon nga kalihukan. Sayonan kag perting doula pangayuan kag 250. Unya, sako nang ginaingon mga katropa. Kana laging atong mga bisita, dili lagi na sila mga milyonaryo nga dianhi sa atong probinsya. Wa na sila'y dalang milyon. Pwera lang siguro kung naapilan gyud na sila atong malita na kana pwede na to na pangayuan bisag 3 ka kilometro iskalibo. Ayaw! Pero kay ang ilaha mga katropa ni anhira na diri aron paghatag suporta ngadto sa ilahang pamilya, sa ilahang kabanay, sa ilahang kuan mga katropa, sa ilang kabataan nga nag-apil sa maong national event mga katropa kining atong palarong pambansa. Ang mga buang-buang pod nga mga driver, ang mga buang-buang pod nga mga tindiro, tindira, nag-overpricing. Okay, tanawa, ang uban nangawadaan og prangkisa, gigabaan. Ayaw! Makasabot man untana tanga nang ginabuhi rapod mo para sa inyong pamilya. Pero mao lagi na sa atong pagpanginabuhi. Ato na lang dawaton nga maogyud na ang rating diri sa ato ang probinsya. Kung pag-ingon nga 15 ang pamasahe alang isa ka kilometro, duha ka kilometro, mao na gyud nay sundon, dili na mulapas pa kay naamay kuan, naamay tarifa nga gisunod, balaod man na gisugi, gisabutan man na, wala man na gingon nga desisyon lang diha-diha dayon. No, atong sundon kung unsay tarifa nga naa diha gipatuman. So ana lang siya mga katropa ha. Hinaota, doon na pabaya tayo naliagan. Doon na patay isa ka semana na pud nga kalihukan karong June 12. Oh, basin unyag na ana pud ni mo balik na pud ning mga isyu. Okay, kana noon di naman na obligado sa atong mga kadagkuan nga hatagan silag puy anan. O kinsa man ang mubisita diri, ang ato na lang diha mga katropa nga ha kanang mangita ta o kanang makatarungan nga presyo sa homestay. No, mangita ta og tarong nga mga lagi kay di pud maswito lagi ning mga bisita. Pero kita na lang gud untana nga mga lokal nga mga katawhan diri sa atong probinsya, atong sundon kung unsay balaod nga gipatuman, no? Ana lang ka simple para dili ta mahimong maargabyado pagabot sa panahon nga dunay magreklamo. Pero mo lagi na kung dunay magreklamo naa gyud kay sayo, pero kung way magreklamo, aw, nagpamatuod ra gyud na siya nga matinud-anon og masulundon kas balaod mga katropa. So wala ko igong oras nga padayon pa hangtod sunahan. Ako na lang magpasalamat kaninyo mga katropa sa kanunay nga pagiguban. Inaot nga sa sunod higayon na usab maguban-uban na usab kita nining atong programa sa Bullseye Sunday Edition. Mga katropa, alang na lang sa kreatibuk ang puwersa. Ug pagpasalamat namo kaninyo gikan sa among mga kaubanan sa pagpanguna ni katropang sa amo ang station manager katropang Ray Celeste Sora Vasquez, ug sa amo ang admin na officer Ma'am CG Salvan, ug sa amo ang news desk katropang Limuel Pagalaran Ukay. Ayon na usab sa akong mga kaubanan sa news reporters and anchors katropang John J. Lebrias o katropang Ale Vicente. Ingon man usab sa tibok puwersa sa technical department mga katropas pagpanguna ni katropang Melanie Duran o katropang Keanu Sibial, katropang Harvey Ramis mga katropa. Kaming tanan dire sa XFM, magapasalamat niya kaninyo sa kanunay ninyong pakiguban. Kininyong ubos ng higala sa kahanginan katropang Ray Alburo Alinton alang sa programa sa XFM. Dagang salamat o God bless ka natong tanan.
2: XFM.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
4: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Craft Gold Buy?
5: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
4: Mao di na ang Craft Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: no car. Sur XFM.
1: Par-par, alipa kong par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Nasa'y muhay ang asawa?

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, Acik.
0: Isda kap.
1: Beli gan ng imong isda, Cik?
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natug ka.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyot, taga na pong Trandado de Oro. Kung kaya tinong taas, kung ihi, so kung pag-ihi, doon po tulong, ay gabi yung hindi matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreting lami, natulog na kayo po sa kung ihi, o pira kayo, garo na pag-kreting, in 94 na lang, itong nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang doon sa Yesus Kuhil, itibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ko o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasey Street. Nakasulay ko 1 week galisod at tindog kay gaminod akong tiil sa uglikod. Sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayong Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sur RXFM.
1: Par, pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi. Hoy apa. Hoy apa. Apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
0: Ngano man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O binigong pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dili na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dilipariya sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
14: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
15: Dinik karoran taga matina. Akong mata, may buga nga mo, labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala, mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Tamo, mga kauban ako na nasa matina. Sistingin ninyo na eh, ang refill nandang sa tricycle, mga po ni ilang ginainom. Dirigin sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistingin ninyo, kamo lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: car. So XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mo asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!

0: Usa Karlau, niatu si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sabag tabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Og nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
6: It's Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Skin na.
10: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: System Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Paid.
3: System Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Paid. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santan Gold Coffee Mix.
5: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santan Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: car. Sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!

0: RJ, kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Roldan, saka Baker. Kapasalamat kayo kung dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. O Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, wala epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
8: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: Minaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: XFM!

0: FM. XFM.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold bay.
4: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold bay?
5: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Krap Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

Isang mapagpala at malusog na araw sa ating pulahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwaan po rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto pong ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan, mga kababayan. Welcome po sa ating programa, mga kaibigan. Samahan po niyo likod.

0: Ako Michelle Hinas, isa sa inyong ma-certified naturopathic practitioner. Na kasama ng live dito sa atin pong programa. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras ng pagbabahagi natin ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto, ha. Kung paano po natin lulutosin ang samot-saring karamdaman, mga problema sa atin pong pangangatawan gamit ang mga natural at mga herbal. Pwede natin makuha dyan sa atin pong paligid. Pwede natin makuha dyan sa atin pong kusina. Ayan. Kailangan lamang ay sapat po na kaalaman kung paano yung mga hakbang na gagawin po natin. Kasi hindi naman porke herbal, hindi naman porke gulay, purtas lang yan eh. Kung basta-basta lang natin sila gagamitin. Mayroong mga proper procedures at mayroong mga pamamaraan, ano, tamang paraan kung paano po sila gagamitin na magiging mas effective, ha? Na pangunang lunas sa atin pong mga karamdaman. Ha? Kaya dito sa programa po natin ay atin pong ibinabahagi ang mga kaalaman po na yan para sa dagdag na impormasyon sa atin pong mga kaubayan. Ha? Pwede kayo makahilubilo dito sa atin pong talakayan, mga katropa, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagkapadala ng ipong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasala ng ipong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin, ha? Kung saan man kayo naroon at kung hanggang saan nakakabot, ito ang atin pong mga programa. Ayan. Pakalimutan, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yastro Health Inc., Yastro Health Clinic, and Yastro Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa, mga kaibigan, ha? At kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa atin pong mga produkto o patungkol sa mga branches ng atin pong mga wellness centers, ay pwede niyong i-ask po dyan, mga kaibigan, ha? Na meron namang sasagot sa inyo dyan ng mga admins po natin. Kung meron din kayong mga experiences or mga karanasan patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, ay pwede nyo rin pong i-post dyan, mga kababayan, ha? O sa mga nakasubok na ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? Ating mga powerful supplements, ng atin pong mga healthy and delectable coffees, ayan, ha? O yung mga talagang hindi mo din sabihin na adik, ayan. O nasasarapan, ayan, sa atin pong kape, especially yung Santon Gold Coffee Mix natin, actually. Eh, napakarami ng mga kababayan natin ang sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Parang they have one thing in common sa naririnig ko ng mga feedback nila, no? Eh, masarap daw at swak na swak yung lasa ng Santon Gold Coffee Mix natin. Isa pa na naririnig ko palagi ay hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan. Kasi yung mga coffee lover ng mga kababayan natin dyan, ano? Mga talagang kumbaga, sabihin natin mga 30% ng dugo daw nila o 40% ay kape na ang laman. Dahil sa sobrang dalas ng pagkakape, ayan. Eh, naiiba talaga yung Santon Gold Coffee Mix natin, ano? Kasi bukod sa ito ay mild sa atin pong tiyan, hindi ka makakaranas ng any discomfort sa stomach area po ninyo, biruin nyo, meron pa yan siyang mga powerful herbs. Kung ano yung makukuha natin dun sa ating capsule, Santon Gold Herbal Capsule, ay siya rin namang nandyan sa ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Kagandahan lang yun dyan, sa coffee natin, meron po yan siyang dagdag na glutathione and collagen, ha? Kaya sa mga gustong magdagdag ng collagen, actually yung collagen, napakaraming pinagagamitan sa loob ng katawan po natin, ano? Sa atin po mga tendons, mga ligaments natin, even sa skin, kung paano po ginagamit to ng vitamin C as antioxidant sa ating pangangatawan, pagpapatibay ng atin pong mga buto. Yan, lahat yan ay meron pong ginagampanan na tungkulin ang collagen dyan, mga kaibigan, ha? Plus yung glutathione, isa rin po yan tinatawag na master antioxidant sa atin pong pangangatawan. hindi lamang yan pampaputi, hindi lang para sa ating balat. Actually, ang glutathione ay nakakatulong ng malaki sa ating pong liver area. Detoxifier yan ha. Malakas na detoxifier ng ating pong liver area. At the same time, para sa heart health natin. Alam nyo ba ang glutathione ay tumutulong ng malaki na katuwang yung mga ibang enzyme like CoQ10 or coenzyme Q10, potassium, vitamin C also. Nagtutulong-tulong po yan sila para mapanatiling healthy and functioning ang ating pong heart muscles, yung pagtibok ng ating pong puso, mga katropa, ano? Eh, kinakailangan itong mga nutrition po na ito, mga kaobayan, ha? Kaya yung glutathione na yan, napakalaki ang role na ginagampanan yan sa ating pong cardiovascular health at the same time sa ating pong immune system. It plays a big role also, ano? Yung glutathione. Kaya pag uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin, hindi ka lang basta-basta nagkakape. Yan. Hindi nagpapalakas ka pa ng inyo pong pangangatawan. And na susolusyonan pa yung ibang mga problema sa atin pong pangatawan eventually, ha? Okay, sa mga gusto makasubok, gustong makatikim at hindi pa nakasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, Santon Gold Coffee Mix, Tatak Yes to Health. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produktong inyong iinumin, inyo pong gagamitin para po makasigurado ng inyo pong i-intik. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit. Ayan, kasi marami na ngayon nagsilabasan, ha? Ano, mga counterfeit. Kumbaga, parang sumasabay sa trend, ano? So, ingat po tayo mga kaibigan, kasi mahirap na may-compromise ang atin pong kalusugan doon sa mga ganun pong produkto. Especially kung hindi yun sila FDA-approved ng mga produkto. Ha? Take note, lahat ng produkto ng Yes to Health, FDA-approved po yan and halal-certified, mga kababayan. Ha? Yan po ay pwede mabili sa mga authorized dealers nationwide. Ganun na rin sa atin pong online platform sa Shopee. Pwede kayo maka-order niya. Ha? Search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. O isabay nyo na rin ang pagpapakonsulta sa mga kababayan at na gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic. Eh, meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Mahalaga na nakakapag-consult dahil namomonitor natin yung atin pong health. Meron mga problema sa katawan natin, ha, na hindi basta-basta nagpaparamdam ng mga simptomas. Kasi yung iba na mga kababayan natin, hinihintay yung full, kumbaga, full extent ng symptoms bago umaksyon, ano? Hindi kasi tayo sanay dun sa tinatawag na yung health system, ano? Sanay tayo dun sa sick system. Ano ba yung sick system na yan, ha? Ayun yung ano, at saka lang po tayo kikilos, saka lang po tayo magkukumahog na palusugin yung katawan natin o solusyonan yung problema sa ating pangatawan. Pag halos hindi na natin matiis yung mga problema sa atin pong pangangatawan, yung mga nararamdaman natin, ano? Halos hindi na makalakad, halos hindi na po makagulapay, nako. Eh dun pa lang a-action, ayan. Which is mahirap na, mga kaibigan, kasi yung ibang mga problema sa ating pangangatawan nagpapakita lang ng mga simptomas kapag ito ay malala na, ano? Like for example, yung ating kidneys and other organs, internal organs sa ating pangangatawan. Tsaka lang sila nagpaparamdam pagka talagang grabe na yung epekto, ano, sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kababayan natin, huwag pong hintayin na lumala o lumubha yung mga problema po na iyan. Lunasan na kaagad at agapan na kaagad, ha? Kaya yan ang maganda na nakakabisita po sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1 1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na mayroon pong vitamin D3 or cholecalciferol, mayroon din pong VCO at mayroon pong Moringa Seed Oil Extract. Isa sa nakapagpayunik sa atin pong Premium D3 ay ang Moringa Seed Oil nito. No? Kasi bibihira lang ang mga suplemento na naglalaman po ha, ng Moringa Seed Extract, mga kababayan. Ang Moringa Seed Oil ay nakakatulong para sa iba't ibang functions ng ating pangangatawan, especially sa atin pong source ng mga essential fatty acids. Nakakatulong din yan siya para sa pagbabalanse ng mga lipids sa atin pong pangangatawan. Ang VCO naman na matatagpuan po dito ay napakayaman ng pagkukunan ng mga MCTs. Itong mga MCTs na po na ito, mga kaibigan, ay tumutulong din ha, sa pagbabalanse ng kolesterol sa pangangatawan po natin. Nakakatulong para sa atin pong puso at sa atin pong mga kaugatan. Ayan. Kaya sa mga kababayan na gustong sumubok ng atin pong Premium D3, maibili na po yan ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. At alam nyo ba na ang Premium D3, nakakatulong po ito ng malaki ha, para sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong brain functions or atin pong cognitive functions, mga kaibigan. Ha? At pag-uusapan nga natin dito sa atin pong programa. At syempre, ating kukonsulta po kay Doc Algie. Itong mga problema ha, na makikita sa atin pong brain area. Especially Doc, itong tinatawag po na memory problem. Dati Doc, ang nagkakaroon lang ng mga memory problem. Mga nagkakaedad na, ano, mga elderly person. Pero ngayon, pabata ng pabata ang mga ano, malilimutin. Ayan. Oo, bakit nga ba ito, Doc, nangyayari itong ganitong mga problema?
4: Okay, so isa sa pinakang ano, complex at pinakang amazing sa isang tao is how memory works. Kumbaga. So, pag pinag-uusapan natin yung memory, isa ito sa component ng healthy brain. So, ibig sabihin, ang isa sa palatandaan na ang brain, utak ng tao ay hindi na nagiging maganda yung kanyang condition, is kapag apektado na yung importanteng function nito, yung memory. Kasi ang memory ng utak natin is, yun yung ability niya na mag-encode or kumbaga sa computer, parang bukod sa encoding, mag-store at mag-retrieve ng mga information ng isang tao based sa kanyang personal na activities at sa buhay. O meron tayong tatlong uri daw ng memory. Yung una, yung sensory memory, yun yung mga very short, ultra short kumbaga na memory na within millisecond na natatandaan ng ating brain. Yung mga nangyayari sa paligid natin. For example, pag sinalat mo isang bagay, ang bagay ay magaspang, makinis, or whatever the texture, automatic yun, nare-register ng brain natin. Yung pangalawa naman, yung short-term memory, ito yung mga, it takes about last minute to hours ng memory capacity. Kaya di ba may mga taong, ano, pag nagkaroon sila ng memory, short memory problem, paulit-ulit sila, paulit-ulit.
0: Tama daw ko.
4: Diba? Ibig sabihin, natatandaan nila yung mga matatagal nang nangyari.
0: Na. Oh.
4: Pero yung nangyari within just a few minutes ago, hindi nila maalala.
0: Minsan niya kahit yung kakasuot mo pa lang na eyeglasses mo, hinahanap mo na.
4: Yung pala nasa ulo mo lang.
0: Oh.
4: Yung ikatlo, yung isa sa pinakang ano, kinakailangan always sa kumbaga intact is yung long-term memory. Na itong long-term memory natin, it can last for a lifetime. Okay? So lahat ng mga nangyari sa buhay mo mula nung ikaw ay magkaroon ng awareness, even yung mga chismis, mga controversial na nangyayari, alam mo yun, ma-ano mo yun, pag inisip mo,
0: marirecall
4: mo yun. So yun ang ating memory. So napaka ano, napaka mahiwaga daw ng memorya ng tao. Okay, di ba? Itong memory is dito rin nagdedepende kung ikaw ay magiging bright sa school, di ba? Yun yung kagandahan po noon. So, ang mechanism ng memory natin, una, yung encoding, yung information ay tinatransform ng ating brain na kaya niyang i-process. Okay? Involved dito yung attention, perception, ayan. So, ini-encode ng brain yon yung mga nangyayari sa paligid natin. So, dito pa lang, sa proseso na to, nangangailangan ng nasang damakmak na sustansya. Mamaya pag-uusapan natin. Pangalawa, yung storage. So, yung mga information na kanyang na-detect, na-inform, is ini-store yan no, sa ating neural network, sa ating utak. Yung parte ng utak natin na tinatawag na hippocampus, yan yung major role niya. Yung pag-consolidate ng short-term memory to be long-term memory. Yan, kumbaga sa utak natin. Kaya nga ito yung ano eh, ito yung pattern ng paggawa ng mga hard drive.
0: Yan, oo.
4: Diba? Nung diniscover nila how to store memory in a certain device, ang pinalo nila is yung how the brain function. Yan. Then yung retrieval, ibig sabihin, yung mga nakastore na yun, the brain have the ability to retrieve it in times of need. Yan, kaya naalala natin, even yung mga matagal na, mga 30 years ago, di ba? Yun yung, kaya may mga tao na depende anong klase ng memory nila magkakaproblema. Ayan. So, kung titignan mo yung biology behind memory, ang mga memory natin ay nakadepende sa neurons. Yung mga neurons ay mga bahagi ng brain niya na napaka-importante at tinatawag din nila yung synapses na tinatawag. So, pag nag-aaral tayo, yung connection ng ating neurons, napapalakas yan, na tinatawag na synaptic plasticity, na kung saan lahat ng ginawa natin is nagiging parte na ng ating utak. Okay? So, ang brain natin, it can work healthily with neurotransmitters. Yung mga neurotransmitter, narinig yan, di ba? Ang word na transmitter. Kaya lang yung neurotransmitter, pag sinabi neurotransmitter, sa utak talaga natin yan. Yung mga sustansya like yung acetylcholine para sa learning ability and memory, very important yan. Yung glutamate na parang excitatory signaling ng ating brain saka dopamine.
0: Mm-hmm.
4: Yan. Motivation and reward learning ability ng utak natin. So yung tatlo na yun is very important neurotransmitter para ang brain natin is always condition. Diba? Sounds familiar yung mga glutamate. Mm-hmm. Diba? Parang nasa bedchin yun.
0: Oo nga.
4: Ayan. So dopamine naman, makikita mo yan doon sa mga paborito namin. Minsan yung mga tsokolate, diba? Yung mga reward food na tinatawag, it can dope the brain, kumbaga. Ngayon, ang tanong, bakit pumapali yung memory? Mm-hmm. Eh, napakaganda ng ating mechanism of memory. Ano? Una, nagde-decline ang memory ability because of aging, yung pagtanda ng tao. Kasi naturally daw, nagsishrink yung brain natin sa region ng hippocampus.
0: Mm-hmm.
4: Kaya pala ang pagtanda ay isang natural mechanism to deplete or to diminish our memory capacity. Kasi lumiliit yung parte ng hippocampus while we age. Ano? Oxidative stress, ito yung mga oxidation na nagkukos ng pagkamatay ng brain cells because of free radicals. Alam mo naman, yung mga stress. Diba? It can damage our brain.
0: Oo.
4: Yung pamamaga, so mga chronic inflammation, nadidisrupt yung neural communication. Alam mo, meron kang isang uri ng inflammatory condition. Ang utak mo kasi, kapag masyado na siya stressed because of the pain na nararamdaman, pwede magka-problema siya. Okay,
0: kumbaga ibang nadidisturb yung functions niya.
4: Yan yung ano, mechanism of ano, nagpa-pass out.
0: Diba,
4: napapansin mo yung mga tao na hihimatay. Because the brain cannot hindi na niya maintindihan anong identification, how to interpret the signal of pain, nahihimatay yung diba, nagsha-shutdown yung brain natin. Yan. Poor nutrition, most commonly because yung mga sustansyang kailangan ng brain para to function ng mas maayos ay hindi niya nakukuha sa ating diet. Isa pa sa pinakang worst devastating ang effect sa ating brain is yung sleep deprivation.
0: Nako.
4: Ang sleep kasi is critical daw to consolidate memory. Ibig sabihin, oo, meron kang memory, pero pag hindi ka natulog at masyadong stress yung utak, kasi that's the way our brain relax by sleep. So, yung mga critical memory processing and consolidation, nagkakaproblema. Kaya, yun ang reason ng mga bagong henerasyon, bakit malilimutin sila in spite na bata pa sila.
0: Yun ako.
4: Because of poor sleep pattern. At isa pa yung stress. Kasi pag na-stress tayo, ang daming cortisol. And cortisol can greatly damage our memory centers. Tapos yung toxic lifestyle natin, yung alcohol taking, smoking, pollution, maraming toxins sa katawan na nakakasira. Actually, may mga chemicals na tinatawag na neurotoxins. And ang nakakalungkot dyan, partner, yung mga neurotoxins na yun, nasa mga common products, like yung mga cosmetic products.
0: Yan, napakarami yan.
4: Yung mga preservative na nasa pagkain natin, some of that are ang tinatawag na neurotoxins. Na ibig sabihin, dahan-dahan na lumalason doon sa mga neurons natin sa utak natin. Kaya maapektuhan yung ating cognitive
0: function. They can disrupt, Doc, the normal functions ng mga neurotransmitters sa ating brain area.
4: Kasi pwede mong excite ang brain . Sorry. Pwede mo siyang, kaya may mga ano, may mga pagkain na kapag kinakain mo, nagiging nawawala stress mo. Parang sumasaya ka. Because ang brain mo nakakuha doon ng mga healthy neurotransmitters. Di ba? So, may mga sakit naman na common. Ipaliwanag ko lang ito ng saglit. Ano? Yung mga Alzheimer. Yan, narinig niya. Yung Alzheimer. Ano ba yung Alzheimer? Ito yung progressive neurodegeneration ng ating memory. Kaya yung tao, kahit bata pa yan, pag tinamaan ng Alzheimer yan, pwedeng magkaroon ng memory loss, confusion, magbabago yung behavior niya. Di ba? So, ito, talagang kahit bata ka pa, pag tinamaan ka ng Alzheimer, malilimutan mo talaga yung bagay-bagay. And later on, even yung breathing and every automatic function ng ating katawan, nagkakaproblema yun. Kaya kinamamatay ng isang Alzheimer patient yung mga complications. Hindi lang yan dahil okay lang yung malilimutan ka . Pero yung complication kasi because yung utak natin na wala yung capacity niya na normal, pwede maging dahilan ng kamatayan. Sa mga aging naman, dementia. Yan. Yung dementia, general term yan na meaning is cognitive function decline. Kasama na dyan yung mga Alzheimer, vascular dementia, marami yan. Kumbaga, gusto ko lang sabihin yung mga terms na yan para maalala nyo, ano? Kasi minsan nalilimutan nyo. Yan, yung mga mild cognitive impairment, yung early stage yan, between normal aging and dementia, may mga ganong mga tao. Amnesia, loss of memory due to trauma, injury, mm-hmm. o psychological factors. May mga tao na bigla kang nakalimutan. Diba? Yun pala, dumaan ng trauma.
0: Mm-hmm.
4: O yung mga ganun eh. Ayan. Brain fog. Itong brain fog, common to.
0: Mm-hmm.
4: Yung feeling mo, ang tali-talino mo naman, pero bakit di mo maalala isang bagay o hindi mo magawa isang bagay?
0: Sabi nila minsan, parang hinahangin yung nasa isip mo.
4: Oo. Oo, tawag ng iba, bangingi.
0: Oo.
4: Oh, poor concentration ka, sobrang mo malilimutin, tapos mental fatigue. Na parang kahit maghapon ka nag-aral, parang wala akong natutunan. Mm-hmm. Eh, may ganun ba kayo?
0: Kumon yan dok sa mga ano eh. Ito ha, sa mga estudyante na nagre-review at lagi natin ipinapayo sa kanila, iwasan yung pagpupuyat ng gusto para lang sa pag-aaral.
4: Meron akong kilala niyan, ano, para lang magising siya.
0: Mm-hmm.
4: Kung ano nung ginagawa niya kasi nagre-review. Akala kasi, mm-hmm. may mga tao kasi na, eto ewan ko kung ikaw, ako kasi ganito ako. Matututo ako ng mas intact yung memory ko. Weird nga eh. Pag nagmamadali ako.
0: Mm-hmm.
4: Ang tawag doon nagkakraming. Ano.
0: Mm-hmm.
4: Pero for example, mayroon akong ipapagawa ka sa akin na isang bagay. Mm-hmm. How complicated it is. Mahirap siya. Hindi ko siya kayang gawin agad-agad pag mahaba pa yung
0: panahon.
4: Mm-hmm. My brain can function faster and incredibly
0: mm-hmm.
4: pag minamadali ako.
0: Mm-hmm.
4: Yun ang ewan kung bakit ganun ako. Even yung mga anak ko ganun eh.
0: Mm-hmm.
4: Kaya pag mag-e-exam na, saka ko sila nakikita na
0: nagre-review.
4: Oh. Hindi sila mahilig mag-review, pero before the exam, saka lang sila nag-aasikaso. Pero ang ganda ng grade sila, minsan, kumbaga, kunti lang mali.
0: Mm-hmm.
4: O kasi depende sa capacity ng utak natin.
0: No, baka manamana lang to.
4: Siguro, genetic. Pero merong iba naman.
0: Pero meron talaga mga ganun.
4: Review talaga na review, pero sumasablay pa rin. Mm-hmm. So ano yun, hindi yung kasalanan, diba? Yung anak mo,
0: mm-hmm.
4: masyadong mababa yung grades. Huwag mong pagalitan, hindi niya kasalanan yun. It's how the brain works. Mm-hmm. Hindi mo
0: mas maganda supply na lang ng mga ano yung brain area.
4: Hindi mo nga kayang bilhin yung talino eh.
0: Mm.
4: Kaya lang ang ayon sa pag-aaral, marami kasing sustansya ang malamang na kulang
0: mm-hmm.
4: mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan.
0: Oh.
4: Katulad ng mga omega 3 fatty acid, naririnig lang natin mm-hmm. yan. Yung DHA and EPA. Ang DHA and EPA part siya ng omega 3 family, you know.
0: Mm-hmm.
4: So importante sa utak 'yan. Mahalaga 'yan din even doon sa mga may umiedad na.
0: Mm-hmm.
4: Okay, 'di ba lagi nating binibida yung omega 3 fatty acid, omega 6, omega 9. Kasi omega 3 usually found in some sources like yung fish oil,
0: mm-hmm.
4: sa plant-based naman makikita mo 'yan sa mga flaxseeds.
0: Oh.
4: Pero kung titingnan mo yung ano, kung titingnan mo yung moringa seed oil,
0: mm-hmm.
4: yung galing sa ano sa coconut
0: VCO
4: napakaraming ano omega 3 omega 6 omega 9 o na mga essential fatty acid kaya nandoon yun sa santo na ano sa premium D3
0: natin.
4: So yung mga B vitamins yan B6 B12 folate kaya pag nai-stress ka anong pinapainom ng doktor sa iyo general supplementation di ba B complex kasi sinusuport niya yung neurotransmitter production natin. Kumbaga, ang B-complex parang natural na nagre-relax sa atin. And part of the water-soluble vitamins.
0: Mm-hmm.
4: Diba? B-complex, pinakamarami niyan makukuha mo sa mga like soybeans.
0: Mm-hmm.
4: Araming B-vitamins ng soybeans. Kaya diba yung Santon plus coffee mix natin?
0: Santon coffee.
4: Bakit maganda siyang inumin pag stress ka? Kasi ang taas ng kanyang B-vitamins.
0: Mm-hmm.
4: Yan. Okay, mga antioxidant. Name it. Vitamin C, vitamin E, glutathione. Saan ba makukuha ang glutathione? Sa katawan natin. It can manufacture glutathione. Mm-hmm. Pero pag humihina ng katawan dahil tumatanda tayo, bumababa yung glutathione. That's why we have products like
0: Santon Gold Coffee.
4: Mm-hmm. Na nakapagbibigay sa atin ng extra boost of glutathione sa ating katawan. So, mahalaga yan sa brain. Yung mga magnesium, mga zinc, iron, lahat yan ay napaka-importante sa ating utak. And even, alam mo, sa pagre-research ko, even yung Santon Plus Gold na mga natural extracts nito, ang tindi pala ng kaya niyang itulong sa utak natin. Okay? Kaya yun ang gusto nating i-share. Ano. Una, malunggay. O, malunggay, mayaman siya sa mga flavonoids.
0: Mm-hmm.
4: Flavonoids can prevent inflammation, di ba? Yung mga chlorogenic acid. Oh, ang malunggay pala is nature's natural anti-stress reliever.
0: Mm-hmm.
4: Diba? Yan yung kagandahan. Ang mangusti naman, kilala siya sa santones na napakataas ng neuroprotective effect saka yung kanyang antioxidant capacity at nakakabawas ng neuroinflammation. Ibig sabihin yung, ano ba, feeling mo, may mga tao, di ba, pag yung kanilang parang may hangin daw sila sa ulo, hindi literal ha, yung parang pag ginanyo yung ulo mo, ang lambot-lambot ng anit mo, baka you're experiencing neuroinflammation because of stress. So, maganda yung mangustin, meron siyang santon, yung alpha mangustin and gamma mangustin that prevent neuroinflammatory condition. At ang isa sa pinakamatindi, yung spirulina.
0: Mm-hmm.
4: Ang spirulina, yung kanyang picocyanin, beta-carotene, and vitamins is yun talaga ang napakataas ng ability to help the brain. Una, yung enhancement ng memory and learning. Kaya bata pa, dapat nag-spirulina na yung mga anak nyo. Diba? Pero protection na niya yung, actually, anti-neurotoxin ang ano eh, ang spirulina.
0: Spirulina,
4: no? Anti-inflammatory yan. Kaya, yung spirulina as part of Santon Plus Gold, in every capsule, I think you have 50 milligrams of pure extract.
0: Mm-hmm.
4: Malaking bagay yan, especially kung iniinom yung Santon Plus Gold every day at ang edad ninyo ay nasa edad na golden age, mm-hmm. di ba? Eh, malaking bagay po yan sa inyo. And last but not the least, yung mga ano kasi, sakit gaya ng hypertension, diabetes, it greatly affects the brain.
0: Mm-hmm.
4: Kasi dependent ang utak natin sa circulation eh. Pag magandang daloy ng dugo mo, maganda rin yung function ng brain. Maganda dyan yung ampalaya.
0: Mm-hmm.
4: Kasi common reason why we have poor circulation ngayon, diabetes. So yan, charantin, polypeptide, flavonoid, nasa ampalaya po yan na katulong sa blood sugar regulation natin. So sa madaling salita, yung brain natin, magiging healthy siya pag healthy din yung ating pong supply ng nutrients. At ang brain, wala siyang pinipiling edad ng kanyang decline.
0: Mm-hmm.
4: Ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga mental health ng mga tao, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng problema.
0: Mm-hmm.
4: Kaya makikita mo mga bata ngayon, bata pa lang, yung na, magagalitin, mood swing.
0: Mm-hmm.
4: So, malaking bagay po ang magagawa ng natural medicine, nutrition and food, and especially, Santon Plus Gold can really help, even yung ating iba pang mga produkto. Malaking tulong po yan.
0: So mga kababayan natin doon, ang brain natin very complex yan. Very, ano, maselan ang pumapasok dito ng mga, ano, ng mga dugo. Since yung brain natin parang ano yan eh, command center. Kumbaga pinaka-ano ng ano yan, base ng atin pong pangatawan, base of information. Kaya nga meron tinatawag doon na ano eh, blood-brain barrier. Ito yung sumasala lahat ng pumapasok na ano, mga nutrisyon, tubig,
4: at saka, ano,
0: hangin.
4: Blood-brain barrier, Doc Misael, selective yan.
0: Mm-hmm.
4: Hindi lahat ng sustansya is permitted
0: dyan
4: in the brain.
0: Mm-hmm.
4: Ganun ka protected ng katawan natin ng ating utak.
0: Mm-hmm.
4: Kaya nga, selected din yung mga infection that can damage your brain. Eh.
0: Tama, Doc.
4: Kasi nga, yung tinatawag nga ng sinasabi mo, blood-brain barrier, mm-hmm. parang ano yan eh, kumbaga sa bansa, mayroong border na hindi ka basta-basta pwede pumasok kalimba sa Amerika, dadaan ka muna sa immigration.
0: Mm-hmm.
4: Ganon din sa brain.
0: Sasalain talaga yan.
4: O kaya yung binangbanggit mo kanina ng mga nutrients that can really help the brain, mm-hmm. sila yung mga nutrients like yung DHA, di ba? Yung omega-3 fatty acid.
0: Mga B-vitamins.
4: Mga B-vitamins. Oh. Yan yung ano, kaya niya mag-penetrate sa blood-brain barrier.
0: Yan.
4: O, kaya sabi nga nila, kinakailangan focus ka dun sa mga pagkain na yun kasi mm-hmm. not all nutrients can enter the mm-hmm. the brain itself.
0: Mm-hmm. Kaya nga, Doc, pagka yung dugo natin, hindi ganun kaganda. As, for example, yung nabanggit mo kanina, mataas ang sugar dito, mataas yung mga bad fats, ano? Masyadong madumi yung atin pong dugo. Eh, hindi yan basta-basta makakalusot dun sa blood-brain barrier po na yun.
4: Tama.
0: And possibly na magkukulang ng ano, mga nutrition yung ating pangatawan. Of course, kung hindi makakasupply ng sapat, ano, na mga oxygenated blood papunta dun sa brain area natin, dun na unti-unti nagdi-decline yung atin pong brain functions, kabilang na dun yung memorya natin.
4: Kaya to wrap up, ano, to summarize, how you can make your brain healthier
0: mm-hmm.
4: and prevent any ano any problem and loss ng cognitive function natin mm-hmm. ano una ito yung sinasabi nila na pinakang healthy way to make our brain more healthier. Number one is regular exercise. Yan, based on study, ha? Kasi yung exercise can boost our brain at nadi-derive yung neurotrophic factor ng ating katawan. Ano? Quality sleep, don't forget. Kasi yung quality sleep ay essential for memory consolidation. Tandaan yan.
0: Pag napakahalaga kayo yan. Na,
4: alam mo na ang dahilan, kulang ka sa tulog. Mental stimulation. Okay din yung mga puzzles, reading, learning. Ako, paminsan-minsan pag wala akong ginagawa, yung minsan lang mangyari, naglalaro ako ng mga puzzle games sa cellphone. Yeah, habang naghihintay, halimbawa sa bus or anything like that. Ano. Because mental stimulation game is not actually a theory na makakatulong sa memory. Actually, anything that challenges your brain can help your brain rewire.
0: Mm-hmm.
4: Alam mo ba na bawat memory, the brain rewires. Mm-hmm. Oo, ganun yun. So, pag yung mga mahihirap na isipin ng pagtagumpay, ibig sabihin, your brain is as healthy as ever before. Ano? Then, yung mga pagbabasa, any new learning. Kaya kahit na, di ba, yung mga naturopata sa atin, every time we have opportunity to have a new learning, we go. Nakikinig tayo sa mga trainings. Ano? Social interaction is very important sa isang healthy brain function. Kaya alam mo yung mga psychopaths, yung mga may malalim na problema sa brain. Ang psychopath kasi is, hindi ko lang sure kung part na ba yan ng pagiging baliw or isang unang uri ng behavior. Ang kanilang isang problema is yung social behavior nila.
0: Oh, hindi kaya, sila marunong makapag-socialize?
4: Hindi ganun ang pattern na gusto nila sa sarili nila. Marami yan. So, social interaction, keep your brain active and also healthy. Even yung emotion natin.
0: Huwag lang dun sa mga dok, sa mga ano, mga chismisan.
4: Ay, hindi. Meron din daw ano nagagawa
0: meron
4: yun.
0: Din.
4: Kaya lang napupollute yung brain
0: mo.
4: Nakaka-addict pati daw ang chismis. Hindi ito sabi-sabi. Nakaka-addict ang chismis.
0: Kumbaga iba din yung effect niya sa brain natin.
4: Iba. Yung iba mga chismoso, pag nakakaring sila chismis, para silang nahahay. Para yung feeling ng brain nila, nasa euphoria sila. Hindi ako nagjo-joke ha. Ito ay isang ano, sa behavioral science. Ito yung kanilang bakit daw marami mga tao na even they know the reality, they twist something so that a certain facts can be a more exciting for them. Konting twisting. Yun yung mga paggawa ng mga chismis. Ano? Ayan. Stress management, meditation, very important. Pinaka-importante, prayer. And relaxation time. Mm-hmm. Kahit gaano tayo ka-busy, let's have our relaxation time. Meron ka bang mga pagkakataon na may ginagawa ka ba na yung ginagawa mong yun? Hindi pagtulog lang ha, hindi pagupo lang. May mga tao na nare-relax in some things na ginagawa nila na yun lang yung makakapag-relax sa kanya. Hanapin mo yun. Kung makakapag-relax sa inyo, ay may kaibigan ako na ang gusto niyang gawin, maglinis ng bahay niya. Once a week, nare-relax daw siya. Hindi gawin mo yun. Kumbaga, malaking tulong sa inyo yun eh. Anything that relax you, whatever it is, do it. Basta hindi masama. Yun lang ho mga katropa, yun yung ating dapat isipin dahil ang utak natin is the command center of the body, sabi nga ni Dr. Misael. At ito ay dapat na mananatiling healthy dahil kung hindi healthy ang brain natin, kahit bata pa tayo, something is wrong sa ating kalusugan.
0: Maraming salamat, Dong, ha? Sa mga information nito, sa mga kababayan natin, ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng healthy brain functions, kabilang na ang pagkakaroon ng healthy memory, ha? Lalo na kayo, pabata ng pabata, nakakaranas po ng memory problem. Minsan, makikita mo, kahit yung mga teenagers, ayan, nako, malilimutin na. Kaya mahirap po ito, ha. Papalakasin, busugin ng sapat ng nutrisyon ang atin pong utak, ang ating brain area. At syempre ipagpahinga. Ayun, dapat balanse kasi yung pagkatrabaho at yung pagpapahinga ng atin pong utak, mga kaibigan. Pagka hindi nagtatrabaho yung utak natin, problema din yan. Ano? Pero pagka sobra sa trabaho yung atin pong utak, ay eventually magkakaroon din po ito ng problema. Kaya kinakailangan balanse yung pahinga at yung work ng atin pong brain. And especially, most especially, yung nutrition na makukuha ng atin pong brain area, dapat ay balance din po, mga kaibigan. Ano? Take note, huwag nyo kalimutan, ang brain natin, meron yung blood-brain barrier na yan yung nagsasala ng mga nutrisyon na pumapasok dito. At yung quality ng blood, dyan nagdidepende kung papaano magsusupply ito ng sapat na nutrisyon sa atin pong utak, mga kababayan. Ha? Kaya itong mga suplemento ng Years to Health, nakakatulong ng malaki para po sa mga kababayan natin na gustong mapangalagaan ang kanila pong brain functions, especially ang memory, ano? Lalo na yung premium D3 natin at yung mga nabanggit ni Doc, mga functions or benefits ng mga powerful herbs na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, kung paano po niyan natutulungan ang functions ng ating pong brain area. Kaya uminom po nito araw-araw, mga kababayan. Ha? At syempre, keep hydrated. Eh, Badok, eh, malusog nga yung mga kinakain. Kulang naman sa tubig. Nako, eh, magkakaroon din ng problema ang ating pong utak, ha? Ating brain. Pagka tayo po ay hydrated. Yung iba, nakapansin nyo yung madalas makaranas ng brain fog. Yan yung mga tao na kulang ang fluid intake nila. Maliban sa kulang sa nutrisyon, kulang sa tulog, kulang pa sa tubig. Pag pinagsama-sama yun, napakalaking impact sa atin pong brain area, pag-decline ng brain functions po natin. Alagaan ang atin pong brain, alagaan ang atin pong yung command center ng atin pong pangangatawan, mga kababayan, para makaiwas, maiiwas po ito sa mga simple at mga mayalang karamdaman.
1: The secret.
0: Mga kaibigan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
6: Ako po si Dominic Abarac Valdez.
5: Taga saan ka, ano, Dominic?
6: Taga San Mateo, Isabela po.
5: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
6: Nagmamalas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Baserver Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
5: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
6: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng Yes to Health Incorporated.
5: Maraming salamat.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
7: Good morning. Ano pala natin?
8: Milchor Riano.
7: Sir Milchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
8: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
7: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
8: mas okay pa siya.
7: Maraming salamat, sir.
8: Okay, thank you rin.
1: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
11: Hello po, ma'am. Ano po yung name natin?
12: Christina Salem, 51 years old.
11: Taga saan po kayo, ma'am?
12: Asuncion, Davao del Norte.
11: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon, ma'am?
12: Santon Gold Capsule.
11: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
12: Gumamit na po ako ng herbal. Madami na akong na-try ngayon.
11: Mm-hmm.
12: Ginamit ko ay Santon capsule, yung bago, yung gold.
11: Kamusta po? Ano man sabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
12: Maganda ang Santon gold. Yung problema na po sa tiyan na wala at pati pagtulog ko naging maganda.
11: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon, ma'am, sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon gold capsule?
12: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon gold capsule, kaya gumamit na kayo.
11: Ano nga po ulit yung name natin, ma'am?
12: Cristina Salem, Asuncion, Davao del Norte.
11: Maraming salamat po, ma'am, and God bless po.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome mga katropa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama pa rin po at Dr. Michelle Hinas at Dr. Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Sa mga kababayan po natin na gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, hanapin lamang ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa lugar po ninyo. Ganoon din sa ating pong online shopping platform, pwede nyo mabilihan ha, sa Shopee. Search lang Yastro Health 2011, o di kaya sumadya sa ating pong mga Yastro Health Wellness Center. Pero po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao, na pwede nyo pong mapuntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan at pwede rin kayong maka-avail dyan sa lahat ng mga produkto ng Yastro Health with discounts pa po yan. Especially if you are a senior citizen, dalhin lamang inyo pong card o yung inyo pong ID, mga kababayan. Okay? So may mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At yung pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. 4-5.
1: Ayan. At tanghali pa lang pala. Sana ako ng hapon. Para naman doon sa mga ano, nung misaya, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na naghahanap ng mga tinatawag nating naturopathic modality, pwede niyo pong puntahan ang mga Yastro Health Wellness Clinic. Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas City, sa Santa Rosa, Laguna, meron din tayo no, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi sa Yastro Health, yung ating mga modalities, pwede mong ma-avail yung mga program natin.
0: Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng mga modalities natin or makasubok ng mga services na ino-offer ng Yastro Health Doc, marami tayo dyan. Yung ating pong acupuncture therapy, mugok buyang therapy, yung ating nachotrad therapy. Ayan, at iba't iba pa.
1: Oo. Meron din ang program lang yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, cancer management, yung nutritional management for cancer patient, meron tayo niyan. At iba pa na pwedeng gamitin nyo sa inyong home treatment. Kasi ang ngayon kasi iba, ayaw nilang magpa-ospital.
0: Yun na nga, Dok.
1: Pero ini-encourage natin sila na preventive. Kasi alam mo, pag ang tao may sakit, hindi pa iwasan na ma-ospital ka. Kung ayaw mong ma-ospital, gawa ka ng paraan. Napigilan yung paglala ng sakit. So sa naturopathy kasi yan yung forte namin, yung mga programs, yung mga protocols na pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan. And of course, aside from doon sa mga modalities ng naturopathy gaya ng biozapper therapy. Ayan, yung biozap is isang western traditional medicine na gumagamit ng gadget that can energize the body, ano, yung biozapper. And iba pa ng mga pamamaraan. So yan po ay sa Yes to Health. Maka-avail na kayo na ating mga consultation. Maka-discount ka pa kasi may special discount tayo sa almost lahat ng pumupunta sa Yastro Health para doon bumili.
0: Kaya bisitahan po, puntahan. Atin po mga Yastro Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Ito, Doc, meron katanungan. Doc, ano po ang dapat kong gawin or inumin kapag meron pong thyroid goiter sa loob?
1: Anong goiter? Meaning pag may goiter siya?
0: Toxic goiter or ano?
1: Dalawa kasi yan, hypothyroid. At saka yung hyperthyroidism. Yung toxic goiter, yun yung parang, yung ano yun, hyperthyroid. So, yan kasi ang isa sa pinakang ano ng katawan, ano? Pinakang halagang hormonal gland, yung ating thyroid. So, kung ikaw ay mayroong thyroid problem, lumalaki yung leg mo, kinakailangan balansehin mo yung ability na ating pong thyroid na mag-produce ng mga thyroid hormone. Okay, so actually, ang isa sa pinakang mahirap yung toxic goiter eh. Kasi fueled yan ang stress. Isa yan, nadidisrupt yung balance ng ating thyroid. Yung isa naman, katulad ng hypothyroid, common noon na lumalaki yung bosyo, kailangan lang natin ng mga sustansya katulad ng enough source of iodine, di ba? Marami naman sa mga seaweeds niyan. Tapos, kailangan natin na mataas din level ng ating mga minerals na kinakain, yung zinc, yan, yung iron, at potassium. Kasi lahat yan, even calcium, kapag ikaw ay may thyroid problem, nahihirapan yung katawan natin sa balancing ng mga minerals na yan. At actually, wala namang talagang special or definite na nutritional approach for thyroid patient. Kailangan lang talaga, for example, hindi niya sinabi anong klase ng thyroid problem niya eh. Depende kung anong klase ng tumama, hyperactive thyroid ba o underactive thyroid. Mm-hmm. So may mga dietary consideration na pwede natin gawin. Ano? Kaya nga, pag may mga thyroid problem, unang inuuna natin yung cleansing and detoxification. Mm-hmm. Kasi sa cleansing and detoxification, ang katawan ang nakakadetermine ano yung possible imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Kasi reactive lang naman kasi yan sa nangyayari sa katawan natin, yung mga gland natin eh. Kaya you can do something as balancing, yan, cleansing and detoxification, nutritional therapy. Kasi wala talaga definite na ano na ito yung iinumin mo para humusay, umayos yung thyroid.
0: Uh-huh.
1: Dumidepende yan kasi sa internal balance, sa metabolism ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya ang suggestion ko sa mga may mga thyroid problem, mapa-hyper o hypo or nodule, iba rin kasi yun eh, yung mga thyroid nodule, iba rin yun. Yeah, kinakailangan nyo ng malinis yung sistema ng katawan mo. Yung cleansing and detoxification, it was one of the best talaga ng program ng naturopathy. It can balance anything in your body. Kasi ang dahilan naman ng common na hormonal imbalances kasi either toxicity, stress, or nutritional imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya sagot ko dyan, wala akong specific na pwedeng i-ano, kundi punta tayo doon sa pinakang safest side.
0: Mm-hmm.
1: Yung general balancing ng system natin through nutrition and detoxification.
0: Yeah, no. So lahat ng mga kababayan na mayroon pong goiter, dapat na malaman nyo kung ano yung nagkukos ng paumaga ng inyong pong thyroid gland, mga kaibigan. Ano? Kasi magkaiba yung Doc, ano? Kung paano yun siya ihahanda.
1: Yes, magkaiba.
0: Oo. Okay, Doc, ito. Another inquiry. Doc, pagkatapos ko pong kumain, sumasakit ang dibdib ko, pakiramdam ko, parang may bumabara. Parang bumabara yung mga kinain ko. Pag umuupo ako at humihiga, lalong sumasakit. Ang ginagawa ko, tatayo ako ng 2 hours or 3 bago mawala ang painikip ng dibdib ko. Pati tubig, pagka naparami yung inom ko, ganun din po sumasakit din ang dibdib ko. Payuhan nyo naman po ako, Doc. Maraming salamat po. From Aling Inday ng Cebu City.
1: Yung difficulty of swallowing, ano?
0: Minsan, meron yan eh. Parang nandito lang na sa lalamunan mo lang yung ano, yung mga nakain, parang hindi tumutuloy, ano?
1: Oh.
0: Parang bumabara.
1: Alam mo, isa sa pangunahing dahilan yan, acidity. Pag masyado kang acidic, ang ano, ang nangyayari sa ano mo, parang nagtatighten yung area ng esophagus area mo, ano? So, maraming dahilan, ano? Ang tawag dyan is dyspadia. Okay, or difficulty of swallowing. Akala mo, nalunok muna pero feeling mo nakasabit pa rin.
0: Oh.
1: Maraming dahilan, pwedeng nervous system disorder, yung problema sa nerve. Pwedeng muscle disorders, weakness or dysfunction ng mga muscle doon sa area ho ng ating parte ng lalamunan. Kaya naman iba medication side effect or pamamaga ng esophagus, pwedeng thyroid gland enlarged. Dapat magpapa-check up kayo. Kasi yung parang feeling mo sinasakal ka lagi, tapos nachochoke ka, yung pala nagdi-develop ka na ng thyroid nodule or anything that tightens yung stress doon sa area ng lalamunan natin. So suggestion ko doon sa ating texter, magpa-check up kayo.
0: Pakonsulta.
1: Oo, magpakonsulta kayo. Tapos kung feeling mo palaging may nakabara, parang malapot na laway, commonly kasi yan ano, acidity.
0: Acidic.
1: Kasi pag umaakyat, kaya nga ang tawag nila sa GERD yung is heartburn, di ba? Kasi nga, literally irritated yung ating lining ng ating pong ano, esophagus, pataas. Kaya feeling mo na bawat panahon nakakain ka or after meal, mga ilang oras, iba na yung pakiramdam ng dibdib mo. So, pa-check up po kayo kasi yun na nakikita kong possible reason na parang madalas kayo na-chuchok o hindi maganda yung paglunok ninyo. May mga ganun kasing cases. Mm-hmm. Pwede rin allergy. Pwede ganun din. So, to rule out that, kailangan mo mong pa-check up para malaman ng doktor ano yung talagang nagkukos ng problema mong ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero anyway, kung kayo ay sa kasalukuyan, nararamdaman nyo yan, ang highly suggested ko na supplement talaga is Santon Plus Gold, tapos yung Premium D3. Ito kasi yung ano, for example, yung Premium D3, after mong kumain, no? Ano mo yan, pigain mo yung, butasin mo yung capsule, tapos sipsipin mo siya. Usually, yung soft gel, iniinom yan diretso. Pero ang purpose kasi nun, pag sinipsip mo yung laman, para ma-penetrate niya yung lalamunan mo, tapos huwag ka munang iinom ng kahit na ano. Hayaan mo siya na mag-stay sa inyong lalamunan yung oil na makukuha mo dun sa Premium D3.

0: Ngayon kung hindi pa talaga nawawala in spite of nag-diet na kayo, iniwasan niyo na yung mga ano, magpa-check up po, baka may iba pang dahilan.
1: Mm-hmm. Okay, so, mga kababayan natin ha, nakakarasang ganito pong mga karamdaman, mahalaga ma-rule out kung ano yung root cause na pinagmumulan po niya, mga kaibigan. Oh, para bago, hindi siya magpabalik-balik. Oh,
0: bago ka pala ano, bumasa ulit ng isang text, batiin lang natin itong isa sa ating napakasugid na taga-subaybay. Si Sir Efren Portus ng taga ano to, Rosario, Batangas. Oh, nakikinig daw siya sa ating mga programa at bumisita siya noong Thursday sa Yes to Health Clinic, Batangas City. At batiin natin siya. Sir Efren Portus, sa pinising po sa inyo, mabuhay po kayo.
1: Yun, no? Maraming salamat po ha, sa pakikinig at pagtangkilik ng atin pong mga produkto, sir. Okay? So, Doc, pahabol ng katanungan. Okay lang po ba uminom ng herbal tea sa gabi before matulog?
0: Yes naman. Kasi pag inom ng herbal tea, diba, nag-take ka ng isang tsaa sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Depende lang kung anong tea yan, ha. Meron kasi mga tea na stimulating.
1: Stimulant.
0: Stimulant. Mataas ang kafe.
1: Pero kung yung Santon Gold Herbal Tea natin.
0: Ah, maganda yun. Yung Santon Gold Herbal Tea, may mga issue kasi sa gabi, sa pagtulog natin, na pwede matulungan ng mga phytochemicals. Kasi may mga phytochemicals siya na, una, cleansing. Pangalawa, relaxing.
1: Yan, o.
0: O, calmative. So, pag ininom mo yung tea that can relax at night, mas masarap yung tulog mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag ang tsaa na ininom mo, stimulant, parang kape din yan. Oo, na ano. Pero yung Santon Gold Herbal Tea, malaking bagay. Ang pag-inom nga nun, before bedtime, saka after gumising tayo. Pinaka the best time na uminom.
1: Okay, ayan. Para sa mga kabayan din, na gustong sumubok na ating Santon Gold Herbal Tea. Napaganda po ito. Pa-detoxify ng liver natin, kidney, colon. Kasi meron yan siyang cinnamon bark extract at turmeric extract. May santon din yan siya. At ang pinampatamis dyan, stevia. Kaya hindi mo na kailangan ng any sweetener, ha. Masarap yan, napakasarap, mga kaibigan, ha.
0: Lalo na yung panong tag-init, na try nyo na ba yung yung Santon Gold Herbal Tea, ilagay ninyo sa something cold.
1: Parang iced tea yan, Doc, ha?
0: Oo, kasi yung iba, hindi maiwasan. Iinom din sila ng refreshing drink. Doon na tayo sa healthy. Yun yung itry ninyo na gawin doon sa ating Santon Gold Herbal Tea.
1: Yan po yung mabili na rin, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of...
1: Ano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc.
0: Ayan, syempre, salamat po sa pagtangkilik sa ating programa at ganun din sa ating mga produkto. Yung mga listeners po natin na nakikinig sa kamay nilaan, ah, sa ating pong mga himpilan sa DWWW774 na masugid na taga-subaybay natin mula pa noon. At ganoon din sa mga himpilan ng XFM sa buong Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Eh, salamat po sa inyong pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po, tomorrow, Monday, every 12:30 ho yung ating palatuntunan sa The Secret of Health Nationwide. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilig. God bless. Doc Algie po mula sa Yes to Air.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan, mga katropa natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Doc Rimilitoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ora, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate! Ah!
2: Kung pangit gani ang mutapad,
1: Eddie Hold Apple! Exciting! Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na pandyan, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinit, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kung upan pa nga painkiller, wala epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Kiss FM.
1: Par, par! Alipagod, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par! Sige na, par!
2: Excited!

0: Archie, kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta. Naaay?
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita. Salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Esel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus
1: Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Michelle de ini taga Cebu sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week gilisod ug tindog kay gamin ug akong tiil sa ug likod sobra ka sakit. Pero pag tumar na og Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: Symptoms
1: Sandon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Sandon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sad. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Sandon Gold Coffee Mix.
8: Sandon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Sandon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: kilala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kaayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold.

0: sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM. Usai mga tirada na to di Apar. Pakuratera ko lang imong kapitan di Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
1: Mga katrupa, exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo, hoy apo, apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan no man ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Train. Tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Tante 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
11: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
12: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy o nihamis po akong pamanit-ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan no man ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
6: Trabaho na ako always driver sa motor.
5: Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix.
6: Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig.
5: Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas.
6: Sirminti, active akong kalawasan.
5: Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix.
6: Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix.
5: Para sa mga driver, makauban ako Sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Ata ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pata na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, kuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manakuhino.
5: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain.
8: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko, kung ibig.

0: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag sure da Buy. Nga no good.
1: Sukad na nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
0: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
1: Oh, Bay.
0: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Craft Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa humay be.
5: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur, Electric.

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kugbali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Lahig yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
12: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
14: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi good kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige ko maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang syudad. Duha na kabuok bulan.

0: FM.
1: XFM.
2: Usa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, inchi ug dinhi.
3: Ikaw ako kagusigaw, ha? Ako halo.
4: Daling, ayaw sa daling ko, eh.
3: Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
4: O siya man, imo pangutana.
3: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
4: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
3: Mabayra na lagi na ako, eh. Exciting?
5: Exciting!
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.
4: Suntone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Suntone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
4: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
0: XFM.
1: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakurati rago ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!

0: FM.
1: Love, abri ko.
2: Ha?
1: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
2: Dini ko.
3: Mm-hmm.
2: Ako'y gisuot. Naghubo ko.
1: Okay, Roy. Wapit ako'y kauban.
2: Ito, wala. Pero ako, naa.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Sa ka-call center agent. Permikog na migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain.
5: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sisda Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sisda Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santong Gold Coffee Mix.
10: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di baba na saan. Unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santong Gold Coffee Mix.
11: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Dino Carr sur XFM.
1: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.

0: FM.
1: XFM.
2: Ayo.
3: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang, gordo. O, nagpiso niya.
3: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskun pa.
14: Ang iyong bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mama niyo?
13: Opo, papa. Putang ng mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pati na si, halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan okay? Yaro. Kunya, tignan sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
13: B! Ah, man ako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
15: Sister Pain.
16: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani layo ra kani aton akong kutis kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?
3: Anxiety!

0: nagatay,
1: mga papa,
0: kapitan.
2: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuyo, kito akong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Ala, yawa, oy. Iya, at sa imo papa.
2: Ay, siya akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Krap Gold bay.
4: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
3: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold bay?
3: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Krap Gold bay?
3: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
5: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: X. F.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 4:05. Oras, mga ginikanan, hatod yan nato sa aming tinguha sa Santon Plus Herbal Oil. Kung nanakit ang imong likod, kaunuran o kalawasan, watay lain nga gamiton panghaplas sa atol sa masahe, ang Santon Plus Herbal Oil, mapalit yan na sa inyong mga suking butik.

0: Katropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome ladies and sab, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong special program at ag-adlawng Domingo ang Asintado. Asintado! Pitsa 31 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Akong partner sa technical division, si Katropang Milani Duran, ang among technical head. Siyempre, sa ngalan sa mong station manager, Katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, kininyong alagad sa Kanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay, inyo makaubanan ng orasa, kutubta alas 5. Alang sa pagtatod nga na kaninyo sa mga balita, mga impormasyon, mangomentaryo ba taron? Maragli sa tamang mangomentaryo. Katod lang sa tag mga balita, impormasyon, ilabi na nga daghay mga kasika sa atong probinsya sa Agusan del Sur, nga atong tagapagpagtagad karong adlaw. Atong pagpanaguban mga katropa, no, gipaluyuhan kita sa maing tinguha sa Yes to Health Incorporated, ang tigama sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Tea o guban pang mga produkto mga katropa nga atong ginatanyag nga atong gamiton matag adlaw para nga atong lawas mga katropa, himsog kanunay. Atong kahimtang sa atong panahon diri sa atong lungsod sa San Francisco, nakasinati kita mga katropa og mga pag-uwan-uwan, ha? Ngiob ang atong palibot labi na diri sa may barangay Pisaan, pero nakita po nato diri sa may barangay sa Mount Magdiwata ang ngiob pod. So dili lang ang Pisaan mga katropa mo igiuwan karon, murag ang atong mga silingan pod nga mga lungsod, kumusta man mo diha, wa ba mo giuwan? O siyempre mga katropa, karong adlawa ang closing ceremony sa Palaro ang Pambansa 2026. Karong orasa mga katropa, ongoing ang mga programa diya sa Patinay, Prosperidad Agusan del Sur, alang sa mga aktibidad, no, sa closing ceremony. Ang pinaka-highlight mga katropa, ang awarding sa mga mananaog sa mga paduwa sa Palaro Tuag Sur. Di tamaglangan katropang Milani, atong kontakon ang linya ni katropang Ray Alinton. Kay si katropang Ray Alinton maoy naa diha sa area, kauban si Ma'am CJ Salvan Louie og kinatibok ang puwersa sa XFM Agusan para sa pag-monitor unsay mga kasikas. Diha dapita sa nahimutangan ni katropang Ray. So, si katropang Ray Alinton nasa tong linya mga katropa. Katropang Ray Alinton, maing hapon, diha kanimo, kumusta sa imong nahimutangan?
1: Okay, katropang Libuel. Ay, nag-speak. Okay, katropang Limuel, maayong hapon. Live kita diri karon nanukad sa may Agusan del Sur Provincial Government din, gipay gayon ang closing ceremony sa maong palarong pambansa nga gipay gayon diri sa Agusan del Sur. Then sa pagkakaroon, katropang Limuel, gitambungan kini sa kining mayor sa Quezon City, din na sila nausab ang mo-host sa palarong pambansa karong tuig sa Ismael Bainti City. Din kauban usab niha ang kining mga opisyal gikan sa iyang mga sangguniang bayan sa nasangkit nga siyudad katropang Limuel, o usab na usab diri karon ang mga opisyal sa tuang nanawigan, ingon man usab ang mga mayori sa may kadaiyang municipality, o wala na po nakita diri katropang Limuel ang presensya sa mayor sa bayan sa Bayugan, pero I don't know kung doon na ba siya ipadala nga representante, but siguro naman na dili umpod siguro masirohan ang dakbayan nga magpadala og representante isip participation sa maong nga kalihukan labi na niining closing ceremony sa maong palarong pambansa katropang Limuel.
0: Ongoing karon ang awarding katropang Ray Alinton, aba kay listahan diha sa nahimong nag-unag yod sa mga paduwa sa palarong pambansa.
1: Katropang Limuel, wala ata na ka-take note, no? Pero sa ato ang live,

0: makita man sa tuang live kay tungod sa kabisi sa pag kuha og mga photo sa video sa mao nga kalihokan kay tropang Imuel, no, di kaya nato kay naging usara ra man diri nga personnel ang sa ato ang istasyon karon. So so far di gid makaya, pero maridyo man hinuoni sa ato ang live broadcast sa nini mga oras sa katropang Limuel in karong mga oras sa gyud, no. At this moment si Governor Santiago Ocaña Jr. anaa sa kining paghatag sa iyang speech sa pagpasalamat o pag tawtaw din ni katropang Limuel, itunol na ngadto sa Quezon City local government unit sa Quezon City ang banner sa palarong pambansa katropang Limuel. Human lamang nilipipila ka mga oras karon, may pahigayon na ang official nga pag-turnover.
1: Mm-hmm. Sa data magud nga atong nakuha, wa man siguro ni nausab, no, nga ang NCR maoy nagapabilin nga naguna. NCR Calabar Zone.
0: Ayos. Yes, katropang Limuel, so far sa na-release nga information na sa Middle Valley, mauna to siya katropang Limuel. Ang nakaposting na po sa ato ang page sa XFM San Francisco Agusan del Sur ang official nga tally day na wala naman inuoy na usab sa maong informasyon katropang Limuel.
1: Murag naguna ang NCR unya kalabason dayon.
0: Yes,
1: si
0: katropang Limuel.
1: Na matikdan ako gayon na sa live si DepEd Secretary Sanay Anggara, imo bang nabantayan katropang Ray og unsa iya mga gipamulong kagayon na atol sa iya mensahe?
0: Yes, katropang Limuel, isa na so sa ato ang probinsya karon ang presensya ni DepEd Secretary Sanay Anggara, katropang Limuel, inausap pasatag sa iyang speech sa ACP representative sa Department of Education. Diin usap katropang Limuel, na usap diri ang mga regional director sa bawat DepEd nga nahilatip sa maong kuan katropang Limuel, maong kalihokan. Makita usap na to diri ang presensya sa regional director sa Police Regional Office, ang regional director sa Bureau of Fire Protection, regional office ang mga director katropang Limuel nga ani adiri karon sa maong atong buhatan sa niyagot sa itong Dato Lipo sa Cultural Center katropang Limuel.
1: Hmm. Katropang Ray, diri sa San Francisco, nag-ulan karon. Diya sa patin ay wabay uwan?
0: Among po na itong nasinati diri karon sa katropang Limuel, no? Ngayon na lang kani, kaya wala kayo dagang tao nga naa diri karon. Puno sa bangang video, kining studio, kining maong dako nga kuan diri katropang Limuel nga kami sa cultural center, no, pero kadi ang pulong atay ang mga tao ni pasilong naman sa busa, pero kaya raman hinoon na accommodate raman tanan katawahan sa pagpasilong katropang Limuel.
1: Katropang Ray Alinton, salamat kaayo og sa imong gihatod nga update diri pita sa may patinay, sa imo na lang nga final nga report.
0: Okay, so far, katropang Limuel, mo ka na daw tumatag ng mga information gikan sa atong live coverage diri mismo sa probinsya sa Agusan del Sur, particular na sa may provincial government of Agusan del Sur nga nagapahigayon karon ang closing ceremony sa panarong pambansa Dismal 95. Alang sa rekursong Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, alang sa programa ASEM Tado.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat ka tropang Ray Alinton sa imuhang update dirapita sa may patinay. 1-1 po dito ay dito. Binatog direra sa Barangay Pisaan ang giuwan mga katropa. Dita maglangan katropang Milani, ato na lang ning lahusan pod ang report ni katropang CJ Salban Louie. Kung imo makontak diya si katropang CJ, para nga ato po siyang makuhaan o kung sa po ng iyahang update, ilabi na sa iyahang giandam nga balita diri sa atong programang Asintado.
2: Asintado!
1: Si katropang CJ Salban Louie. Si katropang CJ. Ang atong kung ano niya, no? Atong i-update po nato kung sa iyang mga nahagpat nga mga balita. Dinhi sa atong pagpanaguban para po nga mahatod nga ito na sa atong mga tigpaminaw. Mga katropa, kagain na ito nabantayan, no? Ang mensahe ni DepEd Secretary Sani Angara. Usa sa iyang gidaig mga katropa nga murag in the first place man siguro ni or in the first time nga nahitabo mga katropa nga bungga ang kining accommodation sa host province ang Agusan del Sur. Lakip mga katropa sa iyang gituki ang kining gipanghinambog yun na yan ng libre nga siyempre libre man ginang pagkaon og kining libreng sakay. Air condition nga mga billeting quarters ilabi na sa mga atleta og libre pod nga suroy sa mga tourist destination. Mao ni ang iyang gihisgutan kagain na mga katropa sa iyang mensahe atol sa mag welcome address man siguro to, no, sa closing ceremony mga katropa karong hapon. Si katropang CJ Salban Louie, katropang Milani, basig atong madayal diha, no, sa ato ang linya kay para tuloy-tuloy na ang atong pagpaminaw sa iyang report. Si katropang CJ Salban Louie, makontak baka nato si katropang CJ nga smart man to siya, may si katropang Ray kay kuan man siya kanang dito. So si katropang CJ Salban Louie mga katropa, gi-contact na ni katropang Milani para po makahatod sa iyang report mga katropa. Si katropang CJ Salban Louie, yes, katropang CJ, sa imuhang report. XFM report. Katropang CJ. Okay. Medyo wala-wala ang signal ni katropang CJ. Pero anyway, ato gihapong paningkamutan mga katropa unya, no? Ang kining iyang linya mga katropa. Ilabi na sa mga kasikas. Dihadapita sa inahimutan. Katropang CJ, sa imuhang report. Okay, inala na i-dial siya kay murag kwanjo dihang linya dito. Wala-wala. I-block siguro dito ang kining smart. Bitaw. Sa ato pagbalik unya mga katropa, daghan patag mga isgutanan ha. Kaya okay, naana si katropang CJ. Kaya para di na ta mo dial niyo niya, inigbalik na to. Katropang CJ, sa imuhang report. XFM report.
3: Yes, katropang Limuel, sa ato ang para sa ato ang report na sa National, ang ipadayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iyang pagsupak sa sugyot nga tugutan ng online o virtual attendance sa mga senador, sa mga sesyon sa Senado karong panahon. Gipasabot usab sa pangulo nga dunay bug-at nga rason kaniadto kon ngano nga gipatuman ang teleconferencing apan lahi na ang sitwasyon sa nasod karon. Sumala pa sa Pangulo na buhat niya ito ang teleconferencing tungod ka na sa COVID-19 pandemic, Katropang Limuel.
1: Okay, Katropang CJ, salamat kaayo sa imuhang report. So mga ito mga katropa, report ni Ma'am CJ Salvan Louie, no? Kalabot ining musupak mo po ni si PBBM, no, sa mga internal nga mga rules diharapita sa Senado. Na, ang Senado mga katropa usa man ika separate nga branch sa gobyerno, dili man siya under mga katropa sa executive department. Warawan o kanang na sa plano nga manghilabot mga katropa sa iyang kaku-equal branch sa gobyerno ang Senate. Anyway mga katropa, mo na ito may isgutanan po dunya. Uguban pa nga mga informasyon atong ipadangat kaninyo sa atong pagbalik human sa pipila ka mga commercial. Asintado.
4: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Pwe!
6: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
5: Pag-uha diya! Wabag ko na huwag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Pwe!
7: Exciting!
8: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
9: Oh, sige ma.
8: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, naanakoy maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
10: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
11: Xanthol Plus Coffee Mix.
12: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthol Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthol Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako diay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
15: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
17: Dili na lagi.
16: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
17: Sa muka, oy.
16: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
17: I'm tired. Stress.
16: Dong.
17: Unsa man gyud?
16: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
17: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako dayon si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tumang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Delgado.
1: Diente 8 minutos mga katropa, nakalapas suma ng alas 4 sa hapon. Oras mga katropa, hatod dyan nato sa maintingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Kung bloated ang inyong paminaw, no? Or nagsuol ng inyong tiyan, ayan, mag-inom ta, labi na sa matagbuntag, mamaninindot nga oras mga katropa ng Santon Herb, Herbal Tea. No? Maini siya mga katropa, kay doon na siya ay moringa, turmeric o cinnamon bark. Makatabang kini para mukalma ng atong nagdaguok baka nga tiyan. Makahupay kini sa bloating o masgaan nga paminaw matag-adlaw. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy nga kape, dili ni siya kape. Mura po ni siya kape kay butang may ininit. Gaan sa kalawasan. Na? Santon Gold Herbal Tea, mapalit niya na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generican Nationwide. Asintado! Padayon ta mga katropa sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ng asintado. Ang official medal tally mga katropa sa palaro to Agsur or palarong pambansa, wa manina usab kay mao mani ang final gyud nga listahan. Naguna gyud ang NCR, no? National Capital Region, gisundan sa Region 4A or Calabar Zone. Davao Region, mga utana mo bukisa mag naguna. Gisundan sa Davao Region, Central Visayas ang ikaapat. Nga number 5 ang Western Visayas. Ug number 6 mga katropa Caraga Region. So mo na ang Caraga Region apil diri ana to probinsya sa Agusan del Sur kay gi-unify mani ang tanan nga mga players ini. So at least number 6 wa gid pud ta maulahi mga katropa. Kay kuan man sila ka delegado or team mga katropa. 28 kabuok. Mo na dili basta-basta. 28 ba ni or 18 de ay. Ano man nga na may 28. No, 19 ka team mga katropa katapusan ang barm kay usara gyud ni ang ilang kuan upat ka medalya. Usa ka gold, duha ka silver ug usa ka bronze, no? Oh, di basta-basta. So ato na lang ni tiwason kay pasi mga nganong karagar man kutob. Number 7 Northern Mindanao, number 8 Central Luzon. Sok Sargent ang number 9, number 10 Zamboanga Peninsula, number 11 Negros Island Region, number 12 ang Eastern Visayas, number 13 ang Ilocos, lugar ni atong idol nga si PBBM, number 14 ang Bicol, 15 ang CAR or Cordillera Administrative Administrative Region, unya number 18 ang NAS or National Academy of Sports. Number 17, Region 4B or Mimaropa. Number 18, Moni ang Cagayan Valley or Region 2. Ug number 19 ang BARM. So mao nay ranking mga katropa sa official medal tally or regular sports. So at least nahumana ang Quezon City, Moni ang sunod nga mo host sa tuig ya 2027 nga palarong pambansa. At least mahuman na ta sa kining palarong pambansa kay bisan og nabisi unta ang atong national government, dapat gani unta ang atong presidente saksi unta sa opening ni atong miaging Domingo, pero wa gyud siya nakaanhi. Kay busy po kay siya, no? Gani bag-ura po siya nakauli mga katropa gikan sa Japan. Kaya nagato siya dito sa Japan mga katropa alang sa iyang state visit. Sa iya sigurong kabisi, nalimot na siya nga ang palarong pambansa. O saan ka dako nga event, no? O ginoon, huwag mo siya nalimot. Kaya nihatod man siya og minsahe atol sa opening ceremony. Pero lahi yun po ito nga makatamak siya kagusan del Sur, no? Makaanhi atol sa opening. Kay talagsaon rin na once a year. Pero pag-uli niya, wa man sila ang gihisgutan atol sa press conference, kundili ang kadto mang mga nahitabo sa atong nasod. Iyahang gitubag, no, ang mga pangutana regarding ining unsa kuno iyang ikasulti ining plano sa Senado nga magpahigayon og teleconferencing. Unsa man ang teleconferencing? Kini bang online, no? Pareha na mo sa XFM Pag doon na may meeting o niya, absent me kay namilakaw or sa baka di off baka ha, pwede rami online meeting. Atentado! Monay among palisi po diri, no? Dito sa Senado, atentado! Usa unta ni sa ilahang gihisgutan, gusto unta nila ning amyendahan ang rules nga ang mga senador pwede maka-appeal o kining session or gawa sa session, pwede makabutar o naibutaranan kung absent ang senador, pinaagi sa online, no? Unsa man yung online, messenger, pwede man tara, video call. Pwede pong Skype or Google Meet. Mauna yung mga klase, mga katropa sa mode of communication nga para lang yun maka-attend ka. Mauna ang hinungdan nga gipropose man ni Senator Marcolita. Siya ba ni nagpropose ini? Unya nisupak ang mga minority senator. Motong nag-walk out sila. Motong si Pangulong Bongbong Marcos ang atong idol gipangutana sa mga sakop sa media. Kung uyon ba siya ni ining plano sa Senado nga magpahigayon og amyenda sa rules nga tugutan ang mga senador nga maka online attend sa session or kaha pagbutar mga katropa, pero ang tubag mangod ni PBBM kay no o diri daw pwede. Kinahanglan daw mga katropa nga ang usa ka senador para present ang iyang attendance, kinahanglan mo adtog yun ko na siya sa Senate building. Muna nakaingon ta ba usahay nga nganong po si PBBM nga dali man po siya nga nakatubag nga dili pwede. Actually, sa ako lang kaugalingon ha, kung doon na may mga rules ang ipatuman ang Senado, doon na sila'y mga pulisiya nga ipatuman, actually, ilahan na yun ng kaugalingon nga mga desisyon. Depende kung magkaunay sila. Okay. Butaran, biya na, sa mga miyembro sa Senado nga kaysa may muuyon nga ato nang ipatuman karon ang online attendance, ha? Online attendance may tawag ana. Di kung kinsa tong muuyon mo kuan biya na mo hands up. Katong mo yes o katong mo no pod mo hands up pod. So kung mo daog mga katropa ang yes, daghay mo pabor nga mga senador. Kintahay 13 ang ni pabor onya. 12 ang wala. So daog jud ang yes. Pwede gyud sila makapatuman ana mga katropa kay ilaha man ang rules. Kay sa ato magud nga panahon karon mga katropa, di naman pareha sa unang panahon nga panahon pa sa kupong-kupong. Nga walay internet, no? Walay messenger, walay sa man mga application nga pangtawag. Di ba sa una panahon? Oh, wa bang ganit halos telepono. No? Ayya. Karon kay kompleto naman ta. Na naman ato tanan, no? Kung kuan pa lang ang cellphone, pwede na nato sakyan or nanabutang ng CR di katropang ali sa cellphone na ana. Pwede na gyud na siya kung kauyonan sa kadaghanan. Kay gani ingon pa ni Paulo Congressman Paulo Henry Marcolita sa House of Representatives, dugay ra nila ni gipatuman mga katropa kining online nga attendance. Dugay kato ganing binutuhay sa impeachment, yes or no man siguro to. Daama gani nagbutar ato mga katropa sa online. O di ba katong nagbutaray ang House Justice Committee sa probable cause sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na agani may attender ato mga katropa sa online. So meaning kung nahimo ni sa House of Representative na pwede di ay mo attendance ka pinagi sa online, nganong dili man pwede buhaton sa Senado mga katropa? Nganong ikasakit man gyud sa mga minority senator ang kining proposal nga tugtan ang mga absent nga mga senator nga mo attendance pinaagi sa online. Halata gyud kaayo mga katropa. Bisan ang presidente supak pero tingata mga katrupa nga nung musupak. Diha na dayon na apsan mga katrupa sa mga netizen nga nisupak ang presidente o nisupak mga katrupa ang mga minority kay para dili maka-appeal o butar or magpabilin nga absent sa Senate session sama nila ni Senator Bato de la Rosa nga karon nagtago-tago. Nganong nitago si Bato de la Rosa tungod kay nahadlok siya anang warrant of arrest mga katrupa nga kanabang agresibo kaayong giimplementar sa atong gobyerno ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Maunay kamatuoran mga katrupa. Nganong dili na paatinon si Senator Bato? Ay para sa panahon sa binutuhay, ilabi na sa impeachment complaint or impeachment case, kay mag-trial man ni sila. Or kaha, kung magpuli na po og Senate President, dili maka-appeal si Bato de la Rosa, kay nagtago-tago man ni karon. Appeal na ni si Senator Jinggo Estrada, kay naaraban ni nakaung-ung na po nga warrant of arrest, kay katong ni Agi Birnes, nakapiyan sa manto siya tong kaso niya nga graft. Nya karon kay naapa man day duha man day kabuok ni ang iyang kaso na ay katong plunder nga non-billable. So kung mapriso ni si Jinggo Estrada, di ba di naman ni makabutar. Basta si Bato. So nagpasabot na katropa pag magkuan na po sila mag naana po'y pilianan nga mahimong Senate President. Kay ang minority karon murag kuan magisugay sila, excited magisugay sila mga katropa, murag gigil na gigil nga ilang ilugon ang leadership mga katropa sa Senado. Gusto nilang ilisan si Alan Peter Cayetano. Abi ninyo unsay pinaka purpose gud ini, unsay pinaka sukdulan sa Tagalog pa mga katropa? Ang ilang tinguha nga 100% ma-impeach ang vice presidente ug dili na makadagan sa 2028 election. Kay nganong dili man makadagan, di man nila gustong padaganon. Kay para ang ilang manok sa 2028 ang administrasyon nga manok mudaog o kung mudaog magpabilin nga ang mga nalambigit sa isyo sa flood control nga kaalyado sa administrasyon dili mga priso mga katropa maunay tinuod patik-atik pa ni sila maunay kamatuuran mga katropa maunay ilahang uplan ilang project mga katropa inakuog bakak na mga panglantaw. Anyway, wala naman tayo oras kay mag-commercial na mabunta. Mubalik ta mga katropa unya alas sa dugang pangisgutanan human sa pipila ka mga pahinomdog. Asin!

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Maring alin pagod maring? Pagkurati na gunay imong bana? Ingna nga, nanam yung anak sa inyong driver?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang piging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: Masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit na sab ko og Santon Vitamin D para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
18: Santon.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky
4: and I'm proud Sister Pain user.
3: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain reviewed. Basbas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Hello, ako si John Jelly Bria. O sa sabaga anchor, matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, walao ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod, ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, Gustin o Tuya Powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas rulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

palit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Acertado. 48 minutos mga katropa, nakalapas umana alas 4 sa hapon, dali aras sa oras. Eh, ha? Ang oras mga katropa, hatod ka na to sa maing tinguha, sa Santon Plus Herbal Oil, para nga malikay ta sa mga panuhot. Adeserta matuog, maghaplas yun ta mga katropa. Panahon sa hilot, sakit atong likod, sakit atong kalawasan, apil ang tiil. Maghaplas po ta, no? Magpamasahe gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Ayan, mapalit na no sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generican Nationwide. Mao ni ang atong atangan karon nga semana ugma Lunes ug Huwebes ang hearing Asintado sa flood control scandal. At least nga ang bag-ong liderato karon sa Senado Asintado nagtakda na og hearing. Gani ugma, gimanduan na si Senator Marcolita ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magpadala na og notices alang sa flood control hearing nga i-schedule karong Huwebes. Kanang hearing gyud kuno nga way tabon-tabon sa mga ebidensya, lakip ang way pugong-pugong sa mga witnesses. Mao ni ang hinungdan nga nagkagubot ang Senado kay di nila madawat mga katropa nga lahi na ang leadership sa Senado. Asintado. Gumikan kay sa previous nga leadership under ni Tito Soto. Asintado. Wa man, ingon sa kadaghanan, daghay mga witness unta nga gustong motestigo katong 18 ka Marines. Ha? Kisa pa tong uban. Si former Governor Chabit Singson. Gusto man to motestigo pero mura man o gipugnan-pugnan yun ni Senator Panfilo Ping Lacson. Muna karon sa bagong leadership, at least nga mabati na to o di ni maalisdan. Kaya mura, di ba yun nila madawat mga katropa nga lahi na ang liderato karon ron? Kada adlaw, makadungog tagbalita nga na kuno'y duha ka senador, tulo ka senador nga mo tumbling, ha? Ayaw! Mubalhin sa minority. Mao ni ang gubot kay kada adlaw mga katropa kay gusto nila ilugon lagi ang leadership sa Senado. Asintado. Unsa kay ilang gipang protektahan mga katropa? Asintado. Ha? Mag-ampo mo nga di malisdan kay di mo makadungog sa hearing sa Blue Ribbon Committee sa flood control kung maalisdan. Asintado. Kaya ugma, Lunes ra ba? Basig mo, kalitra po maingon nga, I declare nga ang tanan nga mga committee chairmanship vacant. Asintado. Muna itong batayanan ugma ha? Kaya basig na imutambling ba nga tulo ba ka or duha? Asintado. Kaya na imutambling duha, alisdan na po ang Senate President. Wa na po'y hearing mga katropa kalabot sa control, flood control anomaly nga atong madunggan. Asintado. Pero munay gaingon mga katropa nga ang panahon asintado ang Ginoo magyoy nagbuot kining nahitabo sa Senado karon nga nabag-o ang leadership. Pero makaingon putang ang Ginoo may nagbuot mga katropa asintado. Pero makaingon ta ba nga planadong-planado kaayo asintado tayunan ka atong pagtungan ni Bato. Gusto magyuto sa dakpon sa NBI pero wa magyud siya nadakpan in town. Grabe magyud ang kapakapa dito sa hagdanan, nagkadagma-dagma na siya dito pero nakaabot magyud sa sesisyon. Asintado. Nakabutar magyud siya ika-13 magyud siya mga katropa. Naalisdan ang Senate President. Asintado. Unya sa iha pong pag-ikyas. Ha? Mura man og planadong planado. Asintado. Kaigon ta usahay nga pagbuot juga to sa Ginoo mga katropa. Asintado. Para gyud mabag-o mga katropa ang liderato sa Senado. Asintado. Ringan pa ni Bato de la Rosa, ang senador, nga kaingon gyud siya nga ang Ginoo gyud nagbuot. Asintado. Magyud siya nadakpan unya sa iya pong paglakaw Senado, murag naman ta tong taga NBI dito sa Pikas nga building, wa magyud in town kabantay. Ayaw. Asintado. So muna atong abangan unya basing kalimot pod mo nga ugma Lunes. June 1, murag ang DepEd magpahigayon na og brigada eskwela. Wa ba kumasayop?
Kay murag karong pizza 8 man siguro ang abli sa klase. So karon nga si Manaha, June 1 ugma, Kuto Birnes, brigada, no? Brigada eskwela. O, mga nanay, adisir mo magpa-enroll sa inyong mga anak, manghinlo sa mo diha sa inyohang mga classroom or kadiha sa school ground. E, mao naman ang naandan gikan sa una hangtod karon nga manghinlo gyud, no? Mao nay gitawag nila brigada eskwela. Ugma pohon daghan patag may isgutana, no, sa exciting express na pay bullseye sentro. So daghan tay mga impormasyon na pod nga atong ipalanog diha kaninyo dini sa atong sibihan sa XFM. Kay ang XFM mga katropa, di mo undang magsunod-sunod sa mga panghitabo sa palibot kay lisod pog magbalita mi atong mga balita pa atong mga niaging tuig karon nga mga panghitabo mga katropa ang atong ipaabot sa inyo para ma-update, no? Ilabi na itong makaigsunan bitaw nga namuyo sa kabukiran, way mga cellphone, way mga internet. At least mahibaw mo mga katropa sa mga kasikas sa atong gobyerno, ilabi na sa nasyonal o diri sa lokal. Akong partner sa Technical Division, si katropang Milani Duran. Sa among station manager, katropang Ray Celeste Sorabasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, inyong alagad sa kahanginan, Lemuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw o pagsalig. Mahing hapon ka na itong tanan, ang pingkanunay o dalaygon ang Diyos. Asintado!

0: FM.
1: XFM.
2: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
3: Oh, hala, bugawa.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Adlo ka. Unsa magkamubugaw mura man kagbayot.
2: Unsa manoy. Halanok. May aswang nok.
4: Mga katupa, exciting!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Krap Gold bay.
6: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good?
7: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krap Gold bay?
7: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
6: Maudi na ang Krap Gold bay?
7: O bay.
6: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
8: Hining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun!
3: Oh! Unya garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold!
6: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuhaan ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat ganit ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Mission Next! Daghan na ang natabangan!
2: Permi gyud, gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Next! Sulay ang kaipitibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagul ko, ba't yun og kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Get ready for

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahit rajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpapalit sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit
5: yung
4: gaso. Nagiday basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestel.
5: Oh, Yestel. Na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat
5: na
4: itatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
4: Sukat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Sauna! Sugarol kayo ko!
3: Oh!
2: Sukan kila may nagos X, di nagos sugarol!
3: Ah!
2: Alangan nga! Rot naman akong kwarta! Ah, kanagubungot ito'y exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yefto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamin ug akong tiil laog likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe itikdin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
2: Alalo, unsa ni?
3: Uy, apo. Monkeypox mana?
2: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
2: Hala, imot ko inom.
3: Samtum vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
2: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
2: Santol, bayan.
3: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
2: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting! Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
4: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
3: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krupp Gold buy?
3: Wala pa day kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Krupp Gold bay?
3: Oh bay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: FM. XFM.
1: Ayo! Ayo!
2: Si pangayo, eh. Naram ko din eh.
1: Papalitara good kog sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbali.
2: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 katuig na gigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, eh. Di yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ipili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka sa despacho ko kaay. Kailangan ninyan kaay. Ako kinuming amon yun ko. Mainam ko sa muntag. Mabuminom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa kanainom sa Zenton Plus Coffee Mix?
5: Ano mag-disod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Kuda kong taba ang Zenton Plus
5: Coffee Mix? Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
5: Zenton? Okay po kayo. So ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. And in

0: FM. 그럼 괜찮아요, 뭔가 이들.
1: 이 아나시 이게.
0: 좋아하시니가?
1: 아나 워시스 스네게.
0: 이게 언제 스펠링 더비?
1: 아이콘 비타우 67만 아고 아이돌.
0: 67만 아고 뭔가 아이돌.
1: 오 67만 아고 아이돌.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim na to og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong gaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidara. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. System Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manny sa 2 plus coffee mix. Sa may ginabati na
5: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gini mo.
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
7: Nape na ka. Itambalan pa ka. Oh, Santo Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting!
4: Exciting!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
6: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Mauday na ang Crap Gold, bay?
5: Oh, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa humay be.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: Mga katropa, excited!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: XFM.
2: Kapitan Lodi.
3: Oon sa manurak.
2: Tinood ba na matog ang ista?
3: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
2: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
5: Ambot ang rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw, premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like good. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauba na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May manamong pagkuhan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa'y nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, brag, nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee food kay. Ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat na hilig mag-inom siya coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
3: Nangapin ka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Taliking kawayan. Saday akong amahan.
3: Ma, wajud ko kabaludong.
4: Mm-hmm.
3: Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
5: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia,
9: taga Puro
8: Diamond,
9: Matina at Playa.
8: 75,
9: pero baskog pa.
8: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
9: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
9: Premium Coffee Mix.
8: Mayo daw kini.
9: Akong gisulayan,
8: nag-inom.
9: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
8: Sa una?
9: Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
8: Say, labi na kong lahi ng panahon.
9: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
8: Premium DT Coffee Mix.
9: Okay kayo akong pumati. Yun.
8: Katong mga parehan ako na senior citizen,
9: hinahinagay tuhod
8: siguro, sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix.
9: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
8: Sulayan ninyo.
9: Wala kani
8: ingon nga
9: binuang ko.
8: Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
14: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Yagar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
17: Santone Vitamin C.
18: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
19: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Worldwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: XFM. XFM.
1: A cup.
2: Ay.
1: Para sa rin mong birthday cup.
2: Ay, November to.
1: Usang tuig ka cup?
2: Kada tuig. Alangan na mag-sham times.
1: Galaw gaw. Bungot sa itoy.
2: Exciting.
3: Exciting.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa day ng Krap Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krap Gold bay?
6: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan ini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
1: Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gid.
15: Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko tion og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Butika Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
7: Mili pa ka magkape.
6: Santon Plus Coffee Mix. Bila katilaw naman ko. May yung tulog. Normal yung ihi.
7: Kumusta ang imong pagbaw?
6: Arang po. Karong mga panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa blasa yun. Ako ganang ituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsunan ako. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kondisyon yung lawan.
5: Itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama mo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi na naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Na yan po yung mabibili na sa pinakamalapit ng butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
5: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Ha?
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
4: Secret of Health, Health Info.
5: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, ano? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
6: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Eh medyo malagkit na medyo basa. Ano?
5: Yun na nga. Oo.
6: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano? Literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan, magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michelle, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
5: Pinagpapawisan pa rin.
6: Grabe, ano?
5: Abnormal talaga yung sweat glands.
6: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na, ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Mm-hmm. Ang sanhi po nito, yung sanhiyan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
5: Yung switch ng ano, nila sweat glands.
6: Oo, sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga taong may primary hyperhidrosis, ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland.
5: Mm-hmm.
6: Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin, o gumagalaw tayo, o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero, ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila.
5: Mm-hmm.
6: Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Mm-hmm. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
5: Very frustrating na problema.
6: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo, pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
5: Sabi po nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety or yung babalisa, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano? Yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
6: Malalapot daw na pawis na malalamig.
5: So yan ang naobserbahan ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba daw ay hindi naman nakaka-dehydrate?
6: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. Inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang gripo na hindi maklose, tulo ng tulo.
5: Yun ang
6: nangyayari.
5: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, dapat po wag ipagpawalang bahala. Ano? Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Dok. Ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pumuhay, mga kaibigan. No? So kung mayroon man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroon mga way na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede yung maibahagi sa atin po, mga kababayan?
6: Yeah.
5: Kahit pa paano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
6: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng light and breathable fabric katulad ng cotton.
5: Oh, marami
6: silk
5: na ngayon yan.
6: Kaya lang mahal yung silk. Ayan. So, maligo araw-araw. At least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit pa paano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical, mm-hmm, na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, mm-hmm, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Mm-hmm. Ayan. At iwasan yung mga spicy food. Mm-hmm. Kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Mm-hmm. Na ayan, pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan.
5: Magkakape pa.
6: Katanghali ang tapat. Mm-hmm. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
5: Ayun.
6: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Mm-hmm. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
5: Mm-hmm. Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves atin pong pangatawan.
6: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, mm-hmm, antioxidant, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano?
5: Yun.
6: At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, mm-hmm, may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, mm-hmm, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
5: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin yung ano, gamitin ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod, mm-hmm, tapos nagbasakan ng kamay mo, pwede mong haplasan ng Santon Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerve endings, uh-huh, ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So, napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh, gawin nyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
6: Oo, hindi ka pa nga pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
5: Pero wag naman din yung, ano, Dok?
6: Sobrang ikli.
5: Yung halos labas na lahat.
6: Oo, iba na yun.
5: So, sa mga kababayan po natin, ha, na mayroong ganitong uri po ng problema, eh, maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
10: Yeah!
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Sundown Gold Live Testimony.
17: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
18: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
17: Ano po ba ang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
18: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Sundown Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Sundown Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Sundown Plus Gold, nawala yung magaan ang pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, kaska ko, nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan na mamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Sundown Plus, siguro yung mga nakasubok na.
17: Wow.
18: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagtakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
17: Opo.
18: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Sundown Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
17: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
18: Ina-advise ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, sumugan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uri ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko sa kayong manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako.
17: Opo.
18: I think last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa Premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ko ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang so dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
19: ayos na.
18: Yun nga lang, may panahon na, may time siguro sumusun pag matanda ka na mahirap na matulog.
19: Opo.
18: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
19: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
18: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
20: The Secret of Health.
5: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Na parang tatubo nga daw. Pero pagbalik, Doc, ayos na.
6: Malaki
5: na wala.
6: Pinagbago. Si nanay ay nasa 80 na ang na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
5: Tama.
6: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
5: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na niyo mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin niyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan niyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santone Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
6: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
5: yung budget lang ang
6: budget
5: ano.
6: Mo ang, ano pero sa health, wala. Wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
5: Mm-hmm. So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santone Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients ano na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santone Plus. Ang Santone Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan. Para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun. Wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kayang umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun na, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. So, mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
6: Oo naman, wag lang talagang, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
5: yung
6: mo.
5: Yung papapawis mo ng gusto.
6: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
5: Oh, pwede.
6: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw eh matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
5: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
6: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig. Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
5: Oo nga.
6: More on cold drinks sila.
5: So yan na, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede nyong gamitin ang atin pong Suntone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Gastro Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, no? Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration. Ano?
6: Ngayon, halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa ng blue light.
5: Mm-hmm.
6: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
5: Yes.
6: So kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
5: Yan.
6: Gamitin po niyo yan. Mabibili niya sa ating mga clinic.
5: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
6: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
5: Thank you so much, Doc. Ayan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Suntone Plus Gold, Suntone Plus Coffee Mix, Suntone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
21: X FM.
22: Kap, pangulaan na lagi kakaroon, Kap.
23: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
22: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
23: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
22: Exciting.
24: Exciting.
25: La la la la la la. La la la la la la la la.
26: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
27: Tungod ni sa Krap Gold bay.
26: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good?
27: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
26: Unsa din ang Krap Gold bay?
27: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
26: Maudi na ang Krap Gold bay?
27: Ubay.
26: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
0: ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: XFM.

0: pagsugod niya. Tapos sabi, paitaan niya, iwaman na di kwarta no. Kaya ganing wala kay kwarta niya, wala kay gana magkuan pa, maglihok-lihok. Dahil nag-power aning kwarta on. Mayang gabi po sa tuang tinan. Welcome po sa tuang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Yes po, inyong madungog sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo.
1: Exciting!
0: Live usab kita makita karon sa inyong mga official Facebook pages. Pwede ninyong silipon. Pwede po ninyong i-ignore na lang. Bitaw, pwede ninyong palihog ko pag-i-follow, pag-i-like, og pa-share sa itong official Facebook page. Live kita makita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Makita usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Reminders lamang po, biha, na kapag po dili ka follower, wala ka naka-follow sa ito ang page, na ay posibilidad na dili ka makakomment. And ingon man, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. The Lady in Red. Red ni, di man ni red. Red, red ni siya. What happened sa live? Mura siya dark pink. Oh, pero red ni siya, biha, naka-red ko karon, lady in red ko karon. I'm on fire. Even my head. Dobby. Oy, bito, biha, karong gabi una, kabalo kong gipanugno ng uban din ha. Depende sa inyong weather condition din ha. Basta dali sa amu akaroon, grabe yun katugnaw. And, ay, nag-aircon na di ay ko. Magtugra. Okay, kaganina mo raga. Okay, pamanggito ako ang... Ako ang katugnawon kay ganina nag-aircon na di ay mean. Tugra gi panugnaw nako. Sa mga gipangtugnaw din haa karon, no? Unta no nga sa inyong pagpanugnaw, sa inyong gibati karon na mga chill sa inyong kalawasan, unta na ay mugakos. Ni. In your dreams. Og sa mga gipangpanugnaw din haa karon, og walay mga nagakusgakos. Gilang. May araw din sila sa atin. Ana ragoy. Dito karong gabi una ha, magchismis kita kabdagan kitag mga dapat hisgutan karon. And unya taod-taod ang ato ang live putahe confession.

0: lang ihatag sa inyo ang atong official number ha, kay basig unya uri og kamo na poy magsuko-suko na pud mo ni. Okay. Paspasan na to ang number 0975-474-9153 para po sa to ang Sir BB question for tonight. Daghan lagi kong kuan rin rin o. Maraming nabaguhan ko sa kuang. Nga naman ni. Ang ito ang Sir BB question for tonight. Siyempre, hatod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Kung pampaligon sa immune system ang inyo ang ipangita ilabi na sa panahon karon nga dili na masabtan, gainit, gaulan, gainit, ayaw kalimot, naa kitay Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, mutabang nga mapaligon ang atoang immune system aron malikayan ang mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Mapalit ka na siya sa tibuok pharmacies like Mercury Drug Store. Available asab ka na sa South Star Drug, sa The Generics Pharmacy, and also sa Generica Nationwide. Kung ganahan ka nga i-deliver na lang directly sa imong doorstep, pwede ka nga mag-order via Lazada, Shopee, and TikTok. Ngano daw kasagaran sa mga relihiyoso kay cheater? Namoy na-remember nga line, Anan. Ako na-remember nga line, gikan sa kuang angkol. Ay si kuya di ito. Nako na remember sa iya nga niingon siya nga saksi jud ang Ginoo, wala gid ko nagbinuang sa imo dobi. Ba, nakadungog na ba mo ana? Oh, nakadungog na ba mo ana nga mga linya dagikan sa inyo? kung nakaagi mo og usa ka relasyon nga grabe gid ka cheater, kabalo kong memorize na ninyo ang tanlang mga words. Pero kung ako'y pa-istoryahon, numero, okay-okay pa man yung mga cheater, kaya kabalo pa makigplastikan, di ba? Kabalo pa mag-care sa imuha. Muna yung, bahala plastik, basta kayo nag-care. Di ba? Usually, pag mag-care kayo ng mga ingunana, kaya mga, sa mga cheaters pa, sa kaagira po na ko niya, o pag mag-care kayo na siya sa imuha, ibig sabihin, nahagin na siya gibuhat ng kababalaghan. Okay ra daw, at least na-feel niya nga nag-care. My God. O sa inyong mga komento ha, pwede sa itong official Facebook pages kay Rowan. Pwede usap sa itong official hotline number. Pwede mo nga mag-text 0975-474-9153. May gabi sa kong manghod sa Tagum City, L. Jane Adaya. Thank you! Salamat sa pag-share sa ito ang live manghod. Si Ma'am Josefina Tinambunan. Mayong gabi ipo. And of course, kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong.
1: Thank you!
0: May gabi, Amy. Sikat na gid kanya kong mommy, bay. Kaminti gina siya nagapaminaw, umulan, uminit, bumagyo. Ayos lang! Basta kay naalang ginapaminti si Mommy Jacqueline Labis nga. Always gina siya bitong nakasubay. Basta pikas pa ni siyang istasyon eh. Diba? Kauban ni sila ni Kuan, ni Martin Navarez Mangiran. Nya karon kay diri na si Mommy. Thank you so much, me.
1: Thank you!
0: Salamat pod kayo, Martin Navarez Mangiran. Kaya nabit-bit gintay ka din eh. Pero kapano gugugasilip ka din? Kaupa. Hi kay Jean Pegarido.
1: Thank you.
0: Salamat kaayo si Christine Famborada. May gabi din ha, ma'am. Si Monski and din yon Cuerpo all the way from Cebu.
1: Thank you.
0: Si Pitpit Digal, maayong gabi din ha sa imuha. Salamat kay sa imong pag tanaw sa ato ang live garong gabi una. Bitaw no atong isgutan ni ato ang Sir BB question since naa pa magiday time. Dobe. Nani na nawag sa text lang niya. Layo-layo siya gamay sa kuha. So unya na ha. Unya na lang. Kay nalimtan tika kay ang giuna na ko bitbit ang akong samin. Ngano bitaw nga kasagaran sa mga relihiyoso kay cheater. Sometimes based ng gihapon. Sometimes amo ni ha mga naipon ako ni siya nga mga nakalap nga mga ebidensya sa tawag ana sa buong dako ng kalibutan. Kini siya ha, iyon sila. Kasagaran daw sa mga cheaters, relihiyoso, because they will be using that to manipulate you. That's out from my ano ha. Ano man, di ba kasagaran, di ba pag masakpan ni mo, no? Kani-kani kayo ha, realidad na siya. Masakpan ni mo siya nga, nag-cheat siya sa imo, niya, mingon din na siya nga, wala mang good, saksi mang ginang Ginoo. Nagi ko na-remember nga niyang gitunglo iyang mama dut. Tabian man kay tao eh. Kabalo na kung nana kay clue. Naya to siya clue. O kung nagtanaw siya sa tong live karon or namina siya sa tuang programa karon, naya siya clue nga siya kung gipanong dumugan. I remembered you said before. Remember? You said before na maski pagmamatay iyahang mama, wala gid-lagi daw siya nag-cheat. Ako rin na ulaw sa gibuhat imong mama, imong itong lo. Bumbuang man dai, sorry. Na-remember lang gid nako tong mga panahon nga grabe gid kay nga mga pasalig mga niingon lagi nga wala man ko gabino ang sa imo. Saksi gid ang Ginoo, nagtanaw gid ang Ginoo sa ko ang nagduko lain pud. Nakita bito ang Ginoo sa imong mga binuhatan. So I hope you're aware na no. Ya kita pud nga mga kuan, kita pud na kanang tawag ana oy kanang dali ra pud kay mo tuo nga kanang dali ra pud kay ma-manipulate nya kanang lingin kay og utok. Ma. Dali ra kay ta makuan, dali ra kay ta ma tawag ana, dali ra kay ta maingnan nga dali kay ta mo tuo. Tuo pud ba ko adto ay ko sure ka. Ayo pud na ayo mo mama oy. E ako man jud iposta akong mama kay kabalo man jud kung wala ko nag-cheat. Dobi kay classmate magiday niya ang iyang kuan. Kuro ba nagbayad sa imong tuition, ha? Char lang. Di na ko mausab ato, eh. Enough is enough. Ay, nako. Ay, Bitobi, ha? Kung naamoy mga labalaan din, ha, ang mga words of inspirations, gikan sa inyo mga cheater na mga ex. Kung cheater na, unya ka mo pa, oh, good luck. I hope masaya ka sa lahat na maririnig mo. Kapoy ba maminaw sa mga ingon ano ko na mga pasali good nga kanang dili ko magbinuang sa imo, itaya na ko kung kinabuhi, itaya na ko ang ako ang pagtuo. Napay uban nagpa-convert pa. Char lang. Ay, char. Char lang. Masing malain mo sa ako. Bito, no? O, sa mga mag-partner din, ha? Karong congratulations. At least, ang inyong mga partner din, ha? Adili cheater. O, palakpakan po sa mga maswerte kayo sa ilahang mga partner karon. Hopefully, nga kita pod puhon-puhon, ha? Kita pod makapartner pod taging ana pareha sa inyo, ha? Karon nga kita padaparan, gid mo. O, nakapalit ka ganina og Turbo Man Enhancer. Ay, naku, baby. Barato gid kay na siya tag 75 pesos lang gid na siya per capsule. Ma-experience na gid nimo ang kaanindot sa tuang Turbo Man Enhancer. Before it was used to be for men only. Pero kay kami mga babae kay curious man gid mi na ay usa sa mga babae nga katropa ra pud namo nga ni dare siya og inom and na found out niya nga o pampagana di ay na siya pampadungag sa kanang libido. And wala siya side effects. Naku, be. O dapat inyuhan na siyang sulayan, ha? Tag 75 pesos lang gina siya biyang ato ang Turbo Man Enhancer. Available na po sa tanang boutique nationwide. O pwede po ka makapalit o discounted price sa mga sa mga clinics nato sa Yes to Health. O ma-experience na gini mo ang duha or tulo kaadlaw. Nga gahi kaayo ang ato ang alam nyo na. Di na ako i-mention sa inyo. Again, para po sa mas masaya na pagsasama, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidno. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Missy Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Ang sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latihan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi, and of course, kining programaha, hatag ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina or diesel ang atong istoryahan, syempre sa kamahal sa mga pamalitunon karon, kinahanglan manigurado gud kita sa kanang tatak international o dili ka ilaron pag-abot sa gasolina sa imong motor or sa imuhang sakyanan. Pagpagasolina na po sa El Ilion Shell Mobility Station, tungod kayang Shell, makita ni mo maskin asa ka sa kalibutan. Pero kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branch sa Maramag, Valencia, and of course, duha ka buok sa Malaybalay. Ang isa is atbang sa Polymedic, o ang isa atbang sa Malaybalay City Hall, or sa Shell Kasisa. Uy, manawagan di ita kita sa mga POV drivers, no? Katong na ay mga subsidy sa government na gusto magpagasolina, ay pwede na mo magpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. At ang ininyo ang mga dugang detalye tungod kay basin ug ma-play na namo siya para sa inyo. Hello, may gabi gihapon sa mga naa sa Facebook Live o nagtanaw gihapon sa tuwa masking gabi na kaayo, no? Di na ko mag-ingon og oras, di na ko mag-update. Mamaya ako mag-update ta kay. Meron mas pirmiro ang update. Balikan gihapon na itong ato ang Sir Vivi question karong gabi una. Ngano daw ang kasagaran sa mga relihiyoso kay cheater? Or pwede mo nga mag-text, ha? O, ang ato ang number kay 0975-474-9153. May gabi, Mami Jack.
3: Thank you!
2: Panihapon na kami. Panihapon na mi. Gimingaw na ko sa mga pagkaon diya sa Hong Kong. Ate Liza Paharon!
3: Thank you!
2: Oy, te, kumusta naman ka, te? Oy, hello sa inyo mga kaubanan din sa Purok, Nara, Gabuyan. And hello, usab, eh, ma, Day? May gamihin diha, Day, Marisa Payot, Banga Kahes.
3: Thank you!
2: Asan, o pa ka natuog di ay, Day? Kanibang. Tugtag sa'yo, Day. Uy, kaya para dili managko ato mga i-vogs, Ani. May gamihin din ha, sa imuha, Day, Marisa Payot, Banga Kahes. And of course, sa iyahang pinakagwapong may bahay. Oh, kasama sa bahay si Roy o sa iyahang mga chikiting na naminaw karon. Hello po, gang texter 0397. Medyo hindi ko din alam yung pangutan mo. Medyo nalilibog talaga. Ana si Arman, nga dili gyud daw magbinuang kay maot gyud daw kaayon na. O, oh, ingon po si texter 020. Ambot lang jud, sindiwa man ko ka-experience. Ana, uy, sana all kay.
4: Sana all!
2: Kana mga wala lang kasuway bito sa mga, or wala mo na kaagi o mga tao nga cheater, well, good for you. No, ing ana unta no, siguro kung wala na ko na naagi, wala siguro ko'y ka ng parihaan ning trauma. When it comes to relationship ba nga, mahadlok na tamo suway kay basing unyag binuangan na ta, na, oh, gamito na po ta, sama sa una. Mauna yung mga linya sa mga nagpailara jud na mga cheater, pangkilatan, unta na. Ay,
5: tama na.
2: Char lang. Kasagaran jud nun ha, gito sa mga, kani kong gitawag na, litanya moments, sabi na kung kita ang biktima. Pero na ako yung mga nailan po ng mga friends na ko nga, na sila yung mga cheater ng mga partner, inya pagka magbalik na ganun sila, no, kay, grabe gid kaya ang ilahang pag-flex sa Facebook. No? One day, kaya nag-yaw-yaw, kaya ang iharong partner, kaya nag-cheat daw sa iha, tapos pag after 2 days, kay, Lord, it's such a blessing. Thank you so much, kay gitagaan ko ni mag-partner na buutan. Dobe. Dobe? Mo ba? Kuya, wag gina ng mga ingon-ana, no? Hi, Cindy! Namina ko karon sa imong program, Dries May Purok 2, Barangay 9, Malaybalay City Firm, Asgar.
3: Thank you!
2: May gabi, diha, Asgar. Salamat kaayo, ha, sa mga BPSO nato sa Barangay 9. Mayang gabi po sa inyong tanan. Hopefully, nga di mo magsawa, mamino, sa itong programa, maski wala na ko'y hatod-hatod o gapi. No? Salamat gyapon kaayo kay gapaminaw gihapon mo, wala mo gapang luod sa ako. Sarap ang good food na ako. No, kaya gina-babygin ako ni sila. Ang gabi po kang Beb Mandalumo naman ni si Art. O sana all ni si Art ba? Beb Mandalumon, kumusta? Hello sa kong Beb, nga gwapa from Art Mandalumon. Barangay Paitan, Porok 5B, Quezon, Bukidnon. Nga nagtanaw dyan sa iyong live.
3: Thank you!
2: Salamat, Art. So what can you say? Art, deliver na siya ko on Art, ha? Walay uso ang gitawag na... Kung sige tawag, Ana, oy. Walay uso ang filter diri sa amo. You know, ang gwapa gidmig suga. No? Ang among suga, mo na siyang ako mga recommended na suga. Kung magpabalay, gani mo. Kung gusto mo nga, kaya nga mag-live-live mo sa Facebook, kung gwapa-gwapa, pwede ninyo nga ipa-install ang white color nga suga o warm white nga suga. Makapahamis? Makapagwapa. In short, pagpataod magposte. Street lights. Ing ana kay ambot nga nabitaw ni no kanang maglaag-laag ko sa gabi sa una magpatungod jud ko permanente sa kana mga poste kay maghayag-hayag man tagamay. Hello sa inyong tanan ha, sa mga naminaw karon, sa mga wala po nag-text sa tuwa pero naminaw gihapon sa tuang programa. Salamat, yung kaayo.
3: Thank you!
2: Ibalikan nato ning atuang Sir BB Question B, kay taas-taas pa man atuang oras. Nga no daw yun, nga kasagaran bito sa mga relihiyoso kay cheater. Mula gito kong giingon ka ganina, sometimes ang mga cheater, mauni ilang ginagamit para i-manipulate ka o para mutuok ka sa ilahang mga bakak nga dosimu ha. Diba? Kaya, diba syempre kapag ka masakpang na nimo nga nag-text-text na rin siya sa lain, nag-chat-chat, wala may uso ang text goal. Ay, uso gihapon. Uso gihapon siya sa mga cheater o eh. Diba? It is very important nga mag-text-text niya pag ulit sa balay, kinahanglan i-delete. Kinahanglan nga imo siyang burahon. Or else, masakpan ka talaga, tas masyashock ka na lang at wala siyang call history. Masyashock ka na lang at wala siyang text messages, like no messages. Mutext mo ngayon ng NTC. Mutext mo ng TM. Mutext mo ng Smart. So nga nung tanan, burado ah. Hi Cindy, anhaon tika diha. Ako pas anon imong bangko. Dadon tika deris negros. Aron makita tika sa mata gutlo. Kailangan kiko ano. Maugid na baby. Musta naman ka. Gwapa lagi. Magkikita na ako. Magabi, Arman. Baby, dilit na pod ka madungog sa tagom sa Davao ko naka-tune in. Unya, haganas pag yun. Putol-putol imong tingog. Siguro, Haim, si Jaime Bumbo, I believe na siguro tayo gitawag na bagyo, no? Bagyo o ni bago? Bagyo. Wala kong kabalo ha, pero basin tungod doon siya sa weather condition kay kapag gamanggod pangit ang panahon, like mag-ulan-ulan, o paglabi na pagsabukid mag-ulan-ulan, ang ato ang tower dito, pag mag-blackout, mo nang maghaganas. Or, possibility, basing walay internet di adto, o, basing walay internet di adto, mo nang dili gita madungog. Pero, Haim, kung naa kay Facebook di ha, pwede naman kunin mong silipon sa Facebook live, kaya nadiligin na siya kuhan ha. Wala tayong filter. Kabalo mo, mailan man animog na ang filter. Kaya di ba istorya man kita. Anong murag na ay lips nga mabilin. Di ba kita mo, anak, kanang na mga filter sa, it's either sa TikTok or sa Facebook. Magbutang-butang ka ang filter. Matingaha kay pag mag-istorya, mabilin iyang lips. Wala man yun. Si Texter 822, may gabi, pod ha.
3: Thank you!
2: Salamat kasi mo ang pagsilip sa ato ang programa. At ang ininyo niya, taod-taod B, ang ato ang putahe confession. Live putahe confession kini siya. So, o niya, taod-taod, pwede na mong manawag sa kuha, o pwede na mong magpagawa sa inyo mga hinanakit. Nalimot ko sa amo ang assignment. Sige lang, sa Monday na lang. Okay. Nalilimot talaga ako. But anyway, sige lang. Basta kay atangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession. Ihatag na ko daan sa inyo ang ato ang number ha. Bahalag para di mo mag-inilugay o niya. 0975-474-9153. Balikon? Grabe naman. Sige, balik ko na to, ha? 0975-474-9153. Okay na siya ang inyong number nga pwedeng matawagan unya. So, kung muhang yata sa inyo, ha? Kung daghan-daghan kayo mo manawag, mag-limit lang taog tag 10 minutes each. Pero depende kung ang imuhang istorya sa kinabuhi, kay grabe ka exciting.
1: Exciting!
2: Grabe ka, kanang gitawag na murag makabagbag damdamin. Ako kang i-extend gamay kay murag interesado gid pud ko maminaw sa imong istorya. Murag wala ko gisip-on oi. kuan lang murag dulit lang gid pud kay ni akong microphone kay ug magpalayo man gud ko as ka mag gamay ang tingog. Oh, mo lang gidulit. gidulit na ako akong microphone pero wala ha. Healthy kay ko ay kabala ka wala ko nagapaulan-ulan. Oh, okay. Lisod kayo magkasakit ko, walay mag-hair. Walay mag-kuan, walay mag-amping. Lagi, mo nang dili ko pwede masakit ka mo. Oh, dili mo pwede masakit din ha, kay walay nag-amping. Wala po yung nag-amping sa inyo ha. May nalanggood ka ng kuan. Basta common sense na lang na, oy. Tugnaw, baby, di ha, diri sa Bohol, di man di ayong, dili gyud, diri sa mga sa Bukidnonyas, very tugnaw kaayo. I think at the moment we are, dili na ko makita, pero murag na amis sa 21 degrees Celsius or 20, or we're coming down to 17. Mo na yung pinakatugnaw. And sometimes, maabot mi sa 14, 13. Mayroon na lang siya kaya magkurug-kurug na ko. Char lang. Ala, wait lang ha. Na wrong bito akong kuanoy. Basta bihaon niya taot-taot at tanginin niyo nga to ang putahe confession. Once again, 0975-474-9153. O para sa to ang mga official mga viewers sa Facebook, pwede mo nga mag-message sa tuas sa to ang official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. May gabi kang John Paul Aligarbes from Davao Oriental.
3: Thank you!
2: Salamat kaayo sa pagsilib ni mo sa toang Facebook Live. O sa mga curious pa di ha? Pwede rin ninyong silipon. Unya na kumudawat og tawag ha? Tawagi ko unya taod-taod sa pagbalik po after pipila ka mga pahinumdum. Yes po, mudawat na ko og tawagi kan sa inyo ha. If ikaw mismo isa ka sa mag-confess mo mga problema din ha, or might as well basing ganahan ka nga mag-share sa imo ang mga kalipay. Yun. Masi manghatag kag GCash. Oh, mudawat ko. Ingna lang ko kung unsa akong GCash number or pangutan na lang ko kung unsa akong GCash number kay ako yung i-relay. Basta unya taod-taod ha, mudawat ko og tawag ikan sa inyo ha. Please lang hangyo lang gid ko sa inyo kay Rated SPG po ang ato ang programa. Stick tong patnubay ng mga magulang atong kinahanglan unya taod-taod kay again basig natin mga maingon dili sila ganahan. Once again sa pagbalik po sa ato ang programa ang putahe sa gabi kauban gyapon ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon ato ng pasudlon ang ato ang live putahe confession after sa pipila ka mga pahinumdum.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Ito man good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlog yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Usa may akong gamiton, boss.
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didikinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: exciting.
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini itong programa gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic. Ilabi na po sa mga mommies nato din ha ang padulong ng mga anak or mga buntis na walay mga budget. Pilian ninyo ang magpa-check up po sa Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may corner Moreno Street. Barangay size, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or atbang mismo sa terminal pakanayan kanang mga bao-bao gani B. O diri na siya sa malay-balay ha. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre ang mga anak, libre usab ang imuhang newborn screening, libre ang kaning pedya sa imuhang baby, ay hak mo uli, libre po ang family planning counseling, libre po ang field health assessment. Limang ka, ikaw pa yung mga anak, ikaw pa yung bayaran. No? Ikaw pa'y na ay cashback. Monang B, kung gusto jud ka nga maatiman po kagtarom, ilabi na pag-abot sa mga midwives, mga buutan kaayo, pili apo nga mga anak o magpa-check up sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung gusto ka o daghang kasayuran, more details, pwede ninyong bisitahan ng ilahang

0: na akit ay mga ma-mention nga mga words na dili suitable sa mga kabataan, mo nang please mga mommy and daddy, palihog ko paki-explain na lang sa inyo ha mga anak na once again ang Putahe Confession is rated SPG.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting! Exciting!
0: Sugdan na nato! So humay na nga yan. Kita, once again ha, live Putahe Confession po, 0975-474-9153. Samtang nagapaminaw ka sa to ang programa karong gabi una, timpla hapod ang ato ang kape, nga lamian ka ayong ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang ato ang pinakabagong kape, nga grabe jud kay kanindot bibino. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho din ha. Kung gusto ginyo nga healthy, gihapon mo. Pero coffee is life. Nindot kayo nga inyuhang i-partner sa inyuhang pagtrabaho sa kagabion ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pag abot sa panahon ana nga matulog na kalik pagka morning ana, ma-regulate po ang imuhang tulog plus naabagin siya glutathione and collagen, makapahayag po sa imuhang pamanit. Available na kana siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. May gabi kang texter 6440. Pimenti gyud siya kag paminaw sa tuong programa. Salamat kayo, baby. Nindot na, baby. Lami na siya gakson, charis. Unsa may lami gakson. Okay, kung kasabot si imong gusto gakson, Armand, ha? Si Imor Manit.
7: Thank you!
0: May gabi, Imor. Salamat si imong pagpaminaw o pag-silip sa Facebook Live. Ma'am, tagpila ang one box anang kape, baby. I believe mga naa sa 170 to 190 pesos per box. Oh, ano na siya sulod? Dosi ka buok sulod. I swear, lamigid kayo siya. Ilabi na kung usaha ka, virtual assistant, or ka nang nagatrabaho ka sa gabi, like nag-atubang ka sa computer, like all the time, 8 hours, nindot kayo ni siya, bidi, yun ka magduka. Pero pag-abot sa panahon nga nag-out na ka sa imuhang shift, nag-log out na ka, o matulog na ka, iya pong, abot na ang sinahan na niya nga murang iyang suguan ng imuhang lawas ba nga. O sige, ting tulog na ron, so kailangan na nimo matulog. Oh! O pwede kang makapangutana sa ano ha, sa Mercury Drug Store. Available ka na siya, Bidi, adto. Naapod na siya sa South Star Drug. Or pwede po nimo bing order na lang nimo sa Lazada, sa Shopee, or sa TikTok. Gupaha, dyan nimo, Cindy, oy. Alo? Imor? Nitanaw lang ganito sa Facebook Live, Imor, ha? Ayoko binuang, Imor. Kaya dali rabi ako mo to, Imor. Siya, Tristan Wyatt Gulay, may gabi idinaasay mo. Salamat, B, sa imong pag-silip sa Facebook Live. Once again, sa mga naakaroon sa Davao Oriental, may gabi po sa inyong tanan. And thank you so much.
7: Thank you!
0: Sa inyong pagkuyog sa kuakaroon gabi una, bahalag ng sinaw na niya itong agtang. Basta kayo nagkuyog-kuyog, gid gihapon. Oh, ganina, ahara mo ito nanawag ganina, B. Pwede naman matawag, biha. Again, 0975-474-9153. Pwede po nga mag-comment ikaw sa tuang Sir BB question. Kung ano daw ang kasagaran sa mga relihiyoso kay mga cheater. Hala, no? Basi namin mga kaagi din ha ang isa po mo sa mga gipang saad sa aran. O kung dili mo manawag, eh, nalang mo ka matuog na ko. Pero itong niagiwe nga po ano, ang putong sinaas itong cellphone nga, naghanday, nagapanawag, tas murag na block. Sorry kayo. O, pwede na magtawag ha. Wait lang ako sang tubagon.

0: going to be?
1: Mayang gabi, baby.
0: Hi, mayang gabi, hi.
1: Lagi na, salamat.
0: Salamat.
1: Mitay kong tawag kay Tagum, wala man mag patingog si imo ang tingog.
0: Sagdi ilang kay basig blackout di adto, basing nagwalay internet ana. Usually pag dili kid minimum madungog either sa Davao or sa Tagum, basing naay problema ilaha mga connections.
1: Kapod na. Ako punggi. Yun en, kwan pod, magkanaas man pod, layo mong good report.
0: Ah, halapit sa?
1: Davao.
0: Oo, lagi. Sige lang. Kay, ato lang silang ingnan kung anong ga kanaas di adto. But salamat ka, ayo, haim, sa imong pag-report ha. O sa may akong maalagad sa imo arong gabi una, haim.
1: Tawag lang ko. Abang ko makadungog sa imo ang tingog. Kaya tra lang yung tawag. Kaya base hindi ay nagpang ka sa madungog man ako sa Davao pero kanaas lagi nga tingog man yun mo. So, langanin lagi nga tingog mo nang try ko.
0: Oh, pero pero naagid ko, Haim, salamat kay Haim. May pa si Haim, igimingaw sa kuwang ubandi, ha? Salamat kay Haim, ha? At least happy kay ko, Haim, nga imong gang iingon sa kuwang gimingaw ka sa kuwa. Pero kabalo ba ka, Haim, nga June 5, muuli kong Tagum? Basi makahapit, nagid ko din, ha, Haim, pero mausimang luod po lagi si Ama. Kaya ang gusto mo ko ni Ama, dito ko matulog. Maglisod man taani, uy, kay mag-attend, bangod ko og kasal.
1: Sabi na kung kaanay na kastagom, kay taod-taod na po nga, di na po madungog, tungod lagi anin tagom nga, di mag-permanente.
0: Sige lang, sige lang. Ato na po, tan. Relax lang, hiyo pang saba. Bantay mong Jaime, oras suko na si Jaime ninyo, do. Kalma lang, Jaime, ha?
1: Nikomend lang ako, hindi kay ani lagi yung permanente ko makadungog sa imo ang electoral. Mangita, dito sa imong tingog.
0: No, mangita. May pa si Jaime. Kamundi, ha? Inga na, unta po ng uban, Jaime, no? Kanang mingawan gani niya. Kung dili ka dungog, kay murag mag-alingas, sa. Sige lang. Gani. Jaime, salamat. Kid ka ayo, Jaime, ha? Sa imong pagpangumusa. I hope nga, okay rapod ka din, ha? O sabay, init ba din, ha? Karon or nag-ulan?
1: Sige, mag-ulan, baby.
0: Emo ba?
1: Nagbaha tong niagi karon, di na kayo tanto baha.
0: Ah, sige, at least kay medyo normal lang po na ang atuang klima, no? But anyway, Haim, thank you, good kaayo, Haim, ha? Pag-amping per me.
1: Amat kay Bibi, nga, tapos, ikaw po din, ha? Amping po, ganun ay kung nag-ampo sa imong programa, nga, unta, madungog na ko, kanya, mag-amping. Ay, mayroon ko, tantagong, pumao, lagi ang problema. Wala nga, nanawag lang ko kay clear naman kayo ang tingog.
0: Sige, akong ingnan ang mo ang technician dito, ha? Kung bakit huwag nga, no? Salamat kayo, Haim. Ako ang i-report dito, Haim. Mangutan na lang kung unsay dahilan, Haim, ha?
1: Okay, salamat kay Bibi.
0: Thank you, Haim. Amping!
1: I love you.
0: I love you too. Thank you. Si Jaime Pumbo ato gid siyang suki nga tigpaminaw, no. Magpangita magkuang rin siya mag-alingasa gid ni si Za. Mag-alingasa gid na siya basta dinha siya makadungog sa tuang programa. Mura na siya kanang makuan. Mura na siya kanang gilagi gayuma. Mao ba bibi? Tama si Arman, uy. Naglibog jud ko ni mo Arman ay. Cindy, pwede mag-request kog song. Please forgive me. Please patugtog lang. Salamat and God bless you. Sige, try na to, ha? Yeah. Try na ko more. Di lang ko mag-promise mo more kay sometimes promises are made to be broken, maya. No? Pero paningkamunta na ko more nga akong di ko kalimot nga matype na ko din niya o ba-play na ko na siya para sa imo. Once again, 0975. Masukura ba ni silag paspasan ako ang number ay hinayon na lang. 0975-474-9153. Ugma po na, magnatay po tayo confession pero dili siya live. So, mao na ninyo ang chance sa karong gabi una nga magpagawas mo sa inyo yung mga gipang batik-batik diha. Ibasig na, basing isa po sa inyo ha karon ang nabiktima ni mga cheater. Unsa ba mga promises nila diha sa inyo ha? Unsa ba mga gipang ingon nila diha sa inyo ha? Nga nakapabagbag damdamin sa inyo ha? Hello, maayong gabi eh. Hello po.
2: Hello, mayang gabi.
0: Hi, mayang gabi. Kinsa ni po?
1: Si Ri Malinaw ni Diri Didi sa Labangon.
0: Cebu?
1: Cebu.
0: O, maing gabi din ha. Ray, unsa man ako ang maalagad? Unsa man akong maalagad sa imo karong gabi una, Ray?
1: Ginaw lang ko sa bisig sa mga komento sa uban nga gininyaw ko na siya sa ilang imong tingog. Makapamingaw mo rin yung tingog dahi.
0: Ikaw, ikaw di ay biwan. Aday kagiwingaw sa ako, be.
1: Gininaw. Mabitang nanawa. Natakdan ko ni Jaime. Natakdan ko ni Jaime na gininaw sa imo. Matay, piramintin lang ka mag... Piramintin lang ka nga ka nang mag... open dito sa Cebu, ha? Na magsigi gindi kami na si Jennifer dito sa imo. Kaya mo na yung ginasunod na yung programa matagalas na ibig.
0: Permintay, manggod ko sa Cebu, bibi. Kadagabi na manggod ko sa Cebu. Except lang sa Friday o sa Sabado, kay wala gid ko ana sa Cebu. Kay syempre mag-rest day po.
1: Ay, mau? Music, ramagod akong usahay makuanan board mag... Kuan ma music ra magud akong ma mapian kanang kag kay gikan sa trabaho lagi magkuan ko bahay. Magkuhan ba music raman?
0: Naaman ko. Eh, kabala ka kay gikan sa Domingo hangtod sa Webes na imong Disney Princess diha sa Cebu. O niya, pagka-Biyernes o Sabado o pagka-Biyernes o Sabado pahuway sa ta o mag, mag-moment-moment ta o ana.
1: Mao. Mayo, kay doon nag-iapun. May, kay doon nag-iapun.
0: Mag-lay-off po siya. Siyempre, kailangan po ito magpa-pamper. Gusto kong kagalingon. No? Dabi.
1: Mabitaw nga. Nalingaw ko. Lingawin mag-iday ang imo mga lisinaw sa imo mag-iday.
0: May po kayo din mag-selos si imong asawa. Ingong ka din haag. Imingaw ka na ako.
1: Hindi. Manay ko ang siyo ko akong asawa. Kay iwa makugo din. Magpunin ako binuang. Ako mo. Makuwi mga kuhan.
0: Inga na, good na. Basta ang imong asawa. Kay
1: hindi man ni...
0: Dili unsa man?
1: Dili man ikuan, dili man ni wa man, dili man ato na kalaki na magbinuang ka og mga kwan.
0: Bitaw pud. Ayato nga kwan. Tinuod bitaw na. Isa pud na sa ko mga na-observe ba kapag ka dili cheater ang partner, pag naagan ni siya kay istorya nga lain, wala gi hunahunaon ang asawa or ang bana ay.
1: Kwan bitaw, kato imong gisgutan, mao na gina sa mga promise bitaw, daghang mga kwan ka nang bitaw imong mga cheater. Kaya ayan, apil na. Kani na namino ko sa imong diskusyon kanina katong naapil na ang iyang inahan, yati na niya pagkuan pag. Muni. Dili man maayo, anong gamiton man ato? Dari na. Taksi ang Ginoo, taksi. Taksi ang Dios sa kita. Nako, datong gamiton man gina mga tulungan na. Isang pagbili sa inyong nga taxi, makakita mo ginang Ginoo, makakita ba niya ang Diyos sa unsay tinuuray nga itong buwat?
0: Tinuod, Jud, Ray. Tinuod, Jud. Sige pa, Ray.
1: Hindi na ito gamito ng... Hindi na ito gamito ng mga po ngayon niya na nga pataksiyo nga ito, o pa niya nga, o, manguan pa, makuan pa, unta ng among silingan sa kwan ka para makuulang dito. O, manguan, manguros pa, manguan pa.
0: Ay, Jud.
1: Manong pa.
0: Tinuod, Jud na.
1: Hindi na siya maayaw gamitin. Kung kung saan, nagsulti ka sa tinuod, tinuod, hindi na ayaw ko na gamit kay maot kay na sa mga kwan, mababae man o lalaki, hindi na siya maayaw gamitin ng mga kwan, tulong.
0: Murag ang pinakalala dito, Aray, katong gitunglon niya yung mama.
1: Oo. Mura ni akong ikapambitan ni mong programa sa pagkakaroon, bibi mo ni akong masulti nga, diligid siya maayaw ganito lang ang mga pulong nga kung para lagi katuhuan sa imong isulti ba, para lagi ka nga ay buutan gaya kini sa kay ganito manong pa, manguros pa o mahimo, manguan pa.
0: Tinuod yun na, Haim.
1: Kuhan na siya ka ng bad na siya. Kuhan bad na siya nga.
0: Ray, naapay mas lalaan na Ray, kaya na siya nga, religyoso lagi daw ko na siya, and para i-prove daw ko nga, wala daw ko na siya nag-cheat, nagpa-convert siya sa lahi nga reliyon.
1: Dili mo na, o bisang pag-untay imong reliyon, o magpa-convert ka, magpa-convert nga daw sa lahing reliyon, dili mo na mo yung basihanan, hindi na pag-untay imong reliyon, kung ano yung kinaiya ginamin mo.
0: Alag yun. Paminaw mo kang Ray. Nasuko na si Ray.
1: Wala ko masuko, Bibi. Wala ko masuko. Kuan lang ka ng... Bili na siya may gamiton nga. Yung nanakawa na. Gamiton lang yun ang mga po nga. Kuan siya. Musuod. Karo nga. Nakasuod na ko na niyong reliyon. Nabutan ako. Nakuan ako. Na, nausap. Ang pwede niya. Bili. Pagpakita rin niya nga. Medyo. Kuan ba? kung kung sa'yo mo kinaya, ayaw, nakita ka ng maong milyon, dili ka ba, nakita rin, at tinuray, hindi man kinaya ang batasan.
0: Tinuray, pangit kayo na ka lang magbalat kayo, ganit ka, niya magpretend ka nga, yung anak.
1: Balat si Bungyas mo na yun, anak.
0: Direct.
1: Salamat sa BB sa pagdawat sa tawag na mo ni Jennifer. Ako lang i-greet ni si Jennifer nga niya sa akong atubangan na nagkisikisigid siya sa kuwan na. Nagkisikisigid niya. Nagkisikisigid.
0: Ala oy.
1: Mga yun lang yung kanta kung makaya sa kuwan.
0: Ang saman nga kanta?
1: Maritis lang ko ka ng kanta.
0: Ang saman nga kanta?
1: Kuwan lang ka ng kung mahi mo i-tatukar lang paliwagan ka ng kung kailangan mo ako kang Ray Valera.
0: Kung kailangan mo ako, Ray Valera. Sige, sige. Walang problema. Ako nang i-play para sa imo.
1: Oo. Kita, salamat kayo, Bibi. O ngayong gabi sa tanan nga naminaw na niyo yung programa o sa tanan mga listeners ni mo.
0: Thank you, Bibi. Thank you! Uy nga na dapat. O, tama ang giingon ni Ray, ha? Kung wala'y dapat silosan ng asawa kapag ka ikaw, loyal ka sa imong partner, maskin pag unsay buhaton nimo, kana imong partner, dako kay na siyag pagsalig sa imo, maskin pag na'y mag-chat-chat sa imo, laing babae or laing lalaki, basta kay nag-build ka og trust, nag-build ka og kanang, okay nang, basta, pagsalig, nag-build ka og loyalty sa imong partner, di yung kadudahan, alam, maskin pag na'y mag-iring-iring sa imo, diha. Wala yun. Walagi pagdududa, walagi bahid ng pagdududa. Orias, may gabi eh. Thank you, Orias. Madungog ka sa Luzon. Dealer. Dili ko madungog sa Luzon, ha? Dili ra ko sa kuan. Dili ra ko sa Visayas and sa Mindanao. Ay, nako, B. Wala pa'y mudare o kuan diha. Wala'y mo react diha sa giingon ni Ray o ni Hay, may ganina. O, basingganahan mo mag-react. Basingganahan mo nga. Mo-comment po mo aning ato ang pangutana din ni ano. O, nga ano daw ang kasagaran sa mga religyoso kay mga cheats, whore. Pwede ko ninyong itawagan once again sa 0975-474-9153. For now, ato siya ni i-play ni nga gi-request sa to ano. O, sige, unyan na lang po mo tawag daod-daod kaya ako nang dawaton inyo hang tawag. For now, pabinawa sa gid ninyo din kanding version kaninga. Huwag mong libutin. Naway, nag-request ko daan eh. B, once again ha, ako lang balik ko ng number kay Bossy Gunya, huwag ka nang gipaspasan, nagid kaay mo din ha. 0975-474-9153. Once again, nga to ang programa, hatud-usab ka na to sa Santon Plus Herbal Soup, ang sabon nga tambaw sa mga baho-baho sa kalawasan, especially po sa mga bahog ilok, sa mga baho og tiil, sa mga gipang alipunga, sa mga gipang buni diha, nako binaanay solusyon ana. Ayon lang kalimot, pwede ka nga mohapit sa mga pharmacies nationwide o magpalit ikaw sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga-anak ng Surandado, dinuro akong kreatin yung taas. Ang ihi, so kung pag-ihi, pagputol, ay video galing matulog.
0: Zaphone Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo po sa ihi, o pira kayo. Pag-araw, wala kreatin, and 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipangulti ka rin, sa mga balatian, yun ang tulayan na ang sa history. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigis!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: ha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong lumang siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Hair, Skin, Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, TSL Komplikado, Herbal of Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
5: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adid to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala gyot?
6: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
10: Alas 11 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Nabita lang sa itong hair. Kaya klaro kayo nga nihigda tas bangko. Bito, Bioy, dili ko magsaba kung unsang oras na ha. Basta dili lang kung mag-update kin sa inyo. Kaya isod kayo mag-update-update, ano. Na-adjoy ka nang na. Masigmalain, manggood mo ba? Hello kang, oy, Marce Magale. Thank you so much yung pagsilip sa Facebook Live. And pasensya yung kayo na yung mga comments po. Hindi na ako ginabasa. I find them so, ano ka nang, irrelevant. nindot ng tambag. Gusto itong nindot ng tambag ni Ray mo o nang mahadok sa Diyos. Ha? Sorry kayo ko anha. Wala kayo kasabot gamay sa imuhag yung mensahe. But anyway, kabalo ko nga ang uban din ha sa inyo karon siguro na nga tulog na nag-prepare mo para sa inyo ang pag-duty ninyo ugma. Tanong nga Jude ng pinahapay diha. Tarungan gina siya as always kaya di naman pwedeng kanang bulingit kita sa live. Si Texter 020 gatanaw yun siya sa kong live maulaw mo sa tao eh. Wala ko yung idea kung kinsa ka ha pero na ako yung idea nga nagatanaw ka sa kong live unsa daw color sa kong sanina ve. Pero bitaw oy kabalo ko nga busy ka ayaw mo karon or siguro na nga tulog na ang uban kay mag duty pa tomorrow and tomorrow is gonna be another day. It's the first ikaw mag-ingon. Wala ko iingon ha basta kay murag ready naman siguro ang uban no nga mudawat sa ilahang mid-year pay. Uy, mong libre mo ah. Kasi ganahan mo nga maglibre mo sa mo sa inyong mid-year pay, madawat ninyo tomorrow, or, syempre, ang 31 is na-fall man siya, o ganang siguro weekend, ma-fall siya o weekend, unya, ang tingsweldo kayo, ma-fall siya o weekday, syempre, kasi mauna na ang time na makadawat mo sa inyong mga mid-year pay, ayun ba, may kalimti ninyo, guys, ha? Mudawat po ba yung ugka ng mga pinaskuhan in advance? Lang. Pero bitabi ha, kung busy man mo or kung kadulong naman mo mag-duty tomorrow or siguro ang ubang na nag-duty ka ron, wala yung mga load, dili maka-message na to, we truly understand and that's okay. But if in case na mag tomorrow sa'yo pa kayo mo and wala na mo namina sa tuwang programa, okay lang yun kayo. Sa mga nagbiyahe po karon, I would strongly recommend pwede ninyong paminaw na nga ang program. Actually, wala na yung program pero nalang tayo mga music na mag-play 24/7 magandang XFM Network Philippines. Pwede na ganun maminaw samtang gabiyahin mo or need ninyo ka ng mga nindot kayo nga mga musika nga makaparelax sa inyo especially sa mga panahon nga nagbiyahe ka kasi pinalayas ka pala sa bahay and you're going somewhere kaya siguro gusto ninyo nga mag-relax. Gusto ni mo nga ma-relieve ang stress ngayon mong gibati din ha karon. Okay lang yun na siya, baby. Please know that we are with you sa imuhang journey karon. Kung asa magkapadulong, hopefully nga makatabang ang XFM Network Philippines nga mapakalma gamay ang imuhang panghuna-huna. Again, welcome po. So, masking kinsa sa inyo, welcome po ang mag-voice out sa inyong mga hinanakit sa tuwang putahe confession. Pwede ninyong ipadala sa tuang official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang sa kuha. Care off Cinderella. Naku, B, basing nakadistorbo na ko sa inyo, ha? Pasailuwa, bitaw ko ninyo. Basta kay tomorrow magkita-kita o magdungog-dungog gihapon kita, ang ato ang programa, syempre, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Oo, ang ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, pampatinaw sa inyo ang mga pananaw, ang ato ang Vision X Plus Capsule. Syempre, ang maghatag sa tuag vitamin D3, ang tuang premium D3 soft gel capsule and premium D3 coffee mix. Kapag ka po sa mga mahilig magpamassage, kung gusto ninyo nga makalma ang inyohang mga muscles o ang inyohang mga kalawasan, gamitan ninyo nga to ang Santon Plus Herbal Oil. Ayaw kalimot, I believe tag 130 at siya sa mga pharmacies nationwide. And kung depressed ikaw, kay nagbuwag mo si mong bebe, para maiwasan po ang depression, pwede ninyong inumuan ang ato ang Santon Gold Herbal Tea. Ato na kina siya antidepressant nga makapakalma sa imuhang panghuna-huna o sa imuhang dughan. Ang mga sabon ng pampahamis, pampakutis, artista, ang ato ang Santon Plus Herbal Soap o Clear Skin Herbal Soap. Ayaw po kalimti para sa mga mag-asawa, ang ato ang Turbo Men Enhancer. Kape nga para sa mga panggabi ang shift o sa mga gusto mo hayag mo puti, gamitan ninyo og inom.

0: Maninyo nga ito ang Santan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Naku, B, napay nanawag. May humahabol. Hello, may gabi eh.
1: Hi, Be.
0: May gabi eh po. Kinsa ni?
1: Kaila ka na ko, oy.
0: Hala, oy.
1: Kaila, mga ito na ko.
0: Mananagna na po tayo ngayon.
1: Kato, gudin mong dito si isa ko na sa White King, Be.
0: Ha?
1: Kato, gudin mong dito si isa ko na sa White King.
0: Gikusin ako sa...
1: Sa White King, di ba? Naging free ka sa Valencia sa wala sa White King.
0: Ikaw ni Mark?
1: Yes, po.
0: Uy, it's been a while. Kumusta naman mo din, ha? Wala na, mura. Dili nagikunin yung love-love, ay.
1: Love-love, mong ganda ka. Mong namino, ganito kasi mong program kay love-love ka.
0: Amo ba? Sorry na. Kumusta naman si Mark? Kumusta naman ang ito, mga buhay-buhay din, ha? Kumusta naman ang buhay single?
1: Gimingaw, lagi ko nyo mo,
0: mo, sige lang kay, medyo busy pamagod ako ang kinabuhi rin. Pero gusto ko mo anhad niya, kay gusto ko magpamassage because I'm so stressed.
1: Hindi. Na itong last time ba, namino ko sa imong program, nagsigil, nagtawag sa number, di ah, 3-3 man di ay.
0: Katumurag katura to siyang adlawang nga natunong.
1: Anak ko ba nga, lagutan ako eh, kaya nga hindi mo ko kasulod nga, sige man yan, i-plug ang number, di ah, 3-3 man di ay.
0: Nasuko na lang, huwag ka po ka mangluod at sa ako, ah.
1: Laoy, ingana basta mga loyal, dili basta ng loob.
0: No, dapat yung ano, diba? Salamat ka, ayob yan. Thank you! Nagyapong ka dito sa terminal?
1: Yes, tomorrow, dito ko.
0: Ah, sige. Si Ate Honey, kumusta?
1: Narap si Honey, diriga, higda-higda. Huh? Mali na, mampagdali mo, nakadawag mo kasi nandiyan niya bro.
0: Ay, naas si Honey, ugma?
1: Sa?
0: Eh, unsa oras?
1: Ambot.
0: Tarong ba?
1: Chat lang.
0: Pangutan, ah.
1: Chat lang.
0: Oh, i-chat ko ninyo kung unsang orasa mo na adya ka ng kamunduha ang naadin ha kayo magpamassage ko.
1: Ah, sige. Ako orasan ulit.
0: Ah, bantay ha. Bantay ha mo. Basi maka...
1: Ako pasalubong.
0: Ay, sure. Kapi na po. Eh, kapi na. Uy, Santon Plus Coffee Mix. Siguro kung pwede daluin. Okay na?
1: Okay na. Okay na. Lami, nanggit ng kapi ha.
0: Sige.
1: Kanyang ito tawag na, nakakapi ka na, nakakilinsin ka pa.
0: Oh, syempre. Sige, ugma ha.
1: Oh, dayan. Unsa unsay ko ano mo ron na question o unsay ko an?
0: Mauli na manggali ko na unsa ka?
1: Mauli na ba?
0: Oh, mauli na ko.
1: Dampo.
0: Duty pa man ka. Duty pa man ka. Pero mauli na ko.
1: Wala ko nagduty ron di.
0: Ay, asa di mo ron amo sa aha di mo ron.
1: Bag boarding house pero kun ko.
0: Tama di ay ba tama di ay. Sige lang tomorrow na lang ipa-chat ko kay Tihani ha.
1: Shoutout na lang ko eh.
0: Sige, go ahead.
1: Shoutout na lang na ko ang kuwan, ganun ang mga kaubanan dito. Ganun na lang, di na natin isa-isa kami.
0: Ay, maramang daluin.
1: Ganun, ganun.
0: Ah, sige.
1: Pero, most typically, kung shoutout ang mga pinakagawa ka dito nga ate sa talan, ang mga atihani.
0: Ina siya, congratulations, our future teacher.
1: Oh, future teacher na niya. Marap ka rin naman, magiguro mo ano.
0: Ay, sabo. Uy, basta ha, ipamessage ko sa iya kay basing ugma, makalaag ko, Valencia ugma. Ha?
1: Ayan, shout out na yun ako ang nag-birthday ganina, si Roy Cahos, ang anak ni Rondel. Kailan mag-Rondel na?
0: Oh, uy, happy birthday, B.
1: Fine, ikaw 1-year-old, kailan ka manghurat ganina po?
0: Ala, uy. Sige lang. Makabawi
1: mo yun. Maligo mo ganun na, B.
0: Ah, mo naligo?
1: Andrea.
0: Ah, sige, paibog. Alam, dyan mo. Dingi. Wait, what'd you message ba nga? Nangaligo, gabibili ka mo, apas. Sige lang. Kabalo ko nga na, ay panahon nga makabawi, iragihapon ko sa inyo, di ha?
1: Oh, ana, good day kay. Ayaw, good, takawala. Saglaong nga di nakakabawi na mo. Kaya gininga, no, good day. Sa tinawad lang? Gininga mo kasi may pagpangusi, pagpanghapa. Hindi tayo mo kayo mura dito ang sa'yo. Mas yung nga rin mo gagawa sa'yo.
0: Alangan kay, alam mo, do, basta love gudon ni mo ang usa ka tao, andam daw ka nga kusiun ni mo siya, imo siyang ka ng hapakun. Mo nang kusiun, huwag hapakun, gindi ka, lain po imong tapal akong hapakun, huwag ko kailaad to. Sige. Uy, ugma ha, puhon ha. Ipamessage ko ni Ate Honey.
1: Sige. Nga, namila sa ano ni mo rin na,
0: sige. Amping mo di ha.
1: Then, request mo lang kung song.
0: Sige po, ansa man.
1: Paan ko na Shape of My Heart.
0: Shape of My Parang Heart. Na,
1: Shape of My Heart by a Backstreet Boy.
0: A Backstreet. Ganahan.
1: Parang na, name mo.
0: Thank you.
1: Hindi nga, mo.
0: Again, thank you so much, B. See you po, hon.
1: Thank you so much, Be. And,
0: love you.
1: Good night. Love you too.
0: Night-night. Hindi mo itong ako mga kaubanan, no? Mga kaubanan ako diya sa may Valencia, si Mark, si Etihani, basta daghan, si... Kalimot na ko, eh. Muna, yun kang anang utok. Limot-limot na ang Ida Run. Anyway, muna naman kita igong oras. Salamat kayo sa inyong panahon. Nga nagstay mo sa mo for a couple of hours. Ugma, ayaw mo kalimot magguyog-guyog. Yapang kita ugma sa sasamang oras. Alas 9, hantar alas 11, imedyo post kagabi on. Sa programang Putahe sa Gabi, live ninyong madungog sa Tibok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. Makita o sa mga official Facebook pages. And of course, madungog sa official radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Sa ngalan na lamang po sa akong mga sparring partner as likod, sa mga pikas lawak, sa mga lawak-lawak, higdang kayo. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bago hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar El Bonbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapiga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
18: Sister Pain.
19: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
22: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
21: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, namin sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gito siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay? Ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee? Nang apinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
20: Nang apinaka, gitambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
23: XFM!

0: sa XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
2: XFM!

0: sur XFM.
1: Sauna, what are you doing? Yep. So can't get a me now go XFM? Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Napagiguyo, yap. Listen po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katrupa, exciting.

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa mong ka makakita isda nga panghatag? Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Kina?
8: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call the doctor.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Victory Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Victory Plus. Dali ragyan siya magkawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina, sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycle, mga po ni ilang ginainom. Dali ragyan sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Victory Plus.

0: sa XFM.
1: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: Inoka sa XFM.
1: Hoy, Maji, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Dun na din na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay dun na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gamin mo dahil tiil sa uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe ikitin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par! Ali bagol par? Pakuratira ko di mong asawa par. Ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
10: Exactly.

0: XFM.
1: Oy, par. Pakuratira gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na put, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Nga na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, naglooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen, Santone Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukarang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon ug Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santander's Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santander's Coffee.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape lang din gamay na mag-kape sa sagadlaw.
3: Na, katulo. Na, ikaduha.
4: Sukat so, pag-inom ni Manning sa Santander's Coffee Mix. Sa may ginabati na
3: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, naulian.
4: So, kinipalit gani mo.
3: Gipalit na
4: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santander's Coffee Mix. O, usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ko nakayon mong ko.
5: Nakape na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat, sa dihang, sukan ko naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tari siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Uy.
1: Wake up!
0: Ala, tapad ito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong rin ba ko matulog ko, tita? Kumagdaman ko. Mananday rin ba ko?
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kaadaad lang. Kinina akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gano'n na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimonga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.

0: Mina o Ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: ơi, mệt ra.
1: Lì bực cơ bà.
0: Nga nông nâng lì bực măng cả.
1: Quân cho cô bị lì ơn. Cả nàng cả phá. Ô phá ngẹt.
0: Ai nà ả rà nà sẽ mù hà đồ đông mệt ra. Cùng đi tù cà sà gua phá. Nga phá sakitan ra cả. O đi tù cà sà pangit. Nga mag sakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaw nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay! Abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yan, medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragid na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko, hiluta lang sa ako karon.
11: Lahi gyud, basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gyud kanin maglabad ako ang ulo, pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcast. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ado na gi-alibyo ang akong pananaw, nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata o magluha-luha. Muna, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratin ako di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katropa, exciting!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Sebelum kadung, nyato asing ko pisos. Maka grocery ako, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kanan ay CCTV.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang piging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. So katong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. So lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. So kadato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy.

0: healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
3: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
2: Ay, salamat.
3: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sip o kilanat.
2: Ikaw po, pag inumog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
4: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini, ubay-ubay nga mga sakit wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yung ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito nga program. Ang ingredients niini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: galing sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Morning na, morning na, morning na, morning na, morning na, good morning! Maragwa man na mao. Good morning, Pilipinas! Karagaring John, Ogagosan del Sol, kumusta and welcome! Yan na ba kita mga katropa sa itong panagubaduban sa programa Exciting Pilipinas ning Adlaw nga Lunes. O nang arangkada, o nang birada sa bulan sa Hunyo 2026. Kuan mga katropa, unang panid sa buwan sa Hunyo. Astilan, hapit ng December. Tunga na dahil mga katropa, ang tuig ba no? Perterang dali akayo. Ni Anata, ni Tongtong na usab sa Junyo. Bye-bye, Mayo. Hala, mayong morning sa tanan mga katropa. Sa mga nagmata na diya, nakamata na, nakapasalamat na mo mga katropa sa ato ang Supreme Provider, ang ato ang Lord Jesus Christ. Sa lain na pod nga adlaw, lain na pod nga pakigbisog, laing bugno sa kinabuhi mga katropa. Maliwala pa man sa mga hagit, sa mga kalisod, kawaladon, kagutom, uban pa nga mga hagit mga katropa nga atong gisagubang. Dili lang diri sa tua, kundili sa halos sa tibuok nga kalibutan. Ana nga sa kanunay, ato yung pangaliupo mga katropa, labi na niyong adlawa ang safety o ang mga panalangin grasya atong madawat. Aron sa ingon yana mga katropa, makahimo kita. Sa ngayon ato nga pagabuhaton, nga kanang uyon pod sa iyang kabuton. Labi na sa atong mga kaugalingon, sa ato ang mimbros pamilya, mga higala, kaparintihan, bisan pa man sa mga kaaway, kaaway sa prinsipyo o baruganan. Siyempre, sawa pa nagmata diya. Ala, mata na, bangon na, tangtangan na, ibta na, kay buntag na! Matangtang na ng mga kutay sa muskitiro mga katropa o maimot na ng mga kordia sa nagkalain-lain ng mga ipang saksak. Parang hayahay na. Okay, kaling sayo pa sa kabuntagon mga katropa niya. Mag-umok-umok pa kanya na importante ng mga trabahoon. Labi na din ng adlaw ang Lunes mga katropa. Ting duty na sa mga nagkalain-lain ng mga kaopisinahan, mapribado man o panggobyerno nga buhatan. Pero ang kami mga katropa, gasugod na may kagahapon pa. Okay, kuan man mi. Sunday to Friday. Sa government, Monday to Friday. Nabalik na ba itong kuan? Kaya gikuan man ito mga katropa, katong miagi, Monday to Thursday. Pero murag na naman ito, nabalik naman ito sa Monday-Friday. So, Moni, alam na sa mga mugbiyahe, doon sa layong bahin kay siyempre, katong mga mag-duty diri sa may Kapitulyo, nga tuas sa mga naglain-lain ng mga lungsod, mo miyahe ng mga katropa. Kay para dili ma-late sa trabahoan. Kakatapos lang mga katropa sa gipahigayon niya palarong pangbansa. Kumusta naman ang uban niya? Naka-recover na mamon. Lisod pa recovero, no? Kaya bago pa man. Ang programa na ito mga katropa, gatot ginika ninyo sa usas mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang produktong Premium D3. Subok na mga katropa sa mga namo diri ng mga empleyado. Labi na ka ng mga luya-luya sa mga lawasan, gumikan sa mga bugat ng trabaho, mga mataptan kag mga trangkaso tungod sa panahon nga gautro-otro mga katropa. Maning i-premium D3 na nimo mga katropa kay aron nga maalibyuhan ang imuhang gibati sa kanang medyo o dali-dali. Kay instant energy man mga katropa ang imong mabatnan. Tungod kini sa pagpakusog sa virgin coconut oil, sa moringa oil og siyempre ang vitamin D3. Gama na sa Yes to Health mga katropa ang mapalit na sa mga nagunang drugstore nationwide. Og pwede po sa online, pinaagi na sa Shopee o Lazada.
Og diri po mismo si Bian mga katropa, pwede po na ninyo nga mapalit diri nga dapita. Sa mga nakakaroon sa ilang mga panimalay, kay nga to nga servisyo mga katropa 24/7 sa duha ka mga frequency ang XFM 91.3 o ang XFM 95.7 Bayugan na seri. Sa mga anak sa sakyanan, og asama mo na imutang karon mga katropa nga nakapaminaw, pwede mong mo komento sa ato ang comment section aron matagaan na itong pagtagad mga katropa. Pwede po diri sa ato ang numero nga gigamit ang 0981-1525-275 parang matagaan na ito og husay mga katropa. Husay mura po dahil og gubot ang atong programa mga katropa, balitaan at musikahan. Mga kasika, sungihong sa mga nagkalinlain ng lugar mga katropa, labi na sa

isgutan mga katropa ang mga nagkalain-lain nga ang ayan namo nga ipadangat diya kaninyo kaninyo namong mga suking tigpaminaw. Okay, ang amo adre mga katropa ang katuyuan para mahibaw mo o galing nahibaw na po mo madugangan nga nakahibaw naman ka na. Sige lang. Ang importante di ang pagkada ay abi na kogoan. Batong dugangan mga katropa. Kaya siyempre natapos naman ang palarong pambansa mga katropa onya ang musunod sa 2027 ang Quezon City matun pa mga katropa. Siguro sila mo'y mingdaog sa kuan pahangyu ay unsay proseso ani mga katropa, pahangyu ay ba, pabidingay ba, unsay proseso ara sa pagbaton nga mahimo kang host sa maong prestigyosong padula mga katropa sa tibuok nasod. Sa laing bahin mga katropa, formal lang natapos matod pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang upat kaadlaw nga state visit sa Japan. Mauday siguro mga katropa nga wa nakapahigayon ang presidente sa pagtambong mga katropa. Hinoon nakapadalaman siya ang mensahe. Kay matod pa mga katropa, iyang gihulagway ang maong biyahe nga highly productive o constructive human makuha ang mga importante sa kaning gitawag nga kasabutan sa ekonomiya, seguridad, diplomasya alang sa Pilipinas. Ning kuan mga katropa sa pagkani nakigaalayon nagigamigo. Okay, matod pa sa presidente mga katropa ang maong pagbisita mas napalig-on pa sa sitinda katuig nga relasyon sa Pilipinas og Japan. Oy. Sabi ni palakpakan nato ni sabi ni. Kay mas napalig-on pa manday ko ng mga katropa, bot masabot. Lig-on na gipalig-on pa. Kay lakip mga katropa sa mga nagunang highlight sa biyahe sa maong pakigpulong ni PBBM nila ni Emperor Naruhito og Empress Masako ingon man kang Japanese Prime Minister Sanai saan ni pag pronounce mga katropa Takaichi. Pasa. Hapit ba iaputan na hapon mga katropa? Okay, sa history sa Pilipinas, doon na ba ito ay mga gubot-gubot mga katropa kaniya itong wapata na tao. Okay, buot sa kupon sa hapon ang Pilipinas. O na nga siguro kung nailog pagyod kita mga katropa, wa siguro kuan taron dili ta Pilipino kuan siguro taron Japones pikot-pikot unta ang atong ilong. nagkasabot matod pa ang duha ka nasod mga katropa nga isa kang ilang relasyon ngadto na sa usa ka comprehensive strategic partnership. Muni ang nasabutan sa duha ka nasun mga katropa ang kaning relasyon sa kining komprehensibo o kining systematic kanabitawang strategic partnership mga katropa. Doon na yung mga sa mga kasabutan nila ni mga katropa kaya parang mapalapdan sa Pilipinas o Japan ang ilahang kooperasyon sa nasod, depensa, enerhiya, artificial intelligence. Muna ba yan ang pinaka naguna karon mga katropa? Ang AI. Onya ang trade mga katropa o maritime security.

0: Kaya kining mga aspito mga katropa, labi na ni ining dipinsa. Kaya sayo to mga katropa nga nabi ay tigsungog-sungog po sa tuwa. Unya raba o badlongon kay mamumba raba pong tubig. Saan sa mga importante kayo mga katropa ang kining dipinsa. Unya ang sunod katropa ang kining enerhiya. Okay, kung maluya ang tao mga katropa, way enerhiya, maura po ni sa nasod po. Medyo o kung yun, maay questionably kung ang enerhiya medyo kulang-kulang. Labi na sa kabaguhan mga katropa, kini naging artificial nga intelligence. Ya, mo na bigin ni pinaka kuan karon mga katropa, bitaw nga ang uban. Nawad ag trabaho ni ining artificial kuan intelligence. Onya hinoon nahimo pod nga mapasayo nimo mga katropa. Pero mo ligina. Depende sa imong pag-apply sa maong kabag-uhan nga teknolohiya o kining trade mga katropa. Usa po ni ka usa sa mga dako pod nga tagaag importansya mga katropa og ang maritime security. So unsa makay ikabaylo nato dito sa Japan? Og unsa po'y makuha sa Japan gikan diri kanato? Og siyempre ang paglusad matud pa mga katropa sa negosasyon para sa general security of a military information agreement. So muning mga katikaran mga katropa, tuhugon ninyo ni unya ang kompletong detalye nini sa Express Balita sa Buntag. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang ang mga katikaran human ining mga importanteng pahinumdom. Standby. Exciting Filipinas.
1: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bar, aliba, pakuratira mo nang imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Trangabaw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, magputol, may gabi yung hindi matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami, anatulog, nakaiko, sa kong ihi, upira kayo. Garo, wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian, yun ang suraya na ulog ko sa Yes to Reality. Ibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatunog og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupmar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupmar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taganap.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Tong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag yung lain, makapawala sa sore throat na ko. Sister the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Kung sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell?
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinamingawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito pa ka nainom sa Santo Plus Coffee Mix?
5: Wala magbisod ko bawas. Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
6: Sinta kong taba ang Santo Plus
5: Coffee Mix? Okay kayo.
6: Imong bana. Kumusta pag inom sa
5: Santo? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanana ko mga silingan. Pag inom aning Santo Coffee Mix. Sending dot guys.

0: Sporting, Filipinas.
1: Balik ko, panayin kita mga katropa. Din na sa itong panagkupunan sa programa Exciting Pilipinas ni Adlong Lones. Lami ko kayo kay katawa ba? Sige, nagkatawa ba? Lami kayo, no? Yan ang rasa mga katropa. Gatong kinikaninyo sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa, mauni ang makapaboost sa itong immune system. Aron nga matabangan ang itong kalawasan mga katropa, nga mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng musulod sa atong kalawasan. Wala nga pakusgan ginato kanadlaw mga katropa ang atong immune system nga mao kining nagsilbing kasundaluhan sa ato ang kalawasan. Maayong ay mapalit mga katropa, hapit na limtan. Mapalit ang Santhon Vitamin C sa mga nagunang drugstore nationwide. Pwede pa rin sa atong sibihan. Og siyempre mga katropa, gama na sa Yes to Health Incorporated. Good morning kay katropa ang Gloria. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed Monday from Bayugan, Nasere. Good morning kay katropa ang Gloria. Siyempre sa mga Bayuganon nga nakapaminaw karon nga matakna ang mga katropa. Maayong morning dia kaninyo. Naot nga naamo sa Kaimsog, Kapiskay, Mayang Panglawas, sa silingan nga mga kalungsuran, o siyempre sa mga kabarangayan o kaprukan, kung asa man mo nimutang mga katropa nga nagkapaminaw karon sa ato ang programa, o sa mga naka-view sa Facebook, nakapaminaw sa XFM application, o siyempre sa radyo mga katropa. Kaya ang pinaka kuan ani katong wala pa internet, dire magita sa radyo mga katropa ang uban gani katong puno. So maayong morning dia kaninyong mga katropang solid katropa gyo. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang pang mga katikaran naman sa mga importanteng painumdom. Standby.
0: Exciting Filipinas.
2: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, o sagog ka. Exciting.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yefto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Ang Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
5: Ibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
8: Hili pa ka magkape.
7: Santon Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
8: Kumusta ang imong pagbawa?
7: Arang po, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa glasa yun. Ako nga gituyo, agad sa istasyon tong una. Tungo na pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog.
9: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: abdog abman. O si sudan ni mo, master?
1: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, anoy. Kung siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Niya na ginamos. Na ay pinislat nga kamatis ba? Anday niyong hakap?
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ako sana?
0: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Balik ko, gampanin mga katropa sa itong panagkumanuman sa programa Exciting Pilipinas. Doon na kita sa 6 minutos ang milabay sa alas 5. Inurasan mga katropa, itong ginikaninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa, mao kini ang kape nga gipakusog sa kamunggay, mangustin o suya bean. Nga makatabang gikini mga katropa sa itong kalawasan kay naanad naman kita mga katropa ng mga pi. Kung kapi naman lang mga katropa ang isgutan di rin nata sa kapi nga makatabang nga adunay makaalibyo mga katropa sa atong kalawasan nga gama sa Yes to Health Incorporated. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. O pwede po di rin mga katropa sa ato ang sibihan. Dali kaya tamo diri mga katropa, laglaag lang mo, soroy, para nga makapalit mo sa maong produkto, pwede po sa online, pinaagi na sa Shopee o Lazada mga katropa. Wala nga, sa pamainyo hagi langanan sa katongwa pa nakasulay, pagsuway na mo mga katropa. Paborito na ni katropang rigor na diya sa may Saint Irene. Si katropang Wilma Joaquin na diyari na, maayong buntag katropa o sa imong mga kauban, Anchorman. Anchorman. My morning po, katropang Wilma Joaquin. O sa tanan yung mga naminaw sa programa ni ining panahon na sa radyo. O asama mo na imutang mga katropa, maayong morning sa makausapan diya kaninyo. Labi na sa mga nagsaulog sa adlawng natawahan. Happy birthday ninyo mga katropa. And dirita sa ato ang weather update. Ato ning Siron ang atong weather update mga katropa kay kaganihang mga alas 4 nagapagawas na og bulletin ang pag-asa para karong adlaw sa adlaw nga Lunes pizza ono sa Hunyo Dosmel 26. Kaganihang alas 3 matod pa mga katropa para karong adlaw ang sintrong bahin sa typhoon nga Duming. Doon na kini mga base sa mga available data mga katropa, doon na kini gilayon nga 650 kilometros sa may east sa northeast of Itbayat, Batanes mga katropa. So, nahuman na itong isa ni sunod naman po ning isa mga katropa. With the maximum sustained wind mga katropa nga doon na 130 kilometros sa matag oras sa sintrong bahin ini. Unya ang huros sa mga katropa kay Sinto Say Sinta. Medyo og doon ay kusog-kusog ini mga katropa kay Sinto Say Sinta man. Mas kusog pa ni sa bus. Nga naglihok ni siya padulong mga katropa sa may northwestward. Nga doon ay 15 kilometros matag oras. Bagal raba kayo ang iyong lihok. Morning niya naka-apikto ditong napita sa may northeast of Ibiat, Batanes. Samtang southwest monsoon usab ang makaapikto sa Central Luzon, sa Southern Luzon o diri sa may western section sa Visayas. Ni ang kahimtang mga katropa mo nang diri sa tua sa Mindanao. Partikular na sa ito ang areas Mindanao diri sa may Caraga region. Siyempre, dire sa to ang dapit mga katropa. Doon na kita ay mapanganuron ng mga kalangitan. Inubanan sa mga patakpatak ng mga pag-ulan, kilat o pagdalugdog. Tungod kini mga katropa sa ining south to southwest ang direksyon tungod sa kining localized nga thunderstorm. Maning atong makuanan mga katropa. Inay ang hangin at tulas kasarangan nga magagikan sa south to southwest mga katropa. Unya ang about adunay 2.1 metros agikan sa punto size ang kahabugon sa maong bawod sa kadagatan mga katropa. Unya ang adlaw musubang ni karong taon-taon sa may alas 5.26 sa buntag o gamusap sa kini unya sa may alas 6.22 sa kahapon. So, maning itong updates panahon mga katropa sa itong mga biyahidor dyan, labi na sa mga magmotor. Ay gyud mo pag kalimot pagdala sa inyong mga raincoat aron nya kung mo ulan man ugaling dili madilatar yung biyahe kay kung wala mo yung raincoat siyempre magsilong-silong mo sa mga waiting shed kung asa mo dapit makapasilong pero og naa mo yung raincoat diretso ra ang biyahe makapadayon ka kay na naman kay pandong mga katropa. Sa dirita sa ato ang mga lokal pod nga mga katikaran mga katropa kay ato ning siren kay ang palarong pambansa malampuson maton pakining na pahigayon. Siyempre dire sa ato ang area sa Agusan del Sur. Ato ning siren sa report pinaagi ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, ang imuhang report, mayong morning.
2: XFM Report.
3: Yes, katropang ala, opisyal nang gitakpan sa Dato Lipos Bacapandong Cultural Center kagahapong adlaw Mayo 31, 2026 ang malampusong pagdumala sa palarong pambansa 2026 sa probinsya sa Agusan del Sur. Gisugdan ang closing ceremony pinaagi sa Unity Parade opening production og pasundayag sa mga talento sa mga local artists og mga delegado gikan sa Dagrayan.

0: Sabanir ngadto keng Quezon City Mayor Maria Josefa Josefina G. Belmonte isip sa sunod nga mag-host sa palarong pambansa 2020 City. Natapos ang maong seremonya pinaagi sa Unity Cauldron o Unity Dance nga nagdala sa mensahe nga we rise as one, the ultimate palarong pambansa. Mga katropa, kadunayang malipayon ang inyong panag-ipon kauban si Mr. o si Mrs. gamit pinaagi sa paggamit og Turbo Dietary Supplement for Men. Alang sa Dekusong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Rial Buro Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
1: Dangkaing salamat katropang Ray sa maong report. May kalambigitan mga katropa sa kalampusan sa gipahitabong palarong pambansa 2026 dere mismo sa toang probinsya sa Agusan del Sur. Tabok-tabokan na to mga katropa ang mga kasikas balita po sa itong mga kaubanan sa mga nagkalain-laing lugar sa toang mga kaubanang estasyonan. Kay matod pa mga katropa dito na sa may Davao nga area mga katropa, mas ubos nga singil sa kurente ang naguna ang Davao Light Davao region sa Mayo 2026. Ato ning siren pinagi na sa report ni katropang Gab Alas sa XFM na Tagum. Katropang Gab, sa imong report.
2: XFM report.
3: Naguna sa mayong balita, alang sa mga konsumidor sa kuryente sa Davao Region, human mapakita sa pinakabagong datos nga ang Davao Light and Power Company kung DLPC mao'y adunay labing ubos nga residential electricity rate alang sa bulan sa Mayo 2026. Base sa report, ang residential rate sa DLPC miabot lamang sa 10.35 pesos kada kilowatt hour nga mao ang pinakabarato taliwala sa mga electric distribution utilities sa rehiyon. Gisundan kini sa Northern Davao Electric Cooperative kon Nordeco nga dunay 10.59 pesos per kilowatt hour og Davao del Sur Electric Cooperative kon Dasoreco nga dunay 10.75 pesos per kilowatt hour, samtang ang Davao Oriental Electric Cooperative kon Dureco ang adunay labing taas nga residential rate nga 11.76 pesos per kilowatt hour. Sabahin sa negosyo og komersyal nga mga konsumidor, nagpadayon usab ang paborableng singil sa DLPC nga adunay commercial rate nga 9.84 pesos per kilowatt hour. Ang Nordeco nagtala og 9.74 pesos per kilowatt hour, Dasoreco og 10.71 pesos per kilowatt hour, og Dureco nga adunay 10.80 per kilowatt hour. Gipakita usab sa datos nga ang Dasoreco lamang ang naka-record og gamay nga pagsaka sa residential rate alang sa Mayo nga adunay pagtaas nga 0.0233 pesos per kilowatt hour kumpara sa miaging bulan. Bisan pa sa nakalain-laing presyo sa kuryente sa matag distribution utility, nagpakita ang report nga nagpabilin nga ligon og kompetitibo ang power rates sa tibuok Davao Region nga adunay mga kumpanya og electric cooperatives nga nagpadayon sa pagbalanse sa gasto og serbisyo alang sa mga konsumidor. Mga katropa, kaping healthy, doon ay lutatayan ang collagen ay mong ipagkita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
1: Dangayang salamat, katropa ang Gab. Samtang tabuk-tabuk na mga katropa, dito na sa may Bukidnon nga area. Doon ay driver, dakpan sa by bus entrapment operation, armas na sakmit. Ato ning seron pinagi na sa report ni katropang Rostom Villafranca sa may XFM Bukidnon. Katropang Rostom sa mong report.
2: XFM Report.
4: Wala na makaiktad pa sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit kung CDE yung Malaybalay City ang usa ka target sa bypass entrapment operation. Pasado alas 9.05 sa gabi, Mayo 30, 2026, sa may Purok Gis natin asan Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Dinakpan na ilang si alias Ray, 37 anyos, Minyo, driver, residente sa Purok 5, Barangay 9, ning syudad. Nakumpiska sa mga otoridad atol sa mong operasyon ang usa ka homemade break open 20 gauge pistol, sling bag, Honda XRM og 3,500 pesos.

0: Os nga budol mani sa karon ang dinakpan paslak na sa Malaybalay City Detention Facility o kasong paglapas sa RA-10591 kon paghupot sa illegal nga armas ang ipasaka sa korte batok sa maong dinakpan. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Magsanton Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Samtang sa dugang pang regional nga mga balita, katropa, motorista nalatayan og truck patay. Ato ni Sharon sa report, pinagina ni katropang Jonathan Lee Soriano. Katropang Jonathan sa mong report.
2: XFM Report.
3: Nakalas ang kinabuhi sa 32-anyos nga driver sa motorsiklo human kini nalatayan sa dropside truck kapasado alas 4 sa hapon sa may Sayre Highway, Barangay San Miguel, Maramag, Bukidnon. Giikataho ang biktima residente sa Antuyod na pangantukan Bukidnon. Samtang ang truck gimaniyo sa usa ka 43-anyos nga lalaki residente sa Purok 98 Dagumbaan, Maramag. Sa investigasyon sa Maramag PNP na sa Iran, ngang duha kasakyanan nagdagan sa pareyong direksyon padulong sa Maramag proper. Pag-abot sa kurbada nga bahin sa dalan, kalit kinawalaan o kontrol sa manubila ang driver sa motorsiklo o ginatumba hinungdan nga nalatayan kini sa truck. Tungod sa hitabo, nakaangkon o seryosong samad sa ulo ang biktima. Kinsa gidala dayon sa Maramag Rescue Team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod, apan gideklara kini nga dead on arrival sa atinding pisisyan. Voluntary usab nga nitahan sa iyang kaugalingon ang driver sa truck ngadto sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayat ang disgrasya sa dalanan, kinanang kanunang tin-awa nga itong pananaw, pinaagis pagtumar o Visionix Plus Softgel Capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa tropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: Sa katapusang bahin sa detalye sa itong balita, mga katropa, drug surrendery ang dadakpan kini sa search warrant operation dito na sa may Jinsan. Sa erontani sa report, pinagina ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa report.
2: XFM Report.
4: Sigop ang usa ka lalaki nga kaning drug surrendery human nga nasakmit ang ilegal nga droga og mga drug paraphernalia sulod sa iyang pinuy-anan atol sige pahigay ang search warrant operation sa mga personahe sa Tinagakan Police Station alas 4:22 sa buntag ning nakalabayng adlaw sa Purok 1, Barangay Tinagakan ning siyudad sa Jansan. Giila ang nasigop nga si alias Junjun, 35 anyos, adunay kaipon og residente sa isgutang lugar. Nasairan nga gisulod og girekisa sa kapulisan ang balay sa suspect subay sa search warrant nga giluwatan sa Hall of Justice sa Jansan nga giingong alang sa pagtago sa illegal nga droga. Sa nasampit nga operasyon, nasakmit sa kapulisan gikan sa sulod sa balay sa suspect ang pipila ka plastic sachet sa gituang shabu og mga drug paraphernalia. Sa laing bahin, sa wala pa ipatuman ang search warrant operation batok sa suspect, nisuway pa kini sa pag-ikyas apan naabtan siya sa kapulisan. Kasamtangang balog sa selda sa Tinagakan Police Station ng suspect aron subling at tubangon ang kasong may kalapasan sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, imbis droga, healthy lifestyle ang himuang bisyo. Magtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: Bago ito mga katropa, ang naglangkom sa ito ang regional nga mga balita, gikan sa ito ang mga kaubanang istasyonan sa mga nagkalain-lain nga lugar, diri na sa ito ang area sa Mindanao. Si katropang Rigor, good morning, katropa watching Exciting Pilipinas. Happy month of June. Thanks, God bless, and more power, katropa. Salamat po, katropang Rigor. Mga katropa, wala tayong oras sa pagpanayansonan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa kanunay. Pag-alan na lang sa kinitubukang presa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa kontrol, si katropang Kiano J. Sibial. Mosunod na tataod ang Secret of Health. Pagasundan sa Express Balitas Buntag, Bullseye Centro. O ban pang mga programa sa kahaponon. Ang angayan po na itong paminawa din nilang sa XFM Agusan. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Vicente Sigapan Magaingon, ang pingta mga katropa ni Edlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag-ayo-ayo.
2: Exciting Pilipinas! X
5: XFM. XFM.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungok. Galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
8: Exciting!
9: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
10: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo naman dito sa ating pong programa. Binabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
11: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa ating pong programa The Secrets of Health. Siyempre nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
10: Tama.
11: Na hindi yung iba humahaba ng buhay kaso bedridden.
10: Ang dami iniindang sakit.
11: So medyo hindi nila na-enjoy. Yun yung kanilang buhay.
10: Mm-hmm. Kaya yun po yung atin pong gustong isulong mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto po makihelubilo dito sa atin pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address ng inyong pong mga inquiries or mga mensahe po ninyo, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
12: The Secret of Health.
10: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba mga kaibigan na one-third sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kaubayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is, ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakakaapekto, ano, sa inyo pong cholesterol, nakakaapekto sa inyo pong sugar, at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So, ano po ba, Doc, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
11: Oh, sa pangalan pa lang, medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano, yung metabolism. So, itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition, ano, na posibleng naglilink sa iisang dahilan. Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension. Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso. Or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes. So, ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao. Noon, pag ikaw eh malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Diba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension, tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo. Kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So, pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. Ayan. So, yun po. Ganun lang kasimple. Muna natin ipapaliwanag. Kaya nga, ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon. Pati yung puso tatamaan.
10: Nako. Ang alam ng karamihan, Doc, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
11: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
10: Yes.
11: O, may extract siya ng ampalaya na ito ay may polypeptide P or P-insulin. Meron din siyang charantin.
10: Mm-hmm.
11: Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin.
10: Mm-hmm.
11: So, kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya, yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Kaya karamihan ng mga nagte-take niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
10: Gumagaan.
11: Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
10: Ayan, so mga kabayan po natin, if kayo'y nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kasama, ay dapat bigyan nyo ng pansin. Bigyan nyo po ng panahon at simulan nyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. No? Tulad na nga yun, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, no? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba mga kaibigan. No?
11: Oh, paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Yung ganun.
10: Okay, ha? Ayan sa mga kabayan po natin, kapag nakikita nyo po, ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayon, araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, ano, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santon Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano. At isa pa dyan, Doc, ano, maliban doon sa mga nabanggit niyo po kanina, ang Santon Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw kayong umiinom ng Santon Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santon Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo doon sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
11: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Ang punudulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman, ang puso natin, yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth, hindi yan humihinto. Diba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Ano, nagpapabara doon, nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag ng triglycerides at sugar. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Eh, ang problema ng mga taong ganun, malabsorption. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
10: Hindi pa rin pumapayat.
11: So, yun ay metabolic disorder talaga. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapa-ano ko sa katawan na magpapabilis ng aking pagaling. E try niyo i-consider yung ating mga produkto ano, kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang magandang epekto po sa kanila.
10: Mm-hmm. Ayan, so mga kabayan po natin ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako eh, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold, at lalo na mayroon na po itong kapartner na Premium D3, mm-hmm, mga kaibigan pa. At ang ating Santone Vitamin C rin is na napakaganda po yan mga kaibigan sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong ultimate trio na yan, oh, maganda, araw-araw dok, nakakainom sila nito.
11: Oo, oh, kasi yung ultimate trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, ang problema nila fats, alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Mm-hmm. Fats din.
10: Fats din.
11: Mm-hmm. Yun yung ano eh, kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo fats, hindi pa pwedeng umiwas ka sa taba. Mm-hmm. Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
10: Yun
11: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Mm-hmm. Yung ating Premium D3, loaded with healthy fats, mm-hmm, na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, supply, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman nung dapat mataas. Mm-hmm. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
10: Mm-hmm. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oh. Yun kasi yung naitatakdok sa isipan, eh, no?
11: Ay, lumang ano na yun? Lumang, ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. Mm-hmm. The question is, what kind of fats? Kasi ang utak natin is almost 80 to 90% cholesterol. Mm-hmm. Yun. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
10: Nako.
11: Pero tumataba pa rin sila. Mm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
10: Mm-hmm.
11: Kasi katawan natin, eh, may balancing effort yan. Mm. Eh. Kaya diba yung iba, dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting, pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
10: Mm-hmm.
11: O kung ang problema mo, healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balanse, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
10: Ayun. Okay, papasarap pang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroon kayong ibang katanungan about your health, eh, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
8: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santone Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drugstore, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy.
9: sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drugstore, RSM Drugstore, at Ruxcom Pharmacy sa Taytay Palawan, Peace Drugstore sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy sa Nara Palawan, Cheng's Drugstore at TGP sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drugstore sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy sa Sofronio Espanola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drugstore at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Couple Plus Gold.
16: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
15: Santone Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
10: Santone Plus Gold Premium D3 at Santone Vitamin C are ultimate trio. May bili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansin niyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga doon, ano? Meron nga ang sabi niya, the bigger the waistline,
11: the shorter the lifeline.
10: Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So napakahalaga, mga kaibigan, ano, na mabigyan niyo na po ng pansin ito, kasi iba akala normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamalit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi niyo po ito maagapan. Kaya nga, so mga kaibigan, nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3 doc, no? Yung mga nabanggit niyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano, yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano, yung blood lipids, kaya ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
11: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh. Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin. Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka mostly naman kaya naman tayo nagda-diet kasi 'di ba obese, yung iba naman diyan tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin. Meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant kasi meron siyang other sangkap na moringa. Yung moringa oil is meron, mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs. Yan. So ito napakainam, kaya nga dun sa ating formula talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Meron ka ng MCT galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil, at one of the most important ngayon dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3. O kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, 2 times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
10: Mm-hmm. Ayun. So mga kaibigan po natin, ha? Take a premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Dok. Kinakailangan mabigyan din ng ano. Ha?
11: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas. Mm-hmm. Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
10: Paghugis pakwan, Dok.
11: Oo. Paghugis pa, mas mali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, ano lang, yung joke lang yun.
10: Kidding aside.
11: Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
10: Yes.
11: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
10: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po bawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
11: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung yes. HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, ibibreak niya yun na hindi ito mag-cost ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
10: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, ano, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, namomonitor niya, nache-check niya lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
11: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet.
10: Mm-hmm.
11: Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat.
10: Yung
11: mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Yung. Kaya yun yung yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
10: Mm-hmm. Nag-text pa dito, Doc. Good PM. I'm Marilyn Balisbis ng Ginlaon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
11: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya.
10: Yun, no?
11: Yung acid reflux. Mm-hmm. Na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
10: natin.
11: Kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol noon, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapa-check up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids.
10: Ako.
11: Na nagba-backflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi ang yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Tsaka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo. Basta kontrolin lang po yung kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna misis. Ha? Number one yan na magti-trigger.
10: Kaya na rin sa mga acidic coffee. Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po ay hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin mga kaibigan, no?
11: So, mas mag-vitamin C.
10: Yan.
11: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga ano rin tayo, testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold. Maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement, saka yung coffee natin, eh, nakatulong ng malaki. So try po ninyo ha. Kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipacheck para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao, nakikiramdam lang sa katawan nila eh. Hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
10: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, eh, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
11: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
10: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail yan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? Premium D3 natin and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So, may mga problema sa mata or kung gusto mo mapanatili ano, yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po muli sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinig ganta at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa ating po lahat. Pagpalain na po tayo ng puong may kapal.
17: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
19: Exciting!
20: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
21: Agusan Lending Corporation.
20: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
0: la la la la la la la la la la la la la la.
19: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
19: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure dabay. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
19: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
19: Mao di na ang Krupp Gold Buy?
0: Oh, bay.
19: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krupp Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krupp Gold na ta.
22: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
23: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
22: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
24: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
23: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises, og mapalit sa inyong mga Suking Agricultural Supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
26: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente og malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
27: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: mga tropa, itong oras, 4 minutos, nilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Headlines. Sa balita sa lokal, mga katropa,

Pagkahog no sa liderato sa NMRC nagdala sa pagsurrender sa tulo ka miyembro sa CTG sa Caraga. Headlines. Sa balita sa regional. Slovenia National nga nag-ala Spider-Man sa poste sa Jensa, hingpit na ang nadala sa psychometrician. Headlines. Sa balitas national, sa state visit ni PBBM sa Japan, hilagway nga highly productive elg constructive. Headlines. Sa balita sa international, outbreak sa Bandibogyo virus sa Congo o Uganda, nagkagrabe sigon sa WHO. Headlines. Sa balita sa sports, POC nadawat na ang desisyon sa FIFB na nagsuspindi sa National Volleyball Federation. Headlines. Sa balita sa showbiz, Janice De Belen na suportado ang relasyon ni Kayla Estrada o Daniel Padilla. Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: Express Bolita. Express Bolita.
1: Mga katropa, may guntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning.
2: Good morning!
1: Unang adlaw karon mga katropa, sa Hunyo. Pizza uno, mga katropa, tuig 2026. Tunga na tas tuig, mga katropa. Ngayon, anak, kadali, mga katropa, natapos ang atong palaro tuag sur. Nag-ingon, mga katropa, human sa Kabibo, Kaligri, mga katropa, sa ato ang probinsya karon napulihan o nahulipan ni mga katropa o Kamingaw. Okay, syempre, ubay-ubay nga mga athletes and delegates, mga katropa, ito ang makasugat every now and then sa kadalanan, mga katropa, sa Agusan del Sur, no? Most especially, diriya sa May Prosperidad o diriya sa San Francisco. Sa toang mga athletes o delegates, well, congratulations, mga katropa. No, labi pagid, mga katropa, sa katong mga nihakot o gold. Jud, basta-basta. O, sa Pikas Bahin, mga katropa, live na ninyo karon nga malantaw sa itong mga Facebook pages. Sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 95.7 Bayugan City ug ang XFM San Francisco 91.3. Ug syempre good morning usab sa tuang mga hookup stations nga ni konektar na karong mga orasa. No, sa Metro FM Rosario, lumayong buntag ug labi pa mga katropa di sa Metro FM Toronto. At ang programa ng Express Balita, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated, samalan lang sa produkto ng Santen Plus Coffee Mix. No, ato ang Santen Plus Coffee Mix, mga katropa, kiniado ni Mangosteen, Malunggay Leaves, at syempre ang soya powder ng pinaka mga katropa, gitambalan pa ka. Santen Plus Coffee Mix, Santen Plus Gold Herbal Capsule, inyo mapalit mga katropa sa Mercury Drug, TGP, Generica, og South Star Drug, mga katropa. Nationwide. Mga katropa, dito maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lukan, balita sa lukan.
1: Pagkaugno sa liderato sa NMRC, nagdala sa pag-surrender sa tulo ka miyembro sa CTG sa Caraga. Atong siren ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Gikumpirma sa militar nga formal nang misurrender sa buhatan sa 401st Infantry Unit and Fight Brigade ang tulo ka mga membro sa Communist Terrorist Group kon CTG atong Mayo 27, 2026 sa lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang mga mibalik sa sabakan sa balaod, gilang sila si Edilberto Ida alias Tuto, Migs Belenda Ida alias Nene og Hassel Bautista alias Chembe. Ang tulo ka giingong mga sakop sa Regional Operation Command sa Northeastern Mindanao Regional Committee dungan sa ilang pagsurrender, bit-bit usab sa mga kanhing rebelde ang ilang mga kahimanan sa pakigubat aron itugyan sa mga otoridad. Lakip sa mga gisurrender mao ang usa ka carbine rifle, tulo ka mga magazine og kapin sa 28 ka mga buhing bala, matod ni Colonel Glenn Joy Ainira, ang Brigade Commander. Ang padayon nga pagkahugno og pagpukan sa mga liderato sa NMRC mao'y magunag-unang hinungdan sa pagkahuyang sa grupo nga misangpot sa desisyon sa mga membro ni ini nga mosurrender. Gidugang ni Colonel Ainira nga tungod sa walay puas nga operasyon sa kasundaluhan og sa lig-on nga suporta gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mas daghan pa nga mga membro sa CTG ang nakahukom nga biyaan ang armadong pakigbisog og mobalik sa malinawon nga kinabuhi uban sa ilang pamilya. Sa Pikas nga bahin, gipasalig ni Major General Marion T. Angkaw nga padayon ang ilang kampanya alang sa Kapsay, may padayag usab kini og pasidungog ngadto sa 401st Brigade og sa mga kaabag ni ining ahensya sa ilang kalampusan sa operasyon alang sa kalinaw sa rehiyon sa Caraga. Giawhag ni Major General Angkaw ang nahabilin nga mga sakop sa CTG nga mukanaog na sa kabukiran og mosurrender og pahimuslan ang mga programa nga sa gobyerno alang sa ilang hapsay nga reintegration o pagbalik sa Katilingban.
4: Sila yung mga karamdam, yung mga tao natin dito. Sila yung mga karamdam kung ano talaga yung current status, ano yung status ngayon ng peace and order situation dito. Na talagang maramdaman nila na they are already safe. Wala nang kahadlok sa MPA na nagsuri-suri dili kay wala na maging sila. Sa pagkakaroon, ito sa atong listahan, napay-unong kabuo. But actually, some of them, nag-lido na eh. Hindi na namin makita. Hindi na sila malocate. For a long time, even yung mga kasama nila, they said na hindi rin nakikita yung personality. So, they may be out of quality of the area.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Major General Marion T. Angkaw, mga katropa, kung aduna kay gibati nga sakit sa ulo, sakit sa ngipon, sakit sa kalawasan, inumilang ka na o sisdapin. Alang sa Delegasyong Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, na nagkaroon sa prisuhan ang duha ka binabaying nagtrabaho isip hairdresser. Human sila nadakpan sa mga otoridad atol sa gilusan nga bypass operation batok illegal nga droga. Niatong Mayo 29, 2026, dapit alas 9:35 sa gabi, Sporok 12, Barangay Poblasyon, Trento, Agusan del Sur. Ang mga suspitsado, giilas ka pulisan, pinagi na sa ilang mga alias nga si Brianna, 27 anyos.

0: Sa pikasbahin mga katropa, dako ang pagdaig og pasalamat ni Department of Education kon DepEd Secretary Sonny Angara ngadto sa probinsya sa Gusan del Sur tungod sa malampuson og dekalidad nga pag-host niini sa Palarong Pambansa 2026. Atol sa gipahigayon nga closing ceremony kagahapon adlaw mga katropa dito sa Datulipos Makapandong Cultural Center, gipahayag ni Senador or Sec ni Sec Angara nga impresibo kaayo ang gihimong pag-atiman sa host province ngadto sa mga atleta o delegado nga naggikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Gipasiugda sa opisyal ang talagsaong nga pagkamaabi-abihon kon hospitality sa Agusan del Sur. Lakip sa iyang nga gidaig mao ang pagkahayahay sa mga atleta tungod sa air-conditioned nga mga billeting quarters o mga puyanan, ang pagkalami o nindot nga mga pagkaon o talagsaong inisyatibo nga paghatag og libre nga sakay suroy-suroy og ang nindot nga tourist destination sa tibuok Caraga region. Tungod niini giisip sa kalihim nga usa sa mga labing malampuson og dili malimtan nga edisyon sa kasaysayan sa Palarong Pambansa ang gihimo sa Agusan del Sur karong tuiga.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, palitali na karoon sa mga balita sa regional.
1: Balita regional. Balita sa regional.
0: Top 5 regional o top 3 provincial most wanted sa Surigao del Sur, dakpan sa Tandag City. Ang detalyes report ni katropang Ali Vicente.
1: XFM report.
2: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka giisip nga high profile fugitive nga nalista isip top 5 most wanted person sa regional level o top 3 sa provincial level dito sa Tandag City. Ang malampusong manhunt operation gipahigayon sa mga personay sa San Miguel Municipal Police Station ni Antong Milabay nga gabi. Giila ang dinakpan sa alias Ninyo, 54 anyos, Minyo, usa ka mag-uoma o residente sa Barangay Magruyong, San Miguel, Surigao del Sur. Matod ni Police Major Jomel L. Makiling, gidakop ang suspitsado pinagi sa warrant of arrest tungod sa duha ka kaso sa rape by sexual assault o usa ka kaso sa qualified rape of minor. Gipahigayon ang operasyon alas 7 sa gabi sa Tandag City. Din wala na makapalag ang suspitsadong nga dugay ng ipangita o nagtago-tago sa bala. Sa kasamtangan, si alias Ninyo, ana-ana ubos sa kustodiya sa San Miguel Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o disposasyon sa dili ipakini formal nga itugyan ngadto sa korte nga nagpagawas sa iyang warrant of arrest. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Sa pikasbahin mga katropa, towing o clamming nga batok illegal parking huwag tanong ipatuman sa Surigao City. Ang detalyes report ni katropang Lemuel Ukay.
1: XFM report.
3: Punta na sa City Traffic Management Office ang pagpatuman sa towing o clamping batok sa mga sakyanan nga illegal nga nakapark sa nagkanaylaing dapit sa dakbayan sa Surigao. Kini ang opisyal nga gipahibalo ni Police Captain Robert Paredes, ang Traffic Operations Coordinator sa CTMO, aron masulbad ang problema sa kahuot sa trapiko. Ipatuman ang operasyon sa mga dapit nga sagadagsaan o gadunay dako nga bulog sa mga sakyanan aron malikayan ang pagkabara sa biyahe. Matod ni Police Captain Paredes, kabahin kini sa padayong tinguha sa kagamhanang lokal sa Surigao nga mapabilin ang hapsay nga dagan sa transportasyon alang sa tanan. Gipahinumduman sa CTMO ang mga driver ug tag-iya sa sakyanan nga musunod sa mga regulasyon sa trapiko sa tumong niini nga malikayan ang penalty ug dili makaapekto sa trapiko. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Sa pikasbahin mga katropa, Japan Maritime Self-Defense Force personal nga gihimamat sa mayor sa Davao Nanukad sa XFM Davao, dunay detalyes report sa katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Mainitong giabi-abi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga opisyal ug crew sa Japan Maritime Self-Defense Force vessel nga JS Ikazuchi nga gipanguluhan ni Commander Nobukazu Ryuzo sa Port Davao City ning milabayng adlaw. Gisuroy ni Commander Ryuzo sa barko si Mayor Duterte human ang ilang formal nga pagtagbo sa mga opisyal sa syudad. Gipasiugda usab sa mayor ang importansya sa kalinaw ug kalig-on sa rehiyon isip pundasyon sa kalambuan sa ekonomiya. Giila usab niya ang lig-on nga relasyon tali sa Japan ug Davao City nga nakabase sa respeto ug panaghiusa. Miapil usab sa aktibidad si Japanese Consul General Ono Hirotaka ug ubang city officials. Ang JS Ikazuchi magpabilin kini sa Davao City hangtod karong adlaw, Hunyo 1, isip kabahin sa goodwill visit. Mga katropa, aron kini kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City. Marvin Ebano, XFM News.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Sa pikasbahin mga katropa, inahan nga nakabsan human naglinya sa 20 pesos nga bugas. Gilubong na. Ang detalyes report na nukad sa XFM Bukidnon, pinagi ni katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
5: Niatod na sa katapusang kapahulayan ang nitaliwan nga usa ka inahan niatong Sabado, Mayo 30, 2026 sa Public Cemetery, Kalaw-Kalaw, Don Carlos, Bukidnon. Gila ang maong inahan nga si Desiree Binagatan at 27 anyos. Subay ningini kalit nga nakuyapan si Desiree sa tunga-tunga sa linya sa Gymnasium Don Carlos kay nanginaot nga makapalit sa 20 pesos per kilo nga bugas niat tung Mayo 25, gisulayan pa kini og dala sa tambalanan apan gideklara kini nga dead on arrival sa healing nga doktora. Base sa death certificate sa biktima, serious heart condition ang ginungdan sa kamatayon ni ini tungod sa maong trahedya. Upat kagagmayng mga bata ang nabiyaan sa biktima. Nanawagan karon ang pamilya sa biktima sa lokal nga kagamhanan nga kung pwede imatag barangay na lang ang 20 pesos per kilo rice program aron malikayan ang taas nga linya og dili na masubli pa ang maong insidente. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Xanthone Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga matabang sa pagpakunhod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Xanthone Plus Gold. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Anilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Sa pikasbahin mga katropa, duha ka motorsiklo nagbangga o sa patay o sa ang critical. Mubalik sa report, si katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
5: Pulos gipangdala sa ospital ang mga sakay sa duha ka motorsiklo nga nagbangga sa Maysari Highway 44, Barangay City, Malibalay City, Bukidnon. Pasado alas 5 sa hapon, Mayo 31, 2026, ang naisgutang mga motorsiklo gilangkuban sa usa ka Yamaha Mio nga gibaniho ni alias Ingo hingkod ang panuigon ug bakay diini ang usa ka lalaki nga wala pa matino ang pangalan. Samtang kabangga ang usa ka Suzuki Raider nga gimaniho ni alias Miguel nga taga Purok 5, Barangay Linabo, Malaybalay City. Sumala pa sa report nga nakuha sa XFM News Team, ang duha ka motorsiklo nagdagan sa managlahing direksyon din ang Yamaha Mio gikan sa Barangay Kasisang paingon sa sentrong bahin ning syudad, samtang ang Raider gikan sa sentrong bahin ning syudad apan pag-abot sa lugar na itabuan. Matud pa ang Yamaha Mio kusog ang pagpadagan subay sa mga nakasaksi nga paliko sa wala nga bahin ug ang Raider nagbahada ug didto nagkabangga ang duha ka motorsiklo. Rason nga maayong pagkalagpot sa mga sakay niini og nakaangkon og dilitiaw nga mga samad sa kalawasan og daling gipangdala sa tambalanan apan ang back rider sa Yamaha Mio nakabsan sa iyang kinabuhi samtang ang back rider usab sa Raider anaa sa kritikal nga kahimtang. Isairan usab nga natimahuan nga nakamamam sa ilimnong makahubog ang driver sa Yamaha Mio atol sa maong panghitabo. Sa karon padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan kun si kinsa gayod ang sad-an sa maong aksidente. Mga katropa, hanap na ang pananaw daw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw. Para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Subgel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin og beta carotene nga mutabang nga mopatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Sa pikasbahin mga katropa, 3.4 million pesos nga kantidad sa shabu nakumpiska sa dinakpang durugista sa Jansan. Ang detalyes report di katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
6: Wala na gyud nakaikyas sa gilusan nga drug bypass operation ang drug suspect nga gipahigayon sa General Santos City PNP og pideya 12:04:34 sa hapon nato nakalabayng adlaw sa DECA Homes Barangay Kulumpang ning siyudad sa Jansan. Giila sa mga operatibang dinakpan nga si alias Mamot, 44 anyos, o siya ka housewife nga residente sa Barangay Kudin sa Talitay, Maguindanao del Sur. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang o siya kabag nga adunay sulod nga siyam ka large size plastic sachet nga adunay shabu nga gibanabana ang mutimbang og 500 grams og nagkandidat og street value nga 3,400,000 og bypassed money. Kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 og on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang gikatakdang ipasaka batok sa suspect. Ang suspect temporaryong gitanggong sa Pedaya 12 Custodial Facility alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, aron dili dali magkasakit, pakusga ang imong resistensya. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Slovenia National nga nag-ala Spider-Man sa poste sa Jensen. Hingpit na ang nadala sa psychometrician. Ang detalye sa report, ikatropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
7: Padayong ginatagaan og medical nga pagtagad sa Davao City ang 62 anyos nga Slovenia National nga giilang si Aldas Loka human nag-alas Spider-Man sa poste sa kuryente nga nahimutang sa Daproza Street, Barangay Dadyangas West, Jansan alas 5:30 sa buntag nini aging Sabado, Mayo 30. Sumala pa human makadawat og tawag ang Pendaton Police Station kamahin sa pagsaka sa poste sa Monglangyaw dali nga nagplano og gilusad ang rescue operation pinaagi sa pagtinabangay sa kapulisan, Bureau Fire Protection Jensen og City Disaster Risk Reduction and Management Council. Temporaryo dayong giputol sa Socoteco ang linya sa kuryente human kini mitungtong sa transformer nga daw oblation statue sa University of the Philippines dayon na pabitay-bitay sa kabilya nga daw si Spider-Man. Atol sa operasyon, nagmando ang Langyaw nga ibalik ang iyang passport, cellphone, pitaka og mga kwarta. Maampingon kining gitabangan sa mga taga BFP og human ang duha ka oras ka operasyon ni ambak kinigika sa pagbitay sa linya sa kuryente. Sumala pa ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, nga malampuson ang rescue operation tungod kanunay andam ang mga otoridad sa unsamang operasyon aron masiguro nga walay madamay sa insidente.
8: Di lagi siya na may story of tarong kayo na siya i-diferensya sa pag-iisip. Ang atong intervention ani, di mo po na ito pwede i-kuan, i-detain kay ano niyang ulo sa sa ginasaktan niyang sarili niya.
7: Nasairan nga una na kininadakpan sa kapulisan human magmaoy o misulay o ambak sa usa ka hotel sa Dakbayan. Apa na kaikyas sa prisuhan. Gikabot niyang usab nga nag-antos kini og bipolar disorder. Hinungdan sa wala paglangay, gihato dayon kini sa Davao City aron matagaan og proper psychiatric evaluation og pagtagad. Mga katropa, gawa sa pagpaligon sa itong panglawas, mahinumdanon usab nga tagaan og importansya ang mental health. Kalmahi ang mga problema og inom og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye na karoon sa Balita sa National.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Formal nang natapos ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang upat kaadlaw nga state visit sa Japan. Giniyang gihulagway ang maong biyahe nga highly productive at constructive. Human magkakuha og mga importanteng kasabutan sa ekonomiya, seguridad og diplomasya alang sa Pilipinas. Matod sa presidente ang maong pagbisita mas magpalig-on or nagpalig-on pa sa 70 katuig nga relasyon sa Pilipinas ug Japan. Lakip sa mga nag-unang highlight sa biyahe mao ang pagigpulong ni Presidente Bongbong Marcos nila Emperor Naruhito ug Empress Masako. Ingon man kay Japanese Prime Minister Sanae Takaishi. Nagkasabot ang duha ka nasod nga isa kang ilang relasyon ngadto sa usa ka comprehensive strategic partnership. Gilapdan sa Pilipinas ug Japan ang ilang kooperasyon sa natad sa depensa, enerhiya, artificial intelligence kon AI, trade ug maritime security. Gilusad usab ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa international.
1: Balita sa international.
9: Balita sa international.
0: Padayong nagkagrabe ang outbreak sa Bundibugyo virus disease kon BVD sa Democratic Republic of Congo kon DRC o sa silingang nasod niining Uganda. Sumala sa World Health Organization kon WHO base sa pinakabag-ong dato. Misaka na nga to sa 906 ang gidudahang kaso. Diin 223 ang namatay sa Congo. Niadtong Mayo 29 natala ang 134 ka kumpirmadong kaso kon confirmed cases. Lakip ang siyam nga nataptan dito sa Uganda og 18 ka kumpirmadong patay. Apil sa mga natala ang usa ka kaso gikan sa Estados Unidos. Nga kasamtang ang gipaubos sa medical nga pag-atiman dito sa nasod sa Germany. Grabe nga hawaan sa Congo. Labing apektado sa transmisyon o pagtakod ang mga dapit sa Ituri, North Kivu o South Kivu sa nasod sa Congo. Giangkon sa mga otoridad nga naglisod sila karon sa pagpahigayon o contact tracing, pag-isolate sa mga pasyente o sa kinatibok ang referral systems tungod sa kakusog sa pagtag sa virus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Nadawat na sa Philippine Olympic Committee kon POC ang suspension order nga gipakanaog sa International Volleyball Federation kon FIB. Batok sa Philippine National Volleyball Federation, mato ni POC President Abraham Bambol Tolentino, posibleng modesisyon usab ang committee sa opisyal nga pagsuspindi sa PNVF. Sa gayon nga ipahigayon ang ilang General Assembly karong umaabot nga bulan sa Hunyo. Gipasabot ni Tolentino nga bisan pa man kung giila sa POC ang mga namugnang national nga federation, kinahanglan gihapon nga dili kini mosupag sa mga sumbanan o regulasyon nga gipa or gipatuman sa mga international federation. Bisan pa man kung musunod ang POC sa desisyon sa FIB, gipasalig ni Tolentino nga magpabili ng ilang suporta sa mga atletang Pinoy.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Janice De Belen suportado ang relasyon ni Kayla Estrada o Daniel Padilla. Ang showbiz chika ni katropang Melanie Duran.
1: XFM Report.
10: Di pahayag sa veteranang aktres na si Janice De Belen ang iyang suporta alang sa love life sa iyang mga anak. Lakip na sa iyang anak nga si Kayla Estrada. Kinsang kasamtangan gilink o giingong karelasyon karon sa aktor nga si Daniel Padilla. Sa iyang pag-guest sa programa ni Boy Abunda, gibutyag ni Janice nga ang labing importante kaniya isip inahan mao ang kalipay sa iyang mga anak. Gidugang usab sa aktres nga wala siya'y katungod nga manghilabot o mubabag kung nakita niya malipayon ang iyang anak sa usak relasyon. Gipaambit ni Janice nga dili niya gusto nga mahimong istrikto o kontrolado ang mga desisyon sa iyang mga anak tungod kay nakasulay man usab siya nga mahimong rebelde sa iyang kabatanunan. Gihataga niya og dakong bili ang pagsalig sa iyang mga anak nga kaya nilang barugan og panindigan ang bisan unsa nga desisyon nga ilang sudlan. Kahinumduman nga nahimong init nga hisgutan na sa showbiz ang giingong relasyon nilang Kayla og Daniel. Human sila makit-an nga magkauban sa pipila ka higayon sukad pa sa miaging tuig. Ning bag-o lang, nag-post pa si Kayla o mga hulagway gikan sa adlaw na tawhan ni Daniel, lakip ang usa ka medyo blur nga letrato, diin makita silang duha nga close kaayo, samtang nagunit ang aktor sa likod sa aktres. Katropa, pamainit sa kabuntago ng imong gustong inumon, mag-Santon Plus Gold Coffee ka. Kapi na, makapakutis artista pa. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: So muna, isip ginikanan mga katropa, we don't have the power to stop them. No, labi pa kabalungta mga katropa na niagi sabta anang mga kuana. lagi sa taan ng mga sitawagan ng mga tropa, mga idara sa unang mga gugma-gugma. So, mauna. Alright, mga katropa. So, mautot ang mga nahipos nga mga balita gikan sa balita sa lokal, balita sa regional, balita mga katropa sa national, ingon man mga katropa, ito ang balita sa international, sports o sa showbiz. Alright, good morning sa tuang mga katropa nga nagpaminaw karon. Uy, good morning sa tuang mga tropa nga mga bombero karon nagpaminaw karon mga katropa to ang regional director for senior superintendent Jerome Tiriano. Sir, good morning. O syempre good morning usa for senior inspector Cyple J Innocente. O syempre sa to amigo diha for senior inspector Herman Milo Jr. Good morning diha dong. No, muni mga katropa, aligri kay nang matag sayo. Wa nay munig ingon wa na ni silay pahulay mga katropa. Og syempre usab ato ang mga men in uniform. Ato ang mga katropa usab nga personnel mga katropa. No, most especially mga katropa diri sa may police provincial office. Nigingon mga katropa after sa palarong pambansa mga katropa lahos na ni sila mga katropa sa kuan lahos na ni para sa tawag ani para sa Naliyagan Festival mga katropa. Mayong buntag kang kagawad Jeremias Moraldi. Good morning Ma'am CJ na arami sa inyong likod kagahapon naglingkod wa mi nagstorbo kay wajud kabuhi ni. Ay, grabe siya. Salamat sa pagbasa. Enjoy me, Dri. Ni Mrs. Gahapon, tanaw, awarding sa palaro. Oh, okay. Wa man lang good mo nang uhit. Nag-picture on tata ato, pastilan. Nari si Kagawad kagahapon. Okay, Hermosa Art. Good morning, ma'am. Shout out, Dri, sa barangay... Unsa man ni Barangay Karaoke San Franz? Aday na diay. Gonzales sa water refilling station always naga XFM shoutout pod kay bossing Bibot Gonzales. General Narcey Amaro mayong buntag. Mama Ding Granaderos Dapar, good morning. Cornelio Palabrica mayong buntag sa diha. Og syempre usab sa tuang mga katropa di sa may Bayugan City. Good morning niyo mga katropa. Kang Sir Ramil Rizaba, may buntag. Rosalio Dumapi, good morning. Sa ito mga katropa, diha sa may, sa itawagan ni, Barangay Bourbon. Kang Bulad Manlangit nga nangapi o Santon Plus Coffee Mix. Tumpan sa iyong mga katropa, diha. No, good morning. Hindi na ba ni makompleto mga katropa, ilang adlaw kung dili makapanglibak. No, bitaw, good morning ninyo diha, katropa nga Bulad Manlangit diha sa may Barangay Bourbon. Ning lungsod sa San Francisco. Uy, mga katropa, hapit na ang ito ang Magdiwata Festival. Unang magkita-kita na punta. Grabing celebration ron, mga katropa, human sa palaro. Mga katropa, wala naman tayo igong oras nga mupadayin pa sa unahan. Salamat! No, labi pa sa ito ang mga hookup stations diya sa Metro FM Trento. Madirisa Gutierrez, daghan kayong salamat. Papa Franz o siyempre kang Mami Rosel. No, salamat kaayo. O siyempre mga katropa, kinsa ang Hakot Award sa... Okay, ang Hakot Award mga katropa sa ito ang gold sa palaro is nanguna mga katropa ang... National Capital Region kon NCR. No, sila ang sila na mangina mga katropa. No, daan na sa una. So, update lang no mga katropa kay nay nangutana diri katropa about sa kuan si tawag ani sa medal. Medal tali mga katropa kung kinsa gyud ang nakadaghan og ang si tawag ani gold. Okay, siguro, wala siguro nik online. Nag-post man ta about aning kuan mga katropa. I-visit lang po na mo page para sa update sa medal tally. So, nanguna mga katropa, ang NCR nga na ay 91 ka gold. Isunda na siya mga katropa sa Region 4A nga Calabarzon o ang Region 11 nga Davao Region nga na ay 34 ka gold mga katropa. Sunod mga katropa ang Region 7 which is ang Central Visayas nga na 32 ka gold og ang Western Visayas kon Region 6 nga doon ay 31 ka gold. At kasakay mga katropa sa top 5 kay ato ang gold. Trying tamo nag-iingon, isa na Joy Labang, mga katropa. No, nakasakay unta ta. Na, sayang, but congratulations mga katropa, no, kay makaingon ta nga dilipod kulilat mga katropa ang Caraga, no, kay naata sa top 6 mga katropa. Nag-iingon nga, see you na pod mga katropa sa sunod palaro mga katropa nga ipahigayon sa Quezon City. Nag-iingon, tara na sa QC. No, pohon mga katropa. Alright, kung ako igong oras nga mo padayin pa sa unahan, musunod ang programang Bullseye. O, syempre mga katropa. Salamat sa kuang sparring partner karon sa Technical Department, katropang Kiano JCBL. Daghan kaayong salamat. O, syempre, uban silang Technical Head, katropang Melanie Duran, o katropang Harvey Hiramis. Daghan salamat. O, syempre, sa toong mga anchors o reporters, katropang Ray Alinton, daghan salamat, katropang Ali Vicente, salamat. O, syempre, sa pagpanguna na mga katropa sa station manager, katropang Ray Sura Vasquez, o syempre sa tuang news desk, katropang Limwell Ukay. Alas sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas, kaninyong katropa, CJ Salvan Luy, kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: FM.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Sa dahil sakyanan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold Buy?
3: Oh, Buy.
4: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa ko, Buy, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
7: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ahora es que trupa a las 7:05.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, virtus, discretio, monumentum. Ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning! Ang ikatropa, kumusta? Mayong morning. Right, of course, mga katropa, doon na kita'y ala 7:07 sa itong orasan. Welcome na sa mga katropa. Adlaw nga Lunes, Pizza 1. Unang arangkada sa bulan sa Hunyo, mga katropa. Maunang ang uban maingon nga Be Good June.
0: Bullseye!
1: Ito mga katropa, ning adlaw nga Lunes sa Pizza 1 ning bulan sa Hunyo. Inaot nga maayo na usab ang mamahimo natong mamahimo na pong natong panginabuhian. Challenge sa usaka bulan sa mga katropa. Okay, inyong katropa, katropang Ray Celeste Surabasquez, kutob ta alas 9. Solo flight na kita mga katropa. Gumikan kay si katropang Junji. Unag naigibate siguro to, no? So, kita una maggabanuban. By the way, kining atong tulungan nun mga katropa, atong kinis maayong nga kabubutaon sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiyonay garantisado lahutay. Mga katropa, usan ini ang Vision X Plus of Gel Capsule. Vision X Plus of Gel Capsule, mga katropa. Maayo kini. Intended gayod alang sa mata, mga katropa. Para gyud matagaan og pagtagad ang atong mata. Pero ang mas maayo, kanunay na ito gina-encourage ang mataga usa, mga katropa, nga mas maayo nga magpahiling kayo sa doktor, no? Magpa-check up para dunay maayo nga resulta sa pag-tumar ni munining Vision X Plus of Gel Capsule. Kay kining Vision X, mga katropa, basta matagyod ang problema, the best kayo, di ba? Kay kining problema sa mata, bisag unsaon pa ni magtumar-tumar nining Vision X, mga katropa, pero ang hinungdan di ay sa problema sa mata. Example, kining taas ang sugar, no, mahanap, ma-blurred mga ganitong pananaw, wala gyud po ipik. Ngano man, of course, ang problema kay taas mong sugar. Diabetic man ka, maunang mas maayo, ipahiling gyud sa doktor. Kay kung diabetic ka, mga katropa, ang imong gamiton na Santo Plus Gold, no? Okay, alam mo po na sa pag-tool-age problema. Sa mga kining nagmalfunction ng mga organs, mga katropa. Pag may untang diabetic ka, diritas pangkriyas nga kining asa ni nga problema ni. Ano? Kining mag-control sa sugar ba? So, anyway, Vision X Plus of Gel Capsule, maayong gamiton. Alang sa mata, gumikan kay na kini presensya, mga katropa, sa lutein, beta carotene, vitamin E o kining geosantin, mga katropa, no? Mauna ang mga components nining food supplement Vision X Plus of Gel Capsule. Ato ning maangkon, mga katropa, diha sa mga butika nga doon sa inyong dapit. Usab atong tulumanon, mga katropa, ato usab kanato sa Crop Gold Fertilizer. Mga katropa, ang Crop Gold Fertilizer na pamatud-an na kini, no, nga maayog kini sa problema usab, not problema, maayo kini alang sa pagpalambo, pagpadaghan sa ani, gumikan kay kinahanglan na itong mga tanong, mga katrup, palambuon yun na ito. Matod pa, kinahanglan tabunok ang iyang tanaman para manambok po ang tanom nga mapuduos o daghang ani. So, Crop Gold Fertilizer, maayo kini gamiton. Pangitaan ka na diha sa mga agro-store, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Usap atong tuluman nun, mga katropa, sa itong mga higala din ha, nga nangita o kautangan, nanginahanglan o kwarta, mga katropa, o di anak ka na ito, gipahibaluta, mga katropa, nga ingnan mo diha, nga naa sila available, ang Agusan Lending Corporation. Ang Agusan Lending Corporation, mga katropa, nag-offer kini o pagpautang nga walay hasol. Ubos ang interest. Muhatag og rebates flexible pa ang ang termino o kining terms. Maangka trupa, unsang klase sa utang ang ilang gina-offer, nag-offer sila og salary loan, pension loan, business loan, allotment loan, chattel loan, o kining real estate loan, mga katrupa. Mauna nga ay nagkalibog, diba ni ang pangalan, mga katrupa, ng inyong adtuan, Agusan Lending Corporation. Diri sa Agusan, mga katrupa, na akini, diri sa San Francisco, Agusan del Sur, at bang ni anang gymnasium, San Francisco Gymnasium, makita mapundayo na, kay kining Agusan Lending, kilid Ramasdalan, mga katrupa. Uniang usan ni ana, mga katrupa, na adin ha, sa Purok 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. No? Sakay lang siguro mo og kining tricycle ug mo kaswito, ignoran ninyo nga atumi sa Agusan Lending Corporation sa Purok 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, para mahatod mo, mga katrupa. No? So, inga na lang kasimple, basta kwarta ka ni inyong ipangita, mangutang, Agusan Lending Corporation, mao yad doon ninyo, pangutana lang mo dito, kaya namay nangutana na to, unsa man kung requirements. About niya na mga katropa, wag yun may kasayod kung unsay mga requirements. Normally, basta utang gani, istoryahan man guna ninyo mga katropa. So, kamuna mo ato. Ay kami, wala man may kabaluan na, kaya di man kami ang tigproseso. Ang amo diri tarbaho, ingnon mi diri ang naa sila available, kami ang magpaybalo ninyo, nga available sila. No? Agusan Lending Corporation, mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:14 sa itong tulumanan. By the way, live kita, mga katrupa. Inyong madungog diri sa itong tulumanan. Of course,

Ing paminawan. Kung iya, dere sa atong Facebook pages, mga katrupa, inusab makita sa atong page sa Facebook, XFM 91.3 San Francisco. Kung iya, musan iya na mga katrupa, XFM San Francisco 91.3 og ang XFM 95.7 Bayugan City. So, kana nga mga page mga katrupa, manitan ang tanawa ninyo. Para maka-update mo, labi pas mga balita, unya, mag-uban usap kita. Kanunay mga katrupa, mataga programa. Of course, sa mga sibyaan sa Metro FM Agusan mga katrupa, naka-live kita karon. Gikan des Bayugan, sa Prosperidad, San Franz, Rosario, og Trento. No? Atong mga higala diyan ka nagpaminaw mga katrupa, pwede po magpaabot sa inyong mensahe. Okay, ipaabot ka na via itong mga radyo na naminaw, ipaabot ka na via cellphone. Pwede mo mag-text para mabasa na ito inyong mga mensahe, mga reaction, opinion. Unsa man na dinangin, gusto niyo ipaabot ng mensahe. I-text lamang ka na mga katrupa. Alas 7:16 sa itong tulumanan. At usang itimbaya, mga kaigsuunan na ito, nagpaabot ka rin sa mensahe. May murag na may nag-text diri ka na ito at usang basahon, kaya katulabang niyaging adlaw, wala na ko nabasa, wala na ko nabantayan. No? May kinsa man yung nag-text diri ka na ito, good morning. Hi, katrupang John Ray. Kumusta sa inyong duha? Labi na sa iyong kamuntagon o sa ato nga palarong pambansa, Humana Jude. Pa-shout out ko sa tanang palarong pambansa. O congrats sa nakadawat o gold tungod sa ilang kadaugan. Sayod ko nga happy kaayo sila. O karon naghinay-hinay na sila pag panghipos. Aron manguli na sila sa ilang mga lugar. Dali ra ang panahon, dali ra punta matigulang. Ako katrupa 45 na. Akong edad si Andy 40. 40 pa akong bana from Julina Turalba Pacomios of Spitia. God bless katrupa. Sige, thank you so much katrupang Julina. O katrupang Andy Pacomios. Ala, di sa may speech ya. Good morning ining tanan. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Dili patigulang no kay 45 man. Kay ako pa nanaw sa tigulang mga drupa. Kanang nagsungkod na. Pagwa pa mong sungkod, kumbati pa, bata pa. di mo nagdiya pa pa nalain nag-text na to diri ato sa pag-itimbaya sa abnibe. Okay ang signal Bayugan City. Ay, katrupang Yuan, no? Good morning niyo diha. Wa lagi paglupa dis katrupang Yuan. Basta naagyod kanunay kuha nila kao kapaminaw gyud siya. Labi pa sa signal. O feedback gyud ni nato, no? Thank you so much katrupang Yuan. Mayong morning, no? Yuan vegetarian diha sa Bayugan City. Mayong pagpaminaw ninyong tanan diha mga katrupa. Kinsa pa? Dire sa tong diri sa atong Facebook. May buntag at rupang Gina Santos nagruan. Right diha sa may okay, Don Alejandro. San Luis. Tama ba at rupang Gina? Ako naman gimemorize ng imong address yang napita kanunay the time nga mag paabot kas minsahe. May morning usap ang katrupang Aning Liliba. Good morning. Katrupang Lina Pataho. Katrupang Ricky Weiner. Asia Yusuf. Good morning. Gina. Tapos nabasa na ako. Katrupang Puting Manok. Di po basta-basta ni si katrupang Puting Manok, no? Okay. Sa kanaghanan, puti. Good yung paborito. Drispikas nga page. At usap ang itibaya. Good morning usap ang katrupang katrupang Lina Gapon, despika sa linya. Sige. Doon na kita, alas 7:19 mga katrupa. Sa atong pagbalik, kita mag-hisgot, no? Atong lagbitan kining bago lang natapos nga palarong pambansa. Then,

0: Karon pag adlaw ang mga tropa, dunay movement day karon sa Senado. Aba murag kulbahinam na ni kay karong Huwebes day mga tropa, dunay himuon nga pagpatawag na po o pag-abli sa Blue Ribbon Committee nga investigasyon na impas kinsan nilang mga maapil na po na ni sa flood control kay gatong kang Lacson mga katropa. Mura man og dismayado mga tao kay murag minus raman ang gi-imbestigahan. Alaka. Sige, mubalik kita mga katropa ha. Human sa importanteng pahinomdom diri sa atong Sibyaan, standby.
1: Bullseye! XFM.
2: Isda mudra, isda.
3: Oy, Archie!
2: Isda kap.
3: Maligyan ng imong isda, Che.
2: Pahiwa ka. Asam ka makakitang isda nga panghatag. Natuog ka.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
6: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain.
6: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
7: Isa ka call center agent.
6: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
7: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
9: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Victory Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Kay, ang refill lang lang sa tricycle. Guwapo ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo. Kamu wala magkatilaw. Para makita yun ninyo kung sa pektibo ang Victory Plus.

0: Okay, doon na kita ay 27 minutos mga katrupa ang nakalabay dari sa itong tulumanon mga katrupa. Kining bahay na ito sa Bkarato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule usanis mga maayo nga food supplement nga iya sa Yes to Health Incorporated. How many times na itong ginapansiwag mga katrupa nga daghan sa itong mga higala, even kita, ang nakabenepisyo, ang nakaangkos kayuhan ni mga katrupa sa itong maayong panglawas. No? Nagatabang ni, labi pa sa itong mga kagisunan, nga doon ay pasensya sa balatian nga kining high blood, niya kining mga higala po na itong diabetic. So, layra ko ninyo mga katrupa ang kining Santon Plus Gold. No, labi pa kay maayo usab kini sa pagpahilis mga bukol. No? Mag-antos mata sa itong balatian nga ni amaning maayong kaabag na to. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa, maangko na ito ni sa mga parmasya, labi pa sa mga national pharmacy. Basta-basta kay ang mga national pharmacy na aga ni available ni. No, sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Kini bitong mga food supplement, bitong mga katrupa nga mga maayo, usas mga indikator o timailahan ana nga daghan ang nag-adapt ana mga katrupa kung kini makasulod sa mga national pharmacy. O, sama sa akong naisgutan mga katrupa, no? Kay mga stricto man ni sila. No? So, Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide, naani mga katrupa. Pangutana lang mo diya, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Of course naman, ang atong mga dool nga parmasya diha sa atong mga lugar, pangutana mo diya kay katong nag-suroy-suroy ko, nag-survey, halos man parmasya na ah. No? O ka, diri sa atong sibyaan mga katrupa, pwede mo diri kay kumplito niya itong mga produkto. Saka mo diri sa second floor, Sugano Building, Purok 1, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bullseye! Bullseye! Alright, panayon ta itong timbayaon kini mga kagisunan usab na itong naagkaroon, nagpabot sa mensahe. Okay, katropang Ricky Weiner, may buntag po niya, katropa. Og di usab sa katropang Wilma Joaquin, good morning. Thank you so much. There is a Picas nga page, no? Naay mga nagpaabot sa mensahe, kaso lang kining Facebook manggod. Medyo taguan man lang message. Pero kato ta cellphone mga katrupa, maabli ta cellphone, mas dali na to makita mga katrupa. Tanaw nuna nato diri sa cellphone o kinsa ni mga nagtanaw na to be. Okay, para mataga ang pagtagad. By the way, good morning sa tanan mga nangamahaw karon. No, kaninyong tanan mga katropa nga namahaw diya, mayong pagpamahaw ninyong atanan. Mayong pagpanikay-sikay. Hapit na po balik sa eskwela din ng mga ginikana, no? Okay, Hunyo naman ron, pitsa uno. So, di na po madugay. Balik skwela na po. Itong basahon ng mga nagpaabots mensahe dari sa text line. May buntag, katropang Benji Mahilom. Oh, shout out po di mo niya, katropa. Sige. Palihog po doon pakishare mga katropa. Oh, para po atong ma tagaagay gayunan atong mga igala din ha nga makapaminaw ba o magakita sa atong panaguban. Dito alas 7:31 sa atong orasan. Mga katrupa, kagahapon natapos gyud ang gihimo nga palarong pambansa 2026 nga diin diri sa probinsya sa Agusan del Sur, mao ang host province mga katrupa. Di basta-basta kay matod pa lagi sa mga hungihong ang nahitabo nga pag-host karon sa Agusan del Sur mga katrupa. nahimong challenge sa kining uban nga musunod. Musunod mga katrupa nga mo hawid sa paghosa sa balarong pambansa. Nakigisin sa GC katrupang Harb. Katrupang samani. So ngano man nga makaingon kita mga katrupa nga nahimong challenge kay kadaghani ang impression manggod nga maayo lagi kuno ang nahimo nga pag-abi-abi unya labi pa ang plastada mga katrupa na humpit gyud unya ang maingon tag pasilidad preparado gyud. So si Quezon City mga katrupa ang next nga muhos gidawat ni Mayor Joy Belmonte kagahapon mga katrupa ang responsibilidad isip sila ang musunod nga mag-host sa Palarong Pambansa 2027. Bullseye! Unya aba syempre pag turnover mga katrupa kagahapon dako kayo og ngisi og malipayon kayo ato mga opisyal. Ngayon nga naman mga katrupa tungod sa successful nga pag-host niini, doon na may mga problema gamay mga katrupa. Labi pa sa kinibang mga athletes mga katrupa, pero nagamit yun din taon ang kining emergency nga sistema ba. Doon na mga athletes mga katrupa, matod pa ni Gob Kani nga naigo kuno tos bula. Bulas baseball. Mautong ang air ambulance sa Philippine Air Force. Mautoy dali nga midala sa kining atleta mga katrupa paingon dito sa Tagum. Og 20 minutos nakaabot dito. Na unsa kenan to mga katrupa lisod. So okay ang kining pastada. Kay helicopter man ang nagdala. No. So dali kayong kining matubag ang maong kung dunay mga insidente nga problema sa kining panglawas mga katrupa, mas dali ma airlift. So anyway, overall bisag sa Facebook kani makita ba nato ang mga maayong impression, maayong feedback mga katrupa. By the way, ang nakadaog di ay nindaog po nga tuwa mga katrupa, no, ang Caraga region, pero dunay nakasakmit gyud sa unang luna. Matawag na to nga overall champion, which is ang National Capital Region mga katrupa, NCR. Grabe, congratulations NCR. Baka nandito pa kayo sa Agusan de los Rosa ngayon, congratulations sa inyo. Sila mga katrupa ang overall champion sa Palarong Pambansa. Murag record kani sila kining holder mga katrupa kay katong niagi pod nga Palarong Pambansa. Murag gihawiran magyapon nila ni, no? Maayo gud na kuan gud nila ang ilang mga atleta sa National Capital Region. So by the way, ditong napita sa national, masabot man pud nato mga katrupa ang ilang mga atleta. Nahimong partikular sa mga dula-dula na gyud sila ay mga varsity, no? Ang mga university mga katrupa, partikular sila na ang tawagan nila sa mga atleta, mga varsity, inya gina-scholar ganina nila mga katrupa. Mauna nga makaproduce gyud sila og maayo nga mga magdudula. So sama anang NCR, no? Nya nahimong sikan misunod mga katrupa, matawag na ito ga first runner-up kay overall champion man ang National Capital Region. Ang first runner-up mao ang region 4A. Kining giingon nga Calabarzon. Unsa man ang Calabarzon? Actually, ang meaning niya ng Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal o Kinikison, mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Maubito ning usas mga lugar, mga katrupa, nga muhawid na sa kining pagho sa 2027, Kinikison. Calabarzon, Quezon man na. So sila ang muhawid karong 2027 para rong pambansa. No? So, Calabarzon, sila ang nakasakmit sa first runner-up. Unyang second runner-up, mga katrupa, mao ang kining Region 11. O, Region 11, di ay nakasakmit di, no? Ang Dabaw, ning Sutoy di, mga katrupa. O, ni... Ang ilang record ba? Dali kayo mi sangka, be? Mm-hmm. Mao ba? Tama ba ni... ha? Lahit man diri sa ako, katrupang... Kian. Tama na siya. Diri sa tua kay kuan lagi. Ang ikatulo kay Cebu City. Sa asa man ang result? Lagi asa kana ko na pick up na sa una kana. Tauna na. Sige. Diri sa among record actually, usbon ako ha. Lahi di ay katrupang kiyan. So, okay. So, ang NCR, basta ang Caraga Region, mga katrupa, mao'y nakasakmit sa ikaunom. Dahil ako record diri sa Caraga man din eh. So, ikaunom ang Caraga, mga katrupa, actually, kita ni. Mia, hibalo ba mo nga usagyapon ka garbo kaayo bisan utuod di kaunom karon ang Caraga ngano man. Ang estado magud sa Caraga, mga katrupa, kining atong team. Ha. Kana gyan mo na. Sa dipid. Lahi man ang ilang kuan gihapon kay ilang magi baylugar Pasig naman hinoon. Katong kuan, katong region siya. Sige, region palihog. Unsay na itabo sa Caraga, mga katrupa, ingani. Gikan sa usa ka dekada nga pag-apil sa Caraga region sa atong team, karon ang pinakataas nga nakabot nini. Kaya nga naman, rang 6th. Ikaunom nga akining rank karon niya pangutana. Kapila man din sa una. Ani mga katrupa? Tama na siya. So si Dabaw ning Sutoy gidai no? Sutoy gidis Dabaw. Pero balikan na to na. Taon-taon, balikan na to na. Ako sang istorya ninyo mga katrupa, unsay nahitabo sa Caraga region. Siguro grabe kadasig ang atong mga kining atong mga atleta karon. Kinahanglan gyud ni sa akong panglantaw ni atong mga atleta. Kinahanglan gyud ni og suporta ang sakto mga katrupa kay ngano man. Kining nahitabo mangud karon nga nganong nakab-ot na to ang ika unom nga rank. Tungod kini sa saktong suporta sa atong mga kining atong mga opisyal. Gikas DepEd niya sa provincial government, no? Kay laliman ka nagsugod mga katrupa ni atong 2014, ang kasagaring rank nga makuha sa Caraga, mga katrupa, na asa ikaduse niya 2015, ay kajutra, kay oras naman po niya, no? Atong balikan ni nga akining panagisgot, mga katrupa, para makita usab nato unsay nahitabo sa Caraga region. Doon na kita yung alas 7:41 diri sa itong panaguban. Balik kami mga katrupa, humaning itong pahinamdam sa Sibian. Please stand by. Bullseye! Bullseye! X! X!
1: XFM.
2: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa kanil kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
4: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
3: Kuha, nagatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala mo. Pag nawala ang hapdos, tapos ang sakumbana, pagpaihibitaw, tayang prostate, namin sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee pot kay, ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat nga, hilig mo ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian. Nangapin na ka, gitambal ang
0: pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Ay, ya.
1: Bullseye! Bullseye! Okay, balik kita mga katrupa. Katawa man akong partner, Trioy. Bullseye! Bullseye! Aha. Alas 7:48, dari sa itong orasan. O, gakini nga oras sa mga katrupa. Ato sa pagkini ka nato sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Usap-usap ka maayong kape mga katrupa. Nga diin... Maga tagbaw kanimo sa mataga buntag. Kung kapi ang imong gipangita mga katrupa, oh, di ani nga Premium D3 nagahatag sa kaligon. Gumikan kay aduna kini presensya usab mga katrupa sa mangosteen na vitamin D3 nga diin magligon sa atong panglawas. Kapi-kapi ka lang apan healthy ka na mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Alright, padayon ta. Okay. So, morning na itabo sa Caraga Region, mga katrupa. Sulod sa napulo o sa kadekada nga pag-apil sa Palarong Pambansa 2014 hangtod karon sa 2026. Karon ang pinakataas nga rank nga naangkon ini. Okay, rank 6. No? Naas kaunom nga pwesto mga katrupa niya kasagaran atoning Siron kining nahimo nga achievement sa Caraga Region mga katrupa sugod niya itong 2014 nahimo kining ikaduse katong 2014 mga katrupa ikaduse nga rank ang Caraga Region nga dito ni gihimo sa niapil ni dito sa Laguna, Luzon area mga katrupa. Unya, dito sa Davao del Norte, ika-15 ang Caraga Region. Niadtong 2015. Pagka 2016, nga diin gihimo dito sa Albay, Luzon. Ika-18, astang la biya ano, layo kayo. Niya, niadtong 2017 mga katrupa bubintaha kay ning angat-angat gamay kay ikakaturusi dito gihimo sa Antique sa Visayas. Unya katong 2018 mga katrupa dito sa Ilocos Sur nagbalik-balik na dayno sa Ilocos sige tong niagi kining gisunda nato mga katrupa Ilocos man to. So 2018 nag-host day ang Ilocos diin ang karaga niadto ikakaturusi. Niya, nibalik na po dito dito sa Davao City mga katrupa 2019. Dito sa Davao City 2019, ang Caraga Region na kuha niini ang rank 12, ikaduse. Ikaduse. 2023, kaya katong 2019, nag-pandemic man pagka 2020. So walay giapilan. So, pag 2023 nito, gipay kayo sa Marikina. Marikina. Nahita mo mga katrupa, ika-15 na po. Nalayo na po si Caraga Region. O niya, katong 2024, gipay kayo kini dito sa Cebu City. Niangat-angat kay naangkon si Caraga Region mga katrupa ang ika-12. Ngaluna. Rank 12. Mauto nga, nibalik na po dito sa Luzon, kining Luzon area sa Ilocos. Now, sa Ilocos mga katrupa, sa 2025, bubintaha kay ang Caraga Region mga katrupa, nasakmit nini ang ika-8. Bullseye! Bullseye! Niya karon sa 2026, gawa sa maayong impresyon sa pagpahiluna sa Palarong Pambansa diri sa tung lugar mga katrupa. Kini ang pinakamaayo nganuman nakuha ang rank 6. Wala man tuon maangkon ang overall champion mga katrupa pero naangkon ini ang ika rank 6. Di ba basta-basta kay out of 20 or oh, 20 man siguro ni tanan nga delegado. Out of 20, naasa ika rank 6. Ang nakita agad na ko niini, kinigyong sakto nga suporta sa ato mga opisyal. Unsa may mga suporta niini. Oh, normal. Ang ilang mga panginahanglan nun, mga challenge mga katrupa, parihaan ng incentives, duplikayod ganyan itong mga atleta. Aba, syempre, ang ilang mga all about sa health. Magunsa man ang gusto mo dula, pero ang lawas mga katrupa, kapoy, kay wikaon. So, maayo rin itong suportado usab sa kaon, mga vitamins. No? So, mauni nakita na ko nga ang mga atleta karon very supportive ang mga opisyal sa nakalain-lain ng mga lugar. Within Caraga, mga katrupa, actually, kining mga players mangod sa itong mga atleta. Dili man kung taga-agusa, dili sa oranitanan. Komposisyon na ni mga katrupa, nagikan sa lain-lain ng mga lugar sa Caraga region. Bullseye! Bullseye! Gikan diri sa Agusan Sur nga mga atleta, Butuan o Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat, sa pa? Surigao del Sur. O, pila man ka probinsya? 5. Tama ba? Surigao, Agusan del Sur, Agusan del Norte. 2. Surigao del Norte, Surigao del Sur o Dinagat Islands. So, 5 ka probinsya. So, bubintaha kay ika-unom ta mga katrupa. Bubintaha. So, balikan na to ang mga rank ni ini. O, di ara. Duda magutagayin na o base nun yung sayop to atong reference, no? So, ang official tally sa final mga katrupa, ang overall NCR, National Capital Region. Sila ang nakasakmit ni ini. Unya, gisundan sa Region 4A, ang Calabarzon. Nya, sunod ani mga katrupa, ang ikat gisundan sa Davao Region 11, Davao Region. Di po basta-basta ang Davao, no? Nagsunod sa Davao mga katrupa ang Region 7, Central Visayas. Unya Region 6, Western Visayas. Kita na yun ang nagsunod sa Caraga Region. Ang nagsunod sa Western Visayas mga katrupa, which is ikaunom. Unya ang ikapito, ang Region 10, Northern Mindanao. Nagsunod sa Northern Mindanao ang Central Luzon. Region 3. Suksarjin na yun ang Region 12. Dito na sa area sa General Santos City. So, nagsunod sa Suksarjin mga katrupa ang Region 9. Sambuanga. So, anyway, diha lang una ta sa top 10. Alas 7:57 sa itong orasan. Bullseye! Bullseye! Anyway, usas pinaka-importante mga katrupa nga magdala og dungog diri sa itong kining lugar, kining maayog yun nga output. Maayo nga pagpahilo na mga katrupa sa hosting. Wala, dili ka masawayan ba? Kaya nga naman, ang maayong epekto manggod mga katrupa, magadala ka na sa turismo. So, dakong posibilidad nga ang mga bisita nga niabot diri sa atong lugar mga katrupa, mubalik mubalik. Ngano man, doon naman sila'y maayong kasinatian. No? Kana ang pinaka-importante kay ngano man mga katrupa, diri mangod sa tusagusan nilisur. Dilita pareha sa uban nga doon na sila'y mga tourist destinations mga katrupa. Just like sa Siargao Islands, nga naagyan sila'y dagat dito nga kanabang pwedeng adtuan, maglingaw ang mga turista. Ang diri sa ato mga katrupa, doon naman usap, pero under, kuan pa siya? Under discovery. Wala pag yun madiskubrihan. No, niya kinahanglan pag yun suruyon. Kinahanglan pa i-introduce yung maayo ang mga tourist spots diri sa itong lugar. Niya ang ato diri kasagari mga katrupa kay Langob, Busay, kini Agusan Mars. No? So walay dagat diri sa ato. Mao na nga i-introduce yung sakto. Niya, karon mga katrupa kay doon na may maayong impression. Niya ang Agusan del Sur. Every year, kada tuig mga katrupa, kanunin nag-showcase sa Naliyagan Festival. Ang tuloy kada Naliyagan Festival mga katrupa, usa na nga nag-imbita usab sa mga katauhan sa gawa sa probinsya aron mag tanaw sa festival. So, kada palang daan mga katrupa, dako nagposibilidad, pohon-pohon, katong nang lusot diri nga mga bisita, every time nga dunay Naliyagan Festival kay mao man ang pinakadako nga event, mubalik gito. Kinsa may makabenepisyo ni ana. Normal ang